0: mata a kasar yayin da kungiyoyin farar hula ke neman gwamnati ta kara daukar matakan kare mata da cin zarafin su. Ma'aikatar kula da mata da iyalai ta Kamaru ta ce an samu rahoton kisan mata 50 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara ta 2026, yayin da a watan Agusta kadai aka kashe mata 8 cikin kwanaki 8.
1: RFI
0: labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani mahakar zinari a arewacin Sudan. Waɗanda suka tsira sun ce lamarin ya faru ne a wani wurin haƙar ma'adanai da ke arewacin ƙasar, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da ƙoƙarin gano ko akwai wasu mutane da suka makale ƙarƙashin baraguzai. Uganda ta dakatar da duk wata haɗin gwiwar tsaro da ƙasar Turkiya bayan takaddama tsakanin ƙasashen biyu kan wani mai sukar gwamnati a kafafen sada zumunta da ke zaune a ƙasar Turkiya. Rundunar sojin Uganda ta ce dakatarwar za ta ci gaba har sai an warware matsaloli da suka shafi haɗin gwiwar tsaro da ke tsakanin su. Kampala dai na neman Turkiya ta miƙa mata Fred Lumbuye, wanda gwamnatin Uganda ke zargi da yada farfagandar bata sunar kasar a idanun duniya.
1: RFI.
0: Russia ta yi barazanar ƙara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka kan Moscow da kewaye a ranar ƙarshe ta zaben majalisar dokoki. Mahukuntan Moscow sun ce Ukraine ta harba sama da jirage marasa matuka 1,000 a kan Russia, ciki har da ɗaruruwa da suka nufi birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Subyanin ya ce an kakkaɓo sama da jirage marasa matuka 1,600 tun daga ranar Asabar, yayin da kusan 450 daga ciki suka sauka a Moscow. Harin ya lalata wani bangare na matatar man fetur ta Moscow tare da lalata gine-ginen fararen hula bayan kashe mutane 3. Iran ta rufe wata cibiyar koyar da harshen Faransanci da ke Tehran, wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa, tana zargin cibiyar da ayyuka da suka saba wa dokokin diplomasiya. Hukumomin Iran sun ce cibiyar na amfani da koyar da harsuna ne wajen aikata abinda suka kira ayyuka da basu dace da matsayin da aka basu ba. Matakin ya zo ne yayin da dangantakar Tehran da kasashen yammacin Turai ke fuskantar gagarumin koma baya. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami biyu masu cin gajeren zango zuwa teku daga gabashin kasar. Koriya ta Kudu makwabciyarta da kuma Japan dai sun tabbatar da harba makaman, wanda suka yi tafiyar kimanin kilomita 450 da kuma fiye da 600. Seoul da Tokyo duk sun yi Allah wadai da gwajin, wanda ya zo yayin da Pyongyang ke sukar atisayin soje da Amurka ke yi da kawayenta. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin Zagaye Duniya daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau, za mu taɓo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Najeriya a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense, sai kuma gwamnatin Guinea da ta aiki da gargaɗi a hukumance ga kafofin yaɗa labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban ƙasar, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zaƙulo daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Madalla. Rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Najeriya, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. kuma ga rahoton da wakilinmu Isma'il Karatu Abdullahi ya aiko mana.
3: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama ya bayyana mana abin da ya faru.
4: Mu din nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka ba komai zafi ne dan dukanmu da muke a ciki mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
3: Iyalai da ƴan uwan matasan da suka rasu sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi mahaifin ɗaya daga ciki ya bayyana cewa
5: muna tunanin dai mugunta ne saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci ko mi har mun yi magana har wannan na cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan
6: ni ka ganna gadi nake to yaron nan shine cin mu shine shan mu zai je ya samu ya zai wace fa ne a zo a ci
5: yau kuma mun koma mu kai musu abinci muka iske dugawa
6: gawan su suna da yawa sun kai su 30 da wani duk sun mutu
5: saura kuma ba su lahiya suna nan gadan asibiti
3: ita ma wannan dattijuwa ta ce
7: akwai jika na a ciki ni ban san laifin da su kai ba su da su kan fita su je su nima abin da za su ci nima dan mini in ci kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga mun
3: tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu Isiyaka Aniviye ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
2: To sai abin tambayar shine yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo ga kuma abin da yake cewa.
8: Barista Abdullahi Jalo a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan. Me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
9: In ka duba kidnapping fa aka yi a kudu bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwan arewacin ƙasar nan yake faruwa. A ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake. Tukuna ma abin da suke babu wani doka zaunenne na ka'idan to na minerals zaka iya zuwa kana tono kasa ta afka maka aje a kama yara aje a tusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba su wa'annan jami'an tsaro na civil defense dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su a bi a tattabaye su a bi a lalame su suna neman abinci da kirkin baka samu ba sai dai ka na haka aje a cusa su a waje daki karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka ya kamata a ce suna kusur suna tsare an so mutum ne musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda ƴaƴan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su
8: a takeice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri
9: dai sun yi abu ne wani dauki doka a hannunsu kuma duniya da ta mana dariya in wa'annan mutanen ba musu hukunci ba.
8: Kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike. Kana ga wannan bai isa ba?
9: Abun da ya kamata a yi Bashiru mun san yadda Najeriya nan take. A yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran. A dauki hoton wajen nan da su in dakin da suka sa su a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba kada a yi abu da yaudarar mutane ba wai commander su a yi suspended dinsa ba a'a waɗanda suka kama yaran nan dukkansu a rubuta sunayensu jaridu su buga duniya ta musu interview a ga yaran nan shekarunsu nawa.
2: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwar nan hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga rahoton da ya hada kai
10: 1 2 3.
0: Kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance.
11: Kowane
10: dan Najeriya, dan Afirka da ko ina ma kake, bakin mutum, farin mutum ne, zaka iya siyan share. Ka tabbatar cewar wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba. Zai zama cewa wannan mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kyakkyawar dama ta samun riba, musamman ga kananan masu zuba jari? Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
11: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya faɗa, in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000. Saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. Sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan ɗaya zai zama miliyan 20.
0: Masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci. Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
2: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai shida da 'yan bindiga suka yi, waɗanda ke kan hanyarsu ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar, wato Abdulaziz Yari. Kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai. Wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da ibtila'in ya faru, wanda ya buƙaci a saka sunansa, ya yi mana ƙarin haske.
12: Sun ɗauki limaman masallatai yanzu Juma'a limami guda ɗaya a wani ƙauye da ake ce ma gidan Sule Bature tsakanin ta da Damri, amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba, mabambantan garuruwa ne, amma duka dai ba kuraci. Sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun yi mutum 100.
2: To har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya, inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan ƙasar na gargaɗin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan ƙasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar ƙasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci. Kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
13: Wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar 'yan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin 'yan sanda da ke a shirya ta daya da kuma kwamishinonin 'yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yiwuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a, lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda 'ya'yansu ke a makarantun kwana, ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun.
14: So muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru. So muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki da kariyarsa. So gaskiya mun shiga damuwa. Zami addu'a, Allah ka kare mu, ka kare duk wani musulmi dan uwanmu.
13: Sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga 'yan sandan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba. Dr. Yahuza Ahmad Kisu, masanin tsaro ne a Najeriya.
15: Fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar 'yan sanda na kwarmata wannan zance, duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa. Fuska ta biyu za iya yaba wa hukumar 'yan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma.
13: Najeriya da yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da 'yan bindiga da 'yan ta'adda baya ga rikicin ƙabilanci da sauran tashe-tashen hankula da ke yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin.
2: A can jamhuriyar Nijar kuwa, yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka, kungiyar kare 'yancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu. Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afirka yankin kudu da Sahara. Ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar.
16: Har zuwa yau dai bamu da labarin Musa, wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida. Hakan ya sa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da ƙarfi ne don batar da shi. Kazalika, akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan ƙasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan ɗan jarida. Alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan, saboda har zuwa yau sun ki buɗe bincike don gano shi ko sanin cikin wane yanayi ne ya bata. Shirin da mahukuntan Nijar suka yi na ƙara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran 'yan jarida na ƙasar da masu sauran masu fafutukar kare 'yancin bayyana ra'ayi. Wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa. Ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a ofis, amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi, kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka. Saboda haka ya kamata a aitar da wannan lamari.
17: RFI.
2: To bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka, inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo, duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin ƙasar. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO.
18: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo.
19: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai, kuma a yanzu muna ƙoƙarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada ƙwarin gwiwar cewa muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri, ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu, tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu ɗauke da cutar, sama da mutane 1,700 ne suka warke daga wannan cuta. Sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo.
2: Fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO, wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan. Kusan majecin Afirka ta Kudu, inda rundunar 'yan sandan kasar ta ce ta gano gawar wata mace ta tara a kusa da Johannesburg, yayin da take bincike kan jerin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata, yanayin da ya jefa al'ummar kasar cikin jimami. Kuma Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
20: 'Yan sandan sun ce matar da aka gano gawar ta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya, sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne 'yan shekaru 20 zuwa 30, kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afirka ta Kudu, duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaƙi da matsalar.
2: To anan kuma, hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na ƙasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a damunar bana, wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taɓa gani. Ahmad Abba na ɗauke da cigaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniyar, wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin, ta ce Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980, daidai lokacin da ƙasar ta gabashin Afirka ke ci gaba da fuskantar yaƙi. Mataimakin shugaban na WFP Carl Skau ya ce ƙarancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar ƙarancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Hukumar ta yi gargaɗin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo, tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke buƙatar agajin jinƙai. Ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur, musamman wajen samar da abinci da ruwan sha, yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinƙai mafi muni.
2: Gwamnatin ƙasar Gini ta aike da gargaɗi a hukumance da kafofin yaɗa labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban ƙasar, duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zaɓe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa.
20: Cikin wata takardar gargaɗi da ta fitar a jiya Laraba, hukumar da ke sa ido kan kafafen yaɗa labarai ta Gini ta yi gargaɗin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya, duk da cewa shi zaɓaɓɓen shugaba ne na demokaraɗiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yaɗa labarai, wato HAC, ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari, wakilin wata kafar yaɗa labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna Jun Afrik. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
17: RFI.
2: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Lebanon da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya dake shirin karewa a Lebanon nan da ƴan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon kasewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
17: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka yayi gargadi kan yiwuwar daukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari madan ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zabtare ko kuma mai gurbin su ba. Babban director Asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu kasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands iyakar kudin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin yayi. Amurka da Burtaniya dake matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewar su ya haddasa mummunan koma baya a wannan tafiya wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
2: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
17: Shugaban hukumar kare haƙƙin dan Adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamabamai tsahon shekaru uku ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin sakon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baragwazon gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin dan Adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine a Gaza.
2: Tabar mu karkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilastawa karin dubban mutane rasa muhallansu yayin da wani adadi mai yawan gaske na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta kamar yadda zamu ji cikakken karin bayani daga Nura Ado Suleiman.
21: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000 kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilastawa wasu 'yan ƙasar fiye da 2,000 tserewa zuwa ƙasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a ƙasar ta Yemen inda anan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Aden inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015 lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan kasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
2: Jama'a duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: To an gaida Shamsiya Haruna bari mu dumfa numfasa da wannan.

0: agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji a Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasa a karkashin inuwar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilan da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere A Sudan kuwa akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani ramin hakar zinari a arewacin kasar. Russia ta yi barazanar kara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da gagarumin harin jirage marasa matuki birnin Moscow. Ga labarin B2B Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar neman shugabancin kasar karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilai da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Frank Shaibu ya fitar dazun nan. Atiku ya ce akwai bukatar fadar shugaban kasa ta fayyace ko akwai wani abu da ke hana Tinubu zuwa Amurka domin ƴan Najeriya na da haƙƙin sanin dalilan rashin halartarsa taron har sau uku a jere. Atiku na martani ne bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tabbatar da cewa ba zai halarci babban taron ba inda ya wakilta mataimakinsa wato Kashim Shatima ya jagoranci tawagar ta Najeriya. Iyalan matasa 37 da suka mutu yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense Amina na jihar Neja sun bukaci a gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin mutuwarsu da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke da alhaki kan lamarin sun fuskanci hukunci. Gwamnatin tarayya dai ta kafa kwamiti mai mutane 10 domin gudanar da bincike cikin gaskiya da adalci tare da dakatar da jami'an hukumar da dama. Daruruwan mata sun gudanar da zanga-zanga a yayin da babban birnin kasar Kamaru domin nuna adawa da karuwar kisan mata a kasar yayin da kungiyoyin farar hula ke neman gwamnati ta kara daukar matakan kare mata da cin zarafin su. Ma'aikatar kula da mata da iyalai ta Kamaru ta ce an samu rahoton kisan mata 50 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara ta 2026 yayin da a watan Agusta kadai aka kashe mata 8 cikin kwanaki 8.
1: RFI
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani mahakar zinari a arewacin Sudan. Waɗanda suka tsira sun ce lamarin ya faru ne a wani wurin hakar ma'adanai dake arewacin kasar yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da kokarin gano ko akwai wasu mutane da suka makale karkashin baraguzai. Uganda ta dakatar da duk wata haɗin gwiwar tsaro da ƙasar Turkiya bayan takaddama tsakanin ƙasashen biyu kan wani mai sukar gwamnati a kafafen sada zumunta da ke zaune a ƙasar Turkiya. Rundunar sojin Uganda ta ce dakatarwar za ta ci gaba sai an warware matsaloli da suka shafi haɗin gwiwar tsaro da ke tsakaninsu. Kampala dai na neman Turkiya ta miƙa mata Fred Lumbuye, wanda gwamnatin Uganda ke zargi da yada farfagandar bata sunar kasar a idanun duniya.
1: RFI
0: Russia ta yi barazanar kara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka kan Moscow da kewaye a ranar karshe ta zaben majalisar dokoki. Mahukuntan Moscow sun ce Ukraine ta harba sama da jirage marasa matuka 1,000 a kan Russia, ciki har da ɗaruruwa da suka nufi birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce an kakkaɓo sama da jirage marasa matuka 1,600 tun daga ranar Asabar, yayin da kusan 450 daga ciki suka sauka a Moscow. Harin ya lalata wani ɓangare na matatar man fetur ta Moscow tare da lalata gine-ginen fararen hula bayan kashe mutane uku. Iran ta rufe wata cibiyar koyar da harshen Faransanci da ke Tehran wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa tana zargin cibiyar da ayyuka da suka saba wa dokokin diplomasiya. Hukumomin Iran sun ce cibiyar na amfani da koyar da harsuna ne wajen aikata abin da suka kira ayyuka da basu dace da matsayin da aka basu ba. Matakin ya zo ne yayin da dangantakar Tehran da kasashen yammacin Turai ke fuskantar gagarumin koma baya. Korea ta Arewa ta harba makamai masu linzami biyu masu cin gajeren zango zuwa teku daga gabashin kasar. Korea ta Kudu makwabciyarta da kuma Japan dai sun tabbatar da harba makaman wanda suka yi tafiyar kimanin kilomita 450 da kuma fiye da 600. Seoul da Tokyo duk sun yi Allah wadai da gwajin wanda ya zo yayin da Pyongyang ke sukar atisayin soje da Amurka ke yi da kawayenta. Labaran kenan kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau za mu tabo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Nigeria a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense, sai kuma gwamnatin Guinea da ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban kasar, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga gargashin baragusan gine-gine. Tumadala. Rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Nigeria, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
3: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
4: Mun dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka, ba komai, zafi ne dan dukkanmu da muke a cikin mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
3: Iyalai da ɗan uwan matasan da suka rasun sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
5: muna tunanin dai mugunta ne saboda jiya da dare lahiya Allah muka kai masa abinci. Komi har mun yi magana har wannan cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan, ni ka gan lagaji nake, to yaron nan shine cinmu shine shanmu, zai je ya samu ya zai ya wuce fa ne a zo a ci. Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duk gawa. Gawan su suna da yawa, sun kai su 31 duk sun mutu, saura kuma ba su lahiya suna nan gadan asibiti.
3: Ita ma wannan dattijuwa ta ce
6: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba, su da suka fita su je su nima abin da za su ci, nima dan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga min.
3: Tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu Isiyaka Anivie ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
2: To sai dai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo. Ga kuma abin da yake cewa.
7: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
8: In ka duba kidnapping fa aka yi a Kudu, bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwan da arewacin ƙasar nan yake faruwa, a ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake tukuna ma abin da suke. Babu wani doka zaunenne na ka'idan tonan mineral, zaka iya zuwa kana tono ƙasa ta afka maka, aje a kama yara, aje a tusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su wa'innan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su, a bi a tattabaye su, a bi a lalame su, suna neman abinci da ƙir, in baka samu ba sai dai ka kwana haka a ce a cusa su a waje daki karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger ya kamata a ce duk jami'an tsaro nan war haka ya kamata a ce suna kusur suna tsare an so mace ne ni musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda yayan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su
7: a takeice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri
8: dai sun yi abu ne wannan dauki doka a hannunsu kuma duniya da ta mana dariya in waɗannan mutanen ba musu hukunci ba
7: kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike kana ga wannan bai isa ba
8: abun da ya kamata a yi Bashiru mun san yanda Najeriya nan take a yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran a dauki hoton wajen nan da su in dakin da suka sa a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba kada a yi abu da yaudarar mutane ba wai commander su Isaac Gandin din sa ba a'a waɗanda suka kama yaran nan dukkan su a rubuta sunayen su jaridu su buga duniya ta musu interview a ga yaran nan shekarun su nawa
2: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga rahoton da ya hada kai
9: 1 2 3
0: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan A wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararwar bude shigar matatar a hukumance
10: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba Idan zaman cewa wannan mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kikkiawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari? Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya.
11: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000 saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20
0: masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
2: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi waɗanda ke kan hanyar su ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar wato Abdulaziz Yari kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da ibtila'in ya faru wanda ya buƙaci a sakai sunan sa yayi mana ƙarin haske
12: sun dauki limaman masallata yau juma'a limami kwara da wani kauye da ake ce ma gidan Sulaba Ture tsakanin ta da Damri amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba mabambantan garuruwa ne amma duka dai ba kurace sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun yi mutum 100
2: To har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan kasar na gargadin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan kasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar kasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar yan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin yan sanda dake a shiya ta daya da kuma kwamishinonin yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda ƴaƴan su ke a makarantun kwana ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun
9: so muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru so muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki da kariyar sa so gaskiya mun shiga damuwa zami addu'a Allah ka kare mu ka kare duk wani musulmi dan uwan mu
2: sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga yan sandan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya
13: fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar yan sanda na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile farar waɗannan abubuwa fuska ta biyu za yaba wa hukumar yan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma
2: Najeriya dai yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da yan bindiga da yan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula dake yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin
14: a can jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka kungiyar kare yancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afrika yankin kudu da Sahara ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar
15: har zuwa yau dai ba mu da labarin Musa wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida hakan yasa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da karfi ne don batar da shi kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan kasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan dan jarida alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan saboda har zuwa yau sun ki bude bincike don gano shi ko sanin cikin wannan yanayi ne ya bata shirin da mahukuntan Niger suka yi na kara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran yan jarida na kasar da masu sauran masu fafutukar kare yancin bayyana ra'ayi wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a office amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka saboda haka ya kamata a aitar da wannan lamari
2: RFI To bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus yace akwai kwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO
16: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo
17: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai kuma a yanzu muna kokarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada ƙwarin gwiwar cewa muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu dauke da cutar sama da mutane 1700 ne suka warke daga wannan cuta sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo
16: contained mostly in the northeastern DRC
14: fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan Kusa majecin Afirka ta Kudu inda rundunar yan sandan kasar ta ce ta gano gawar wata mace ta tara a kusa da Johannesburg yayin da take bincike kan jerin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata yanayin da ya jefa al'ummar kasar cikin jimami kuma Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin
18: yan sandan sun ce matar da aka gano gawar ta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne yan shekaru 20 zuwa 30 kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka suka dade suna addabar Afrika ta Kudu duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaki da matsalar.
14: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na kasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a damunar bana wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani. Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980 daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki. Mataimakin shugaban na WFP Karl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinkai. Ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur musamman wajen samar da abinci da ruwan sha yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinkai mafi muni.
14: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa.
18: Cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba, hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababben shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari, wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna June Africa. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
1: RFI.
14: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Libanin da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya da ke shirin karewa a Libanin nan da 'yan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon kasewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
19: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka ya yi gargadi kan yiwuwar ɗaukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari muddin ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zabtare ko kuma maye gurbinsu ba. Babban daraktan asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu ƙasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da zabtare tare tallafin ya haifar amma duniya za ta wahalta matuƙa daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands, iyakar kuɗin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zabtare tallafin ya yi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewarsu ya haddasa mummunar rukuma baya a wannan tafiya wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
14: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Ruqayyah Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
20: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarinsu na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamamamai tsawon shekaru uku ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin sakon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baragwazon gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza, ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin dan Adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine a Gaza. Tabar makarkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya, wanda ya tilasta wa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu, yayin da wani adadi mai yawan gaske na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta. Kamar yadda zamu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
4: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa muhallansu a Yemen ya haura mutane 93,000, kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wa wasu 'yan kasar fiye da 2,000 tserewa zuwa kasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a kasar ta Yemen, inda a nan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole, sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Adin, inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta, musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015, lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan kasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa, yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
20: Jama'a duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: To an gaida Shamsiya Haruna, bari mu dumfa numfasa da wannan.

0: nufi birnin Moscow. Magajin gari Moscow Sergey Sobyanin yace an kakkabo sama da jirage marasa mutuka 1600 tun daga ranar Asabar, yayin da kusan 450 daga ciki suka sauka a Moscow. Harin ya lalata wani bangare na matatar man fetur ta Moscow tare da lalata gine-ginen fararen hula bayan kashe mutane uku. Iran ta rufe wata cibiyar koyar da harshen Faransanci dake Tehran, wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa, tana zargin cibiyar da ayyuka da suka saba wa dokokin diplomasiya. Hukumomin Iran sun ce cibiyar na amfani da koyar da harsuna ne wajen aikata abinda suka kira ayyuka da basu dace da matsayin da aka basu ba. Matakin ya zo ne yayin da dangantakar Tehran da kasashen yammacin Turai ke fuskantar gagarumin koma baya. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami biyu masu cin gajeren zango zuwa teku daga gabashin kasar. Koriya ta Kudu makwabciyarta da kuma Japan dai sun tabbatar da harba makaman, wanda suka yi tafiyar kimanin kilomita 450 da kuma fiye da 600. Seoul da Tokyo duk sun yi Allah wadai da gwajin, wanda ya zo yayin da Pyongyang ke sukar atisayin soje da Amurka ke yi da kawayenta. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin Mazagai Duniya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International, shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau, za mu taɓo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Nigeria, a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense, sai kuma gwamnatin Guinea da ta aiki da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban kasar, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga ƙarƙashin barakusan gine-gine. Tumadala, rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Nigeria, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
2: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
3: Mun dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka, ba komai, zafi ne dan dukanmu da muke a ciki, mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ƴan uwanmu suna mutuwa.
2: Iyalai da ƴan uwan matasan da suka rasu sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
4: muna tunanin dai mugunta ne, saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci. Komai har mun yi magana, har mun na cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan,
5: ni ka gani gadi nake, to yaron nan shine cin mu shine shan mu, zai je ya samu ya zai wace fa ne a zo a ci.
4: Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duk gawa.
5: Gawan su suna da yawa, sun kai su 31 duk sun mutu,
4: saura kuma ba su lahiya, suna nan gadan asibiti.
2: Ita ma wannan dattijuwa ta ce
6: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba, su da suka fita su je su nima abin da za su ci, nima dan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudu ya zo ya ga min.
2: Tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu, Isiyaka Anivie, ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
1: To sai dai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo ga kuma abin da yake cewa.
7: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
8: In ka duba kidnapping fa aka yi a Kudu, bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwan da arewacin ƙasar nan yake faruwa, a ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake, tukuna ma abin da suke babu wani doka zaunenne na ka'idan to nan minaras zaka iya zuwa kana tono kasa ta afka maka aje a kama yara aje a tusa su a waje wanda ba waranci ake da shi ba su wa'annan jami'an tsaro na civil defense dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su abbi a tattabbaye su abbi amlalame su suna neman abinci da kirkin baka samu ba sai dai ka kwana haka a ce aje a tusa su a waje daki karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka ya kamata a ce suna prison suna tsare an so mutum ne musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda ƴaƴan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su
7: a takeice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri
8: dai sun yi abu ne wannan dauki doka a hannunsu kuma duniya da ta mana dariya in waɗannan mutanen ba musu hukunci ba
7: kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike kana ga wannan bai isa ba
8: abun da ya kamata a yi Bashiru mun san yanda Najeriya nan take a yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran a dauki hoton wajen nan da su in dakin da suka sa a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta akai mutane ba kada a yi abu da yaudarar mutane ba wai commander su ai suspended din sa ba a'a waɗanda suka kama yaran nan dukkan su a rubuta sunayen su jaridu su buga duniya ta musu interview a ga yaran nan shekarun su nawa
1: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga rahoton da ya hada kai
9: 1 2 3
0: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan A wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance
10: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba Idan zaman cewa wannan mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kikkiawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari. Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya.
11: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000 saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20
0: masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
1: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi waɗanda ke kan hanyar su ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar wato Abdulaziz Yari kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da ibtila'in ya faru wanda ya bukaci a sakai sunan sa yayi mana karin haske
12: sun dauki limaman masallatai yanzu ma limami kwara da wani kauye da ake ce ma gidan Sule Bature tsakanin ta da Damri amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba mabambantan garuruwa ne amma duka dai ba kurace sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun hi mutum 100
1: to har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan kasar na gargadin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar ƴan ta'adda a sassan kasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin ƴan hidimar ƙasa dake a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci. Kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai
9: wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar ƴan sandan da aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin ƴan sanda dake a shiya ta daya da kuma kwamishinonin ƴan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda ƴaƴansu ke a makarantun kwana ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun
13: so muna cikin alhini muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dauki da kariyarsa so gaskiya mun shiga damuwa zami addu'a Allah ka kare mu ka kare duk wani musulmi dan uwanmu
9: sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga Essendon wanda ba sa bai suka saba fitar da makamancin sa ba Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya
14: fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar Essendon na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa fuska ta biyu za iya yabawa hukumar ƴan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma
9: Najeriya da yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da ƴan bindiga da ƴan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula dake yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin
1: a can jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka kungiyar kare ƴancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afrika yankin kudu da Sahara ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar
15: har zuwa yau dai bamu da labarin Musa wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida hakan yasa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da karfi ne don batar da shi kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan kasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan dan jarida alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan saboda har zuwa yau sun ki bude bincike don gano shi ko sanin cikin wane yanayi ne ya bata shirin da mahukuntan Niger suka yi na kara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran yan jarida na kasar da masu sauran masu fafutukar kare ƴancin bayyana ra'ayi wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a office amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka saboda haka ya kamata a yitar da wannan lamari
1: RFI To bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus yace akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO
16: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo
17: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai kuma a yanzu muna kokarin ganin mun shawo kanta a yanzu mun fara ganin alamun da ke bada ƙwarin gwiwar cewa muna samun nasara a yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri ana samun raguwar yaduwar cutar a yankin kudancin Kivu tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu dauke da cutar sama da mutane 1700 ne suka warke daga wannan cuta sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo
16: in the northeastern DRC
1: fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan kusamu je can Afirka ta kudu inda rundunar ƴan sandan kasar tace ta gano gawar wata mace ta tara a kusa da Johannesburg yayin da take bincike kan jerin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata yanayin da ya jefa al'ummar kasar cikin jimami kuma Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
18: Yan sandan sun ce matar da aka gano gawarta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya, sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne yan shekaru 20 zuwa 30, kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afirka ta Kudu, duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaƙi da matsalar.
1: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na ƙasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a damunar bana, wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani. Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980, daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki. Mataimakin shugaban na WFP Carl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargaɗin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo, tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke buƙatar agajin jinƙai. Ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur, musamman wajen samar da abinci da ruwan sha, yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinƙai mafi muni.
1: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar, duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa
18: cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba. Hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya, duk da cewa shi zababben shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari, wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna Jun Afrik. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
19: RFI.
1: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya, inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Libanin da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya da ke shirin karewa a Libanin nan da ƴan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa, asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon kasewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
9: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka ya yi gargaɗi kan yiwuwar ɗaukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari, muddin ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zabtare ko kuma mai gurbin su ba. Babban daraktan asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu kasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar, amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands, iyakar kudin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin ya yi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan, janyewarsu ya haddasa mummunar koma baya a wannan tafiya, wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
1: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
18: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk yayi gargaɗin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawurwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamamai tsawon shekaru uku ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin sakon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargaɗin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawurwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso ƙalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baraguzan gine-gine idan aka yi la'akari da faɗin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin ɗan Adam ɗin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawurwakin Falasɗinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine a Gaza. To bar mu karkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilasta wa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu yayin da wani adadi mai yawan gaske na ƙasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta. Kamar yadda zamu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
20: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000 kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wa wasu 'yan ƙasar fiye da 2,000 tserewa zuwa ƙasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a ƙasar ta Yemen. Inda anan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Adin inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015. Lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan ƙasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
18: Tuma da la duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: To an gaida Shamsiya Haruna bare mu dumfa numfasa da wannan.

0: agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji a Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasa a karkashin inuwar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilan da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere A Sudan kuwa akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani ramin hakar zinari a arewacin kasar. Russia ta yi barazanar kara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da gagarumin harin jirage marasa matuki birnin Moscow. Ga labarin bi da bi. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar neman shugabancin kasar karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bukaci shugaba Bola Tinubu ya bayyana dalilai da yasa ba zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya ba har karo na uku a jere. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Frank Shaibu ya fitar dazun nan. Atiku ya ce akwai bukatar fadar shugaban kasa ta fayyace ko akwai wani abu da ke hana Tinubu zuwa Amurka domin ƴan Najeriya na da haƙƙin sanin dalilan rashin halartarsa taron har sau uku a jere. Atiku na martani ne bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tabbatar da cewa ba zai halarci babban taron ba inda ya wakilta mataimakinsa wato Kashim Shatima ya jagoranci tawagar ta Najeriya. Iyalan matasa 37 da suka mutu yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense Amina na jihar Neja sun bukaci a gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin mutuwarsu da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke da alhaki kan lamarin sun fuskanci hukunci. Gwamnatin tarayya dai ta kafa kwamiti mai mutane 10 domin gudanar da bincike cikin gaskiya da adalci tare da dakatar da jami'an hukumar da dama. Daruruwan mata sun gudanar da zanga-zanga a yayin da babban birnin kasar Kamaru domin nuna adawa da karuwar kisan mata a kasar yayin da kungiyoyin farar hula ke neman gwamnati ta kara daukar matakan kare mata da cin zarafin su. Ma'aikatar kula da mata da iyalai ta Kamaru ta ce an samu rahoton kisan mata 50 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara ta 2026 yayin da a watan Agusta kadai aka kashe mata 8 cikin kwanaki 8.
1: RFI
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 21 suka jikkata bayan rushewar wani mahakar zinari a arewacin Sudan. Waɗanda suka tsira sun ce lamarin ya faru ne a wani wurin hakar ma'adanai da ke arewacin kasar yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da kokarin gano ko akwai wasu mutane da suka makale karkashin baraguzai. Uganda ta dakatar da duk wata haɗin gwiwar tsaro da ƙasar Turkiya bayan takaddama tsakanin ƙasashen biyu kan wani mai sukar gwamnati a kafafen sada zumunta da ke zaune a ƙasar Turkiya. Rundunar sojin Uganda ta ce dakatarwar za ta ci gaba sai an warware matsaloli da suka shafi haɗin gwiwar tsaro da ke tsakaninsu. Kampala dai na neman Turkiya ta miƙa mata Fred Lumbuye, wanda gwamnatin Uganda ke zargi da yada farfagandar bata sunar kasar a idanun duniya.
1: RFI
0: Russia ta yi barazanar kara tsananta hare-hare da take kaiwa birnin Kyiv na Ukraine bayan da Ukraine din ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka kan Moscow da kewaye a ranar karshe ta zaben majalisar dokoki. Mahukuntan Moscow sun ce Ukraine ta harba sama da jirage marasa matuka 1,000 a kan Russia, ciki har da ɗaruruwa da suka nufi birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce an kakkaɓo sama da jirage marasa matuka 1,600 tun daga ranar Asabar, yayin da kusan 450 daga ciki suka sauka a Moscow. Harin ya lalata wani ɓangare na matatar man fetur ta Moscow tare da lalata gine-ginen fararen hula bayan kashe mutane uku. Iran ta rufe wata cibiyar koyar da harshen Faransanci da ke Tehran wadda ke da alaka da ofishin jakadancin Faransa tana zargin cibiyar da ayyuka da suka sabawa dokokin diplomasiya. Hukumomin Iran sun ce cibiyar na amfani da koyar da harsuna ne wajen aikata abin da suka kira ayyuka da basu dace da matsayin da aka basu ba. Matakin ya zo ne yayin da dangantakar Tehran da kasashen yammacin Turai ke fuskantar gagarumin koma baya. Korea ta Arewa ta harba makamai masu linzami biyu masu cin gajeren zango zuwa teku daga gabashin kasar. Korea ta Kudu makwabciyarta da kuma Japan dai sun tabbatar da harba makaman wanda suka yi tafiyar kimanin kilomita 450 da kuma fiye da 600. Seoul da Tokyo duk sun yi Allah wadai da gwajin wanda ya zo yayin da Pyongyang ke sukar atisayin soje da Amurka ke yi da kawayenta. Labaran kenan kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau za mu tabo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Nigeria a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense, sai kuma gwamnatin Guinea da ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban kasar, yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga gargashin baragusan gine-gine. Tumadala, rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Nigeria, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
3: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
4: Mun dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka, ba komai, zafi ne dan dukkanmu da muke a ciki, mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
3: Iyalai da ɗan uwan matasan da suka rasun sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
5: muna tunanin dai mugunta ne saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci, kuma mi har mun yi magana har wannan cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan, ni ka ga nagaji nake, to yaron nan shine cinmu shine shanmu, zai je ya samu ya zai wace fa ne a zo a ci. Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duk gawa. Gawan su suna da yawa, sun kai su 30 da wani abu. Duk sun mutu, saura kuma ba su lafiya, suna nan gadan asibiti.
3: Ita ma wannan dattijuwa ta ce,
6: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba. Su da suka fita, su je su nemi abin da za su ci, ni ma a dan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga min.
3: Tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu, Isiyaka Anivie, ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
2: To sai dai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo, ga kuma abin da yake cewa.
7: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
8: In ka duba kidnapping fa aka yi a Kudu bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwan da arewacin ƙasar nan yake faruwa, a ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake tukuna ma abin da suke. Babu wani doka zaunenne na ka'idan tonan minerals za ka iya zuwa kana tono ƙasa ta afka maka, a je a kama yara, a je a cusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su waɗannan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su, a bi a tattabaye su, a bi a lalame su, suna neman abinci da ƙyar, in baka samu ba sai dai ka kwana haka a ce a cusa su a waje daki karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger ya kamata a ce duk jami'an tsaro na war haka ya kamata a ce suna fushin suna tsare an so mace ne ni musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda yayan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su
7: a takeice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri
8: dai sun yi abu ne wannan dauki doka a hannunsu kuma duniya da ta mana jariya in waɗannan mutanen ba musu hukunci ba
7: kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike kana ga wannan bai isa ba
8: abun da ya kamata a yi Bashiru mun san yanda Najeriya nan take ayi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran a dauki hoton wajen nan da su in dakin da suka sa a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba kada a yi abu da yaudarar mutane ba wai commander su ai suspending din sa ba a'a waɗanda suka kama yaran nan dukkan su a rubuta sunayen su jaridu su buga duniya ta musu interview a ga yaran nan shekarun su nawa
2: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga rahoton da ya hada kai
9: 1 2 3
0: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan A wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance
10: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba Idan zaman cewa wannan mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kikkiawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari? Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
11: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000 saboda haka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20
0: masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
2: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi waɗanda ke kan hanyar su ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar wato Abdulaziz Yari kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da ibtila'in ya faru wanda ya buƙaci a saka sunan sa yayi mana ƙarin haske
12: sun dauki limaman masallata yanzu ma limami gwada da wani kauye da ake ce ma gidan Sule Bature tsakanin ta da Damri amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba mabambantan garuruwa ne amma duka dai ba kurace sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun yi mutum 100
2: To har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan kasar na gargadin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan kasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar kasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar yan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin yan sanda dake a shiya ta daya da kuma kwamishinonin yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda ƴaƴansu ke a makarantun kwana ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun
9: so muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru so muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki da kariyar sa so gaskiya mun shiga damuwa zami addu'a Allah ka kare mu ka kare duk wani musulmi dan uwan mu
2: sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga yan sandan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya
13: fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar yan sanda na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile farar waɗannan abubuwa fuska ta biyu za yaba wa hukumar yan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma
2: Najeriya dai ina ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da yan bindiga da yan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula dake yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin
14: a can jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka kungiyar kare yancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afrika yankin kudu da Sahara ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar
15: har zuwa yau dai ba mu da labarin Musa wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida hakan yasa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da karfi ne don batar da shi kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan kasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan dan jarida alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan saboda har zuwa yau sun ki bude bincike don gano shi ko sanin cikin wannan yanayi ne ya bata shirin da mahukuntan Niger suka yi na kara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran yan jarida na kasar da masu sauran masu fafutukar kare yancin bayyana ra'ayi wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a office amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka saboda haka ya kamata a aitar da wannan lamari
2: RFI To bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus yace akwai kwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO
16: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo
17: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai kuma a yanzu muna kokarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada kwarin gwiwa cewar muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu dauke da cutar sama da mutane 1700 ne suka warke daga wannan cuta sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo
2: fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan Kusama jechang Afrika takudu inda rindinari ensa ndangasara tachi itaganu gawar watamachi tatara a kusada Johannesburg ya inda teki benchikikang jiri nkashakashanda akasamu ayenki nchikin watanibi udisika gabata ya na inda ijipa al umar kasar chikin jimami. Kuma Hadiza Idris na dauke da ci gaban labarin. Yan sandan sun ce matar da aka gano gawarta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne yan shekaru 20 zuwa 30 kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka
18: suka dade suna addabar Afrika ta Kudu duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaki da matsalar.
14: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na kasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a damunar bana wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani. Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980. Daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki, mataimakin shugaban na WFP Karl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo, tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinƙai. Ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur, musamman wajen samar da abinci da ruwan sha, yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinƙai mafi muni.
14: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance da kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zaɓe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa.
18: Cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba, hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababben shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari, wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna June Africa. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
1: RFI.
14: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya, inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Lebanon da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya da ke shirin karewa a Lebanon nan da 'yan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa, asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon kasewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
18: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka ya yi gargadi kan yiwuwar ɗaukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari madan ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zaftare ko kuma mai gurbin su ba. Babban daraktan asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu kasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar, amma duniya za ta wahalta matuƙa daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands, iyakar kuɗin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin yayi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewar su ya haddasa mummunar rukuma baya a wannan tafiya, wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
14: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Ruqayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
19: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza, waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamabamai tsawon shekaru uku, ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin saƙon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu. ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke karkashin baragozan gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin dan Adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga karkashin baragozan gine-gine a Gaza. Ta bar makarkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilasta wa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu yayin da wani adadi mai yawan gaske na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta. Kamar yadda zamu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
20: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa muhallansu a Yemen ya haura mutane 93,000 kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wa wasu 'yan kasar fiye da 2,000 tserewa zuwa kasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a kasar ta Yemen, inda a nan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole, sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Aden, inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015, lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan kasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa, yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa muhallansu.
19: Jama'a duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: To an gaida Shamsiya Haruna, bari mu dumfa numfasa da wannan.

0: ke yi da kawayenta. Labaran kenan kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin Mazagai Duniya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau za mu tabo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Niger, Nigeria a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense. Sai kuma gwamnatin Guinea da ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban kasar. Yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga gargashin barakusan gine-gine. Tumadala. Rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Nigeria, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Isma'il Karatu Abdullahi ya aiko mana.
2: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
3: Mu dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka, ba komai, zafi ne dan dukkanmu da muke a ciki, mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
2: Iyalai da ɗan uwan matasan da suka sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
4: muna tunanin dai mugunta ne saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci, komai har mun yi magana har wannan cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan,
5: ni ka ga gadi nake to yaron nan shine cinmu shine shanmu, zai je ya samu ya zai wuce fa ne a zo a ci.
4: Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duk gawa.
5: Gawan su suna da yawa, sun kai su 30 da wani abu. Duk sun mutu,
4: saura kuma ba su lahiya, suna nan gadan asibiti.
2: Ita ma wannan dattijuwa ta ce,
6: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba, su da suka fita su je su nema abin da za su ci, nema a ɗan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudo ya zo ya gaya min.
2: Tuni dai babban kwamandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu Isiyaka Anivie ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
1: To sai dai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashiru Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo. Ga kuma abin da yake cewa.
7: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
8: In ka duba kidnapping fa aka yi a kudu bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwan a arewacin ƙasar nan yake faruwa. A ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake yi. Tukuna ma abin da suke ma babu wani doka zaunenne na ka'idan tonan minerals, zaka iya zuwa kana tono kasa ta afka maka, aje a kama yara, aje a tusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su wa'innan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su, a bi a tattabaye su, a bi a lalame su, suna neman abinci da kyar, in baka samu ba sai dai ka na haka aje a cusa su a waje daki karami, kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa. Yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger, ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka, ya kamata a ce suna tsare. An so mutum ne ni musu shari'an hukuncin kisa, mutum 30 inda ƴaƴan su ne Bashir suna wannan aikin, aka same su.
7: A takaice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri,
8: sun yi abu ne wanda dauke dauki doka a hannunsu kuma duniya za ta mana dariya in waɗannan mutanen ba musu hukunci ba.
7: Kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike. Kana ga wannan bai isa ba?
8: Abun da ya kamata a yi Bashiru mun san yanda Najeriya nan take. A yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran. A ɗauki hoton wajen nan da su in ɗakin da suka sa su. A nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi. Menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba. Kada a yi abu da yaudarar mutane. Ba wai commander su Isaac Gandin ɗinsa ba. A'a, waɗanda suka kama yaran nan dukkansu a rubuta sunayensu. Jaridu su buga, duniya ta musu interview. A ga yaran nan shekarunsu nawa.
1: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka. Kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos. Ga rahoton da ya hada kai.
9: 1, 2, 3
0: Kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan. A wani biki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos, inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance.
10: Kowane dan Najeriya, dan Afirka da ko ina ma kake, bakin mutum, farin mutum ne zaka iya siyan share, ka tabbatar cewar wannan kamfanin ba namu ne mu kadai ba. Zai zama cewa na mutane ne.
0: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kyakkyawar dama ta samun riba, musamman ga kananan masu zuba jari? Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
11: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya faɗa, in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000. Saboda haka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. Sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20.
0: Masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci. Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
1: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi, waɗanda ke kan hanyarsu ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriyar. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar, wato Abdulaziz Yari. Kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai. Wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da ibtila'in ya faru, wanda ya buƙaci a sakai sunansa, ya yi mana ƙarin haske.
12: Sun ɗauki limaman masallatayyar Juma'a limami guda ɗaya a wani ƙauye da ake ce ma gidan su Labature tsakanin ta da Damri, amma duka limaman ba 'yan gari gudana ba, mabambantan garuruwa ne, amma duka dai ba kuraci. Sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun yi mutum 100.
1: To har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya, inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan ƙasar na gargaɗin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan ƙasar su kai har-hare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar ƙasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriyar baya ga kudu maso yammaci. Kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
13: Wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar 'yan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan su fetan 'yan sanda da ke a shirya ta daya da kuma kwamishinonin 'yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yiwuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a. Lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda 'ya'yansu ke a makarantun kwana, ganin cewa a baya-bayan nan ne ɗalibai suka koma makarantun.
14: So muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru. So muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki da kariyarsa. So gaskiya mun shiga damuwa, zamu addu'a. Allah ka kare mu, ka kare duk wani musulmi dan uwan mu.
13: Sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga ƴan sandan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba. Dr. Yahuza Ahmad Kisu, masanin tsaro ne a Najeriya.
9: Fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar ƴan sanda na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa. Fuska ta biyu za a iya yabawa hukumar ƴan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma.
13: Najeriya dai yana ganin ta azarar matsalolin tsaro masu alaka da ƴan bindiga da ƴan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula da ke yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin.
15: A can jamhuriyar Niger kuwa, yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka, kungiyar kare ƴancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu. Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afirka yankin kudu da Sahara. Ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar.
16: Har zuwa yau dai ba mu da labarin Musa, wato dai makonni biyu cir kenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida. Hakan yasa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da ƙarfi ne don batar da shi. Kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan ƙasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan ɗan jarida. Alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan, saboda har zuwa yau sun ki buɗe bincike don gano shi ko sanin cikin wannan yanayi ne ya bata. Shirin da mahukuntan Nijar suka yi na ƙara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran ƴan jarida na ƙasar da masu sauran masu fafutukar kare ƴancin bayyana ra'ayi. Wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cifkewa. Ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a ofis, amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi, kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka. Saboda haka ya kamata a aitar da wannan lamari.
13: RFI. To bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka, inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo, duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin ƙasar. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO.
17: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo.
18: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai, kuma a yanzu muna ƙoƙarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada ƙwarin gwiwar cewar muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri, ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu, tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu ɗauke da cutar, sama da mutane 1,700 ne suka warke daga wannan cuta. Sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo.
13: Fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO, wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan. Kusama jechang Afrika takudu inda rindinari ensa dangasara tachi taganu gawar watamachi tatara a kusada Johannesburg. Ya inda teki benchiki kang jiri nkashakashanda akasamu ayenki nchikin watanibiu risika gabata. Yana inda ijipa al umar kasar chikin jimami. Kuma Hadiza Idris na dauke da ci gaban labarin. Yan sandan sun ce matar da aka gano gawarta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne yan shekaru 20 zuwa 30, kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afirka ta Kudu, duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaƙi da matsalar.
15: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na ƙasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a damunar bana, wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taɓa gani. Ahmad Abba na ɗauke da ci gaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin ta ce Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980. daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki. Mataimakin shugaban na WFP Karl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinkai. Ta kuma yi kira ga kungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur musamman wajen samar da abinci da ruwan sha yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinkai mafi muni.
15: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa.
19: Cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba, hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababben shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari, wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna June Africa. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
20: RFI.
15: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Lebanon da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya da ke shirin karewa a Lebanon nan da 'yan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa, asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon kasewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
19: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka yayi gargadi kan yiwuwar daukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari madan ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zaftare ko kuma mai gurbin su ba. Babban daraktan Asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu kasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands, iyakar kudin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin yayi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewar su ya haddasa mummunan rukuma baya a wannan tafiya wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
15: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Ruqayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
21: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamabamai tsawon shekaru uku ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin sakon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baragwazon gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine a Gaza.
15: To bari mu karkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilasta wa karin dubban mutane rasa muhallansu. yayin da wani adadi mai yawan gaske na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta. Kamar yadda zamu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
3: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000, kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wasu 'yan kasar fiye da 2,000 tserewa zuwa kasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a kasar ta Yemen, inda anan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole, sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Aden, inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta, musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015, lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan kasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa, yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
15: Jama'a duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: To an gaida Shamsiyya Haruna, bari mu dumfa numfasa da wannan.

0: bai shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON mai zuwa ba a sakamakon raunin da ya samu. To jami'in yada labarai na tawagar Super Eagles Promise of Iwato Efoge ne bayyana hakan a ranar Lahadi jiya kenan. Efoge ya ce rashin Osimhen ya tabbata ne bayan dan wasan ya gaza bugawa zakarin gasar Turkiya Galatasaray a wasan da suka yi ranar Asabar da ta gabata da kungiyar Trabzonspor. To Galatasaray ta sha kashi da ci 4 a hannun Trabzonspor wadda dan wasan Super Eagles Paul Onauchu ke takali da a cikin ta. Efoge ya ce ana sa ran Osimhen zai murmuri daga raunin ko kuma yagewar tsoka da ya samu, amma rashin buga wasan karshe a wato makon da ya gabata ya nuna cewa murmurewar sa bai kai matakin da zai iya bugawa Najeriya wasan neman gurbin ba. To saboda wannan rauni, Osimhen wanda ya buga wasan sa na karshe ranar 5 ga Satumba ba zai samu damar ci gaba da neman kawo karshen da wato tarihin da dan wasan Najeriya Rashidi Yakini ya kafa wanda ya fukuwa zira yawan kwallaye ba. A yanzu dai Osimhen yana da kwallaye 35 a Super Eagles, saura bi kenan ya kamo tarihin da yake ne ya kafa na kwallaye 37. Super Eagles za ta fara wasanni neman gurbin AFCON a rukunin L kenan da karbar bakuncin Madagascar a filin wasa na Godswill Akpabio dake Uyo a ranar 25 ga Satumba da muke ciki jibi kenan ko gata. To bayan kwanaki 4 Najeriya kuma za ta je Bissau kenan domin karawa da Guinea Bissau wato Wild Dogs. Duk dai a kokarin da kasashen Afirka ke yi na ganin sun samu wancan gurbi. To a dazumin dako batun yadda kyakkyawar tafiyar da tawagar mata ta Najeriya Falconets ke yi yan kasa da shekaru 20 a gasar cin kofin duniya wato da ake gudanarwa a Poland ta kawo karshe bayan Valerie Lobowa ta zura kwalla wato kwallo bayan karin mintuna abin da bai Colombia damar doki Najeriya a wasan dabda na kusa da karshe da aka buga a birnin Lodz kenan. To a wasan da aka fafata kungiyoyin biyu sun yi ta kokarin samun kwallo a zagayen farko amma babu wacce ta samu nasarar zura kwallo. Bayan dawowa daga hutun rabin lokaci kuma wanda ya kasance mai zafi da kuma jin jiki ga yan wasan Colombia ko kuma yar wasan Colombia Cynthia Sebas da Juan Oretcon sun samu katinan gargadi yayin da Rebecca Adigmili ta samu katin gargadi a bangaren Najeriya. Ko da yake didik da waɗannan katinan gargadi, Colombia ta samu nasarar yin waje da Najeriya. To kocin kungiyar Real Madrid Jose Mourinho ya isa taron manema labarai bayan wasa tsakanin kungiyar da Atletico Madrid dauke da takarda da ke nuna cewa tabbas yan wasan Atletico su ma sun cancanci jan kati kamar yadda aka baiwa dan wasan sa.
1: To muna godiya Rukayya.
2: RFI.
1: To yanzu kuma sai taskar siyasa muta wannan rana.
3: Mai sauraro barkanmu da wannan safiya, bari mu leka fagen siyasar Najeriya kamar yadda aka saba domin jin irin wainar da ake toyawa. Jam'iyyar APC mai mulki ce ta sanar da samun nasara a zabukan cike gurbi na 'yan majalisa da aka gudanar a jihohi hudu na kasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaben kasar na shekarar 2027, kuma wasu ke ganin farin jinin jam'iyyar ya ragu sosai saboda irin matakai masu tsauri da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta dauka waɗanda suka jefa talakan Najeriya cikin halin kunci. Shin ko wannan nasara da APC ta yi na nuni da irin yadda za ta ƙara yin tasiri a babban zaben? Ahmad Tijjani Lawal masanin siyasa ne a Najeriya.
4: Jam'iyyar APC mai mulki ta yi nasara a wannan zaben cike gurbi da aka yi a waɗannan wurare, amma wannan ba yana nuna mata ko yana ba da tabbas na cewar zaben 2027 za ta lashe shi bane, ba haka bane ko kaɗan. Hasali ma wato dada rufe jam'iyyar APC yake yi, ina rufe mata idanu domin in har kullun ta yarda cewar ana yin ta za a zabe ta, to kin ga shirin da za ta yi daban ne da idan ta fahimci tun yanzu ba za a zabe ta ba. Ba girin-girin bane te mai, a ita take da hukumar zabe, ita take da 'yan sanda, ita take da sojoji. To har yau akwai dan adawa da kika ji ya fito ya ce ga shirin da yi na yadda zai ci zabe, a ita ce take taka rawarta a filinta, tana kidanta tana rawarta. Dan haka yanzu ai zuba idanu ake yi, wannan zaben cike gurbi ba wani abu ne wanda za a dauka ya zama an yi awo da shi ba. Kai ki manta yanzu fa mutanen Najeriya sun kai yadda duk jam'iyyar da ta zo in za ta ba su kuɗi za su karɓa, amma fa wajen zaɓe fito a nan ake yi daban, ba lalle ba ne. Kuma dan kana da ƙarfi ka yi zaɓe a ɗan wani fari ɗaya biyu uku ka cinye wannan, ai ba yana nufin ba ne. A'a, a bari zaɓen na dogari ya zo.
3: Masanin siyasa Ahmad Tijjani Lawal. dangantaka tsakanin gwamnonin APC da ministan Abuja Yassin Wike ya sanya an fada daga ayar tambaya kan yiwuwar barkewar gagarumin rikici a jam'iyyar gabanin babban zabe na 2027. Masana da dama sun yi gargadin cewar idan har aka bari wannan rikici ya ci gaba da kamari to tabbas sai ta fi kima da kuma makomar jam'iyyar a zabe mai zuwa. Takaddamar dai ta faro ne bayan ministan Abuja Yassin Wike dake jam'iyyar PDP amma kuma yake yi wa shugaba Tinubu aiki yace zai goyi bayan jam'iyyar ne a matakin kasa kadai wato dai ba zai goyi bayan gwamnonin APC ba. Idan muka leka bangaren adawa kuwa jam'iyyar NDC ce ta nisanta kanta da wani kwamitin yakin neman zabe mai mambobi 59 da aka samar da sunan goyen bayan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Peter Obi da mataimakin sa Rabi'u Kwankwaso cikin wata sanarwa da shugaban NDC Cleopas Moses ya fitar a ƙarshen mako ya buƙaci aiwasi daga mayyar da sunayen mutanen da aka bayyana a cikin ta. Alhamis din makon jiya ne tafiyar OK Movement ta kaddamar da kwamitin dake dauke da shugabanni matakin jihohi da yankuna da kuma daraktoci da za su sanya idanu kan harkokin mata na tsare-tsare da tsaro da harkokin shari'a da dai sauransu.
1: To an gaida wadda taskar siyasa muta wannan rana.
3: A Najeriya kungiyoyi masu zaman kansu sun yi koro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa akalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron Civil Defense a jihar Niger dake tsakiyar kasar. An dai kafa dokar takaita zirga-zirgar jama'a sakamakon tarzomar ta barki biyo bayan wannan al'amari wanda yayi matukar tayar da hankula. Shin me za ku ce a game da abin da ya faru a jihar Taneja? Waɗannan matakai kuke ganin cewa sun dace a dauka don tabbatar da gaskiya a wannan al'amari tare da kaucewa faruwar irin haka a gaba. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
3: Barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar ko da yaushe sunana Asma Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko kuma daidaikun waɗanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. Bisa ga zubin halittar dan adam kowace mace kan iya haihuwa akalla sau 15 zuwa 30 a tsawon rayuwarta a wani yanayi da kasashen Afirka ke sahun gaba wajen yawan haihuwar. Kudu yake likitoci na jin hankali game da muhimmancin bayar da tazara ko kuma hutu ko ma taƙaita haihuwar baki daya saboda dalilai da lafiya. Wasu alƙalman hukumar lafiya na nuni da cewa jamhuriyar Nijar ke kan gaba wajen yawan haihuwa inda kowace mace a ƙasar ta yankin Sahel ke iya haifar yara akalla 7-8. Sai dai wasu bayanai da ke fita a baya-bayan nan na nuna cewa akwai ma matan da haihuwarsu ke dusar 20 kamar yadda wata uwa da ta haihu har su 17 ke shaida mana.
5: Aiwa ta 17 yanzu dai 15 da rai kuma bi san rasu. Wallahi raga sunan dai Allah ya raga sunan tsine su. Wallahi wasu da bakin su sun samu baby, wasu sun samu malamai, wasu sun sabka. Eh maza da mata ne wajen mata huda mata armi ga sunan su ma hudu ma ina ga biyar maza masu armi hudu mata masu armi. Ai wadda ai lahiya launi ka sha yaji ka kama jikinka kai wanka yanzu ai wanzu da bisa wanka ma yara aihuwa bi kawai shikenan ga mu da mu da su duka mun dideta mun zo daya ba kama jiki ba komi ai yanzu mai ake wani ritsar je kaɗan ce aka ina tsakanin ina ji ɗabi da ritsar ma dai ne an samu ɗan hutu kaɗan muna samun ta shekara biyu wani har shekara uku kuma.
3: Duk da yake a hukumance babu wata doka da ta kayyade yawan haihuwar da kowace mace ke da damar yi a kasar ta Niger amma Dr. Hassan Sule likita kuma daraktan cibiyar kula da mata da kananan yara a jihar Zandar ya yi tsokaci kan muhimmancin tazarar haihuwa ga matan.
6: Shi adadin haihuwa gaskiya ba ma ce ba gashin ga adadin da ya kamata a ce a tsaida. Babu wani takarda ko kuma wanda gwamnati ta aije a ce a in kai haihuwa kaza ka tsaida, a'a babu. Amma dai kamar yadda na faɗi ana so dai a kula a sa tsakani tsakanin haihuwa da aihu saboda yawan aihuwan yana kawowa illa ga uwa kuma yana kawowa illa ga yara tsakanin aihuwa da aihuwa shi ana so kalla kalila a samu shekara biyu saboda wannan shekaran biyu yana sawa wato shi yaro ya samu kwarin jiki ya sha nono ya samu kwarin jiki kuma ya zama mutum wanda koda harin wasu cututtuka sun zo kenan kaga ya samu garkuwa ta hanyar shan nonon uwa wanda zai kare shi ita ma uwar kuma wannan shekaran biyu zai sa ka gani tunda duk cikin da samu ta samu to ai a jikinta ne za ta kera sabon mutum ka gani ko to kaga abin na jikin nata wannan wanda ya sa aka samu wannan halitta kenan dole ya kamata ta samu kulawa mai kyau ta samu abinci mai kyau ta samu hutu wanda zai sa jikinta zai komo kamar yanda yake amma muddin ba a samu wannan tsakanin ba a samu wannan lokacin ba to gaskiya ana cuta mata ne
3: yayin da likitoci ke gargadi kan muhimmancin barra tazarar haihuwa ga lafiyar matan yanayin haifa-haifan ya bambanta daga mace zuwa mace lura da yadda wata magidanciya sahura Adamu da ta yi haihuwar har sau 15 kicewa ko su daya bata taba samun tarjiya walau a lokacin goyen ciki ko kuma haihuwa ba
7: muna da cikin matan da haihuwa daga zuwa 1 zuwa har 14 kai ni har wannan barin da nayi wallahi na 15 kuma ni ban taba ganin matsala ni ko karin jini ba taba imin a likita kun ban da wannan dana bai taba zuwa aka kai shi gurin gashi nan yayi zagalgalkin wani adan kai shi gurin yara masu tamuwa ni diyana har inzi ban taba kai shi likitan tamuwa kab diyana kuma aihuwa kwa daga na aihu na yadda wanka ko na samu ciki kuma ni har inzi wata matsala ba taba samu na wallahi ina cikin koshin lafiya kuma ka ganna nan gurin ba sai an ga maka ba ai gani tare da ni da kai
3: dakta Hassan Sule ya bayyana cewa yawan haihuwar kan kasara mata matuka wanda kan haddasa ballewar jini a wasu lokutan ko kuma gaza iya haihuwar da kai baki daya sakamakon yadda shekaru suka ja ko kuma mahaifa ta gaji matuka
6: ana gani ai wanda karfin su ma yake karewa wanda mahaifar yau da gobe ita ma gajiya take yanda ka san gammo ai ka san gammo kowa ya san gammo ko yanzu ka dauki zane sabo da gammo ai karfin su ba dai bane ko to wallahi haka nan ne yau da gobe idan mace tana yawan aihuwa idan bata sa tsakani bata sawa jikinta ya komo mata to zaka gani mahaifar kaman sai zaman to kaman wato gammo wanda shi zai sa bayan aihuwa jini ya kece bayan cikin akan nakudar ma mahaifar ta fashe gasu nan dai ababe wanda yau da kullum muna kai to saboda haka kenan muke cewa babu wani a ce gashi a an kayyade aihuwa amma abinda ake so dai a sa wani lokaci mu dai a namu nan likita kalla kalila mutun ya samu koda shekara biyu kuma ana so mutun yana iya ma har ya fiya kana kin mu amma kalla kalila saboda wannan dai abinda yasa nace saboda yaro shi ma ya samu kwarin jiki ita ma uwa kuma ta mai da kwarin jiki
3: duk da kiraye-kirayen na masana sahura Adamu mai haihuwa 15 na ganin muddin aka gettace maka da kuma kula da lafiyar mata haihuwar fiye da 15 ba abin mamaki bane kuma babu matsalar da za a fuskanta
7: tunda namiji bai bar mace da ishirwa da yunwa iya tattalinta da ita da yaranta kun ban da wani ana gaugauta ana zuwa likita daga ya abu ya same ka daga wata 1 zuwa wata 2 mutun ya ruga ta likita kuma in babu lafiya ko ka ji shamkin jiki ka ruga ka ta likita to da menene yasa baka ji dadin jikinka likita wanda suke ga mu kanmu ya giri ya waye ni ba kauya ci ba yar bariki bacci ba a bariki ba aka hina kauya aka ai hina yasa kai na ya kara wayewa wallahi ni kadai Allah ba bai wannan tunda uwa ta bata aiwa ba ka ga yaro sam fiye da 10 he da in gidan mata uku ko biyu ne amma mace daya da wuya amma mu biran ne a garin daga ni wata sarkuwa ta tana nan zaka dinki ta 18 ita ma sana nan da ran su
8: ya ake kallon ku tsakanin mata ku da Allah mai irin wannan
7: bai suna kallon suna mamaki mata tsakani da Allah ana hira ma gaskiya suna jinjina mu fi sabilillah jinjina mu suke kanga kuma halin su ba yanda nake da regal in yi irin na da yanda nake da miji da wannan haka nake regal kina yanzu ma akan kaida sheki kuma na bai taba ban eh halin su bai sauya wallahi halin su bata sauya ba yanda nake da ku yanzu ma haka nake tsakani na da Allah
8: kina yana nihin kamar biki kare baki nan ga mu ana eh
7: ni ma dai ina tsammanin wannan fi sabilillah ni ma ina tsammanin wannan kenan ban kare ba aihuwa tunda da yanda nake da halin zaka nake nima kuma abin yana ban mamaki kuma duk gasu a nuna nan tunda yanzu shekara ta ina baka misali shekara ta 50 da wata 7 na shiga na 8
3: su kansu bangaren likitoci kan yi mamaki matuka ta yanda matan a Nijar ke iya haihuwa kusan sau 20 a rayuwarsu kuma suke da cikakkiyar lafiya ko kuma karfi a jikinsu in ji Dr. Sule Hassan da yake yara na ta bukatar bayar da tazara da kuma kula da lafiya lura da cewa ba kowace mace ce ke iya haihuwar da yawa ba ganin cewa wasu da dama haihuwar ke ajali
0: sauransu.
6: Kamar wajen aihuwan nan, tunda mu muna tare da su, muna ganin wanda sai ka samu aihuwa har fiye da 10, ko za ka samu wanda ta yi 12, akwai wanda za ta samu 13 har 15, har fiye da haka ma mun gani, wanda muka gani da kanmu 17. Wannan kuma ka gani idan an sa tsakanin sai kaga mace lafiyar ta lafa wani matsalan ko. Amma idan kaga babu ci na kwarai kuma aka yi rurrutsa, kana ji ko? Yawwa, to za a wayi gari, sai kaga wannan macen watakila in ta samu ciki 1, 2, 5, 6, 8 ko, to watakila na 10 shi zai tahi da ita, ko na 12 shi zai tahi da ita. Saboda mi? Saboda rishin ƙarfin ma'aifan zai sa musamman ma zub da jini na ƙarshe. Wato mace kaga in ta aihu, dama an sani akwai jinin biki da ake wani jini da za ta zubda. To rishin ƙarfin ma'aifan wannan zai sa bayan aihuwar, musamman ma wanda ta aihu da yawa, sai kaga mahaifar bata iya komawa gidanta na da, ta riƙe wannan jinin. Saboda jinin biki bai kamata ba a ce ya wuce wani adadi. In ya wuce wannan adadin, so nawa ake kawo mana a cikin adaidaita? Ta aihu a gida, tana zubda jini, sai an sa a cikin adaidaita ko cikin ambulance, ana zauwa nan cikin likitan namu, shikenan Allah ya yi al'amarinsa.
0: Kalaman Dakta Sule Hassan kenan game da hadarin da ke tattare da yawan haihuwa ga mata, musamman ga waɗanda ba su samun kulawar lafiya ko abinci a wani yanayi da alƙalaman WHO ke jero wasu ƙasashen Afirka goma a matsayin mafiya yawan haihuwa da Niger a kan gaba, biye da Angola, Kana, Congo, sai Mali da Benin da Chad, sannan Uganda da Somalia, sai kuma Sudan ta Kudu da Burundi da kuma Nigeria.

0: marmari daga raunin ko kuma yagewar tsoka da ya samu, amma rashin buga wasan karshe a wato makon da ya gabata ya nuna cewa marmurewar sa bai kai matakin da zai iya bugawa Najeriya wasan neman gurbin ba. To saboda wannan rauni, Osimhen wanda ya buga wasan sa na karshe ranar 5 ga Satumba ba zai samu damar ci gaba da neman kawo karshen da wato tarihin da dan wasan Najeriya Rashidi Yakini ya kafa wanda ya fukuwa zira yawan kwallaye ba. A yanzu dai Osimhen yana da kwallaye 35 a Super Eagles, saura bi kenan ya kamo tarihin da Yakini ya kafa na kwallaye 37. Super Eagles za ta fara wasannin neman gurbin AFCON a rukunin L kenan da karbar bakuncin Madagascar a filin wasa na Godswill Akpabio dake Uyo a ranar 25 ga Satumba da muke ciki jibi kenan ko gata. To bayan kwanaki hudu Najeriya kuma za ta je Bissau kenan domin karawa da Guinea Bissau wato Wild Dogs, duk dai a kokarin da kasashen Afirka ke yi na ganin sun samu wancan gurbi. To a dazumin dako batun yadda kyakkyawar tafiyar da tawagar mata ta Najeriya Falconets ke yi yan kasa da shekaru 20 a gasar cin kofin duniya wato da ake gudanarwa a Poland ta kawo karshe bayan Valerie Lobowa ta zura kwalla wato kwallo bayan karin mintuna, abin da ya bai Colombia damar doke Najeriya a wasan dabda na kusa da karshe da aka buga a birnin Lodz kenan. To a wasan da aka fafata kungiyoyin biyu sun yi ta kokarin samun kwallo a zagayen farko amma babu wacce ta samu nasarar zura kwallo. Bayan dawowa daga hutun rabin lokaci kuma wanda ya kasance mai zafi da kuma jin jiki ga yan wasan Colombia ko kuma yar wasan Colombia Cynthia Sebas da Juan Oretcon sun samu katinan gargadi, yayin da Rebecca Adigmili ta samu katin gargadi a bangaren Najeriya. Ko da yake didik da waɗannan katinan gargadi, Colombia ta samu nasarar yin waje da Najeriya. To kocin kungiyar Real Madrid Jose Mourinho ya isa taron manema labarai bayan wasa tsakanin kungiyar da Atletico Madrid dauke da wata takarda da ke nuna cewa tabbas yan wasan Atletico su ma sun cancanci jan kati kamar yadda aka bai wa dan wasan sa.
1: To muna godiya Rukayya.
2: RFI.
1: To yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta wannan rana.
3: Mai sauraro barkanmu da wannan safiya, bari mu leka fagen siyasar Najeriya kamar yadda aka saba domin jin irin wainar da ake toyawa. Jam'iyyar APC mai mulki ce ta sanar da samun nasara a zabukan cike gurbi na yan majalisa da aka gudanar a jihohi hudu na kasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaben kasar na shekarar 2027, kuma wasu ke ganin farin jinin jam'iyyar ya ragu sosai saboda irin matakai masu tsauri da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta dauka waɗanda suka ji fatalakan Najeriya cikin halin kunci. Shin ko wannan nasara da APC ta yi na nuni da irin yadda za ta ƙara yin tasiri a babban zaben? Ahmad Tijjani Lawal masanin siyasa ne a Najeriya.
4: Jam'iyyar APC mai mulki ta yi nasara a wannan zaben cike gurbi da aka yi a waɗannan wurare, amma wannan ba yana nuna mata ko yana ba da tabbas na cewar zaben 2027 za ta lashe shi bane, ba haka bane ko kaɗan. Hasali ma wato daɗa rufe jam'iyyar APC yake yi, ina rufe mata idanu, domin in har kullun ta yarda cewar ana yin ta za a zabe ta, to kin ga shirin da za ta yi daban ne da idan ta fahimci tun yanzu ba za a zabe ta ba. Ba girin-girin bane te mai, a ita take da hukumar zabe, ita take da 'yan sanda, ita take da sojoji. To har yau akwai dan adawa da kika ji ya fito ya ce ga shirin da yi na yadda zai ci zabe, a ita ce take taka rawarta a filinta, tana kidanta tana rawarta. Dan haka yanzu ai zuba idanu ake yi, wannan zaben cike gurbi ba wani abu ne wanda za a dauka ya zama an yi awo da shi ba. Kai kiman ta yanzu fa mutanen Najeriya sun kai yadda duk jam'iyyar da ta zo in za ta ba su kuɗi za su karɓa, amma fa wajen zaɓe fito a nan ake yi daban, ba lalle ba ne. Kuma dan kana da ƙarfi ka yi zaɓe a ɗan wani kwari ɗaya biyu uku ka cinye wannan, ai ba yana nufin ba ne, a bari zaɓen na dogari ya zo.
3: Masanin siyasa Ahmad Tijjani Lawal. Dangantaka tsakanin gwamnonin APC da ministan Abuja Gesson Wike ya sanya an fara daga ayar tambaya kan yiwuwar barkewar gagarumin rikici a jam'iyyar gabanin babban zabe na 2027. Masana da dama sun yi gargadin cewar idan har aka bari wannan rikici ya ci gaba da kamari, to tabbas zai tafi kima da kuma makomar jam'iyyar a zabe mai zuwa. Takaddamar dai ta faro ne bayan ministan Abuja Gesson Wike da ke jam'iyyar PDP, amma kuma yake yi wa shugaba Tinubu aiki ya ce zai goyi bayan jam'iyyar ne a matakin ƙasa kaɗai, wato dai ba zai goyi bayan gwamnonin APC ba. Idan muka leka bangaren adawa kuwa jam'iyyar NDC ce ta nisanta kanta da wani kwamitin yakin neman zabe mai mambobi 59 da aka samar da sunan goyen bayan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Peter Obi da mataimakin sa Rabi'u Kwankwaso cikin wata sanarwa da shugaban NDC Cleopas Moses ya fitar a ƙarshen mako ya buƙaci aiwasi daga mayyar da sunayen mutanen da aka bayyana a cikin ta Alhamis makon jiya ne tafiyar OK movement ta kaddamar da kwamitin dake dauke da shugabanni a matakin jihohi da yankuna da kuma daraktoci da zasu sanya idanu kan harkokin mata da tsare-tsare da tsaro da harkokin shari'a da dai sauransu.
1: To an gaida wada taskar siyasa muta wannan rana.
3: Najeriya kungiyoyi masu zaman kansu sun yi kuro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa akalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron Civil Defense a jihar Niger dake tsakiyar kasar. An dai kafa dokar takaita zirga-zirgar jama'a sakamakon tarzomar ta barki biyo bayan wannan al'amari wanda yayi matakar tayar da hankula. Shin me za ku ce a game da abin da ya faru a jihar Niger? Waɗannan matakai kuke ganin cewa sun dace a dauka don tabbatar da gaskiya a wannan al'amari tare da kaucewa faruwar irin haka a gaba. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
3: Barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar ko da yaushe sunana Asma Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta ko kuma daidaikun waɗanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. Bisa ga zubin halittar ɗan adam kowace mace kan iya haihuwa akalla sau 15 zuwa 30 a tsawon rayuwarta a wani yanayi da kasashen Afirka ke sahun gaba wajen yawan haihuwar. Kudirkin likitoci na jin hankali game da muhimmancin bayar tazara ko kuma hutu ko ma taƙaita haihuwar baki ɗaya saboda dalilai da lafiya. Wasu alƙalman hukumar lafiya na nuni da cewa jamhuriyar Nijar ke kan gaba wajen yawan haihuwa, inda kowace mace a ƙasar ta yankin Sahel ke iya haifar yara akalla 7-8. Sai dai wasu bayanai da ke fita a baya-bayan nan na nuna cewa akwai ma matan da haihuwarsu ke dusar 20 kamar yadda wata uwa da ta haihu har su 17 ke shaida mana.
5: Aiwa ta 17 yanzu dai 15 da rai kuma bi san rasu. Wallahi raga sun dai Allah ya raga sun antane su. Wallahi wasu da bakin su sun samu baby, sun samu malamai, sun sabka. Eh maza da mata ne wajen mata huda mata armi ga sunan su ma hudu ma ina ga biyar maza masu armi hudu mata masu armi. Ai wadda ai lahiya launi ka shayaji ka kama jikinka kai wanka yanzu ai wanzu da bi sa wanka ma yara aihuwa bi kawai shikenan ga mu da mu da su duka mun didita mun zo daya ba kama jiki ba komi ai yanzu mi ake wani ritsar je kaɗan ce aka ina tsakanin ina je ɗabi da cin ritsar ma dai ne an samu ɗan hutu kaɗan muna samun zan shekara biyu wani har shekara uku kuma.
3: Duk da yake a hukumance babu wata doka da ta kayyade yawan haihuwar da kowace mace ke da damar yi a kasar ta Niger, amma Dr. Hassan Sule likita kuma daraktan cibiyar kula da mata da kananan yara a jihar Zandar ya yi tsokaci kan muhimmancin tazarar haihuwa ga matan.
6: Shi adadin haihuwa gaskiya ba mu ce ba gashin ga adadin da ya kamata a ce a tsaida. Babu wani takarda ko kuma da gwamnati ta aije a ce a in kai haihuwa kaza ka tsaida, a'a babu. Amma dai kamar yadda na faɗi ana so dai a kula a sa tsakanin haihuwa da aihu, saboda yawan aihuwan yana kawowa illa ga uwa kuma yana kawowa illa ga yara. Tsakanin aihuwa da aihuwa shi ana so kalla kalila a samu shekara biyu, a samu shekara biyu saboda wannan shekaran biyu yana sawa wato shi yaro ya samu kwarin jiki, ya sha nono, ya samu kwarin jiki kuma ya zama mutum wanda koda harin wasu cututtuka sun zo kenan kaga ya samu garkuwa ta hanyar shan nonon uwa wanda zai kare shi. Ita ma uwar kuma wannan shekaran biyu zai sa ka gani tunda duk cikin da ta mace ta samu to ai a jikinta ne za ta kera sabon mutum, ka gani ko? To kaga abin na jikin nata wannan wanda yasa aka samu wannan halitta kenan dole ya kamata ta samu kulawa mai kyau ta samu abinci mai kyau ta samu hutu wanda zai sa jikinta zai komo kamar yanda yake amma muddin ba a samu wannan tsakanin ba a samu wannan lokacin ba to gaskiya ana cuta mata
3: yayin da likitoci ke gargadi kan muhimmancin barra tazarar haihuwa ga lafiyar matan yanayin haifa-haifan ya bambanta daga mace zuwa mace lura da yadda wata magidanci ya sahura Adamu da ta yi haihuwar har sau 15 kicewa ko su daya bata taba samun tarjiya walau a lokacin goyen ciki ko kuma haihuwa ba
7: muna da cikin matan da haihuwa daga zuwa 1 zuwa har 14 kai ni har wannan barin da nayi wallahi na 15 kuma ni ban taba ganin matsala ni ko karin jini ba taba imin a likita kun ban da wannan dana bai taba zuwa aka kai shi gurin gashi nan yayi zagalgalkin wani a ranka kai shi gurin yara masu tamuwa ni diyana har inzu ban taba kai shi likita tamuwa kab diyana kuma haihuwa kwa daga na haihu na yadda wanka ko na sabu ciki kuma ni har inzu wata matsala ba taba samu na wallahi ina cikin koshin lafiya kuma ka ganna nan gurin ba sai an ga maka ba ai gani tare da ni da kai
3: Dr. Hassan Sule ya bayyana cewa yawan haihuwar kan kasara mata matuka wanda kan haddasa ballewar jini a wasu lokutan ko kuma gaza iya haihuwar da kai baki daya sakamakon yadda shekaru suka ja ko kuma mahaifa ta gaji matuka
6: ana gani ai wanda karfin su ma yake karewa wanda mahaifar yau da gobe ita ma gajiya take yanda ka san gammo ai ka san gammo kowa ya san gammo ko yanzu ka dauki zane sabo da gammo ai karfin su ba dai bane ko to wallahi haka nan ne yau da gobe idan mace tana yawan haihuwa idan bata sa tsakani bata sawa jikinta ya komo mata to zaka gani mahaifar kaman sai zaman to kaman wato gammo wanda shi zai sa bayan haihuwa jini ya kece bayan cikin akan nakudar ma mahaifar ta fashe ga sanan dai ababe wanda yau da kullum muna kai to saboda haka kenan muke cewa babu wani a ce gashi a an kayyade haihuwa amma abinda ake so dai a sa wani lokaci mu dai a namu nan likita kalla kalila mutun ya samu koda shekara 2 kuma ana so in mutun yana iya mahali ya fi haka nake mu amma kalla kalila saboda wannan dai abinda yasa nace saboda yaro shi ma ya samu kwarin jiki ita ma uwa kuma ta mai da kwarin jiki
3: duk da kiraye-kirayen na masana sahura Adamu mai haihuwa 15 na ganin muddin aka gettace maka da kuma kula da lafiyar mata haihuwar fiye da 15 ba abin mamaki bane kuma babu matsalar da za a fuskanta
7: tunda namiji bai bar mace da ishirwa da yunwa iya tattalinta da ita da yaranta kun ban da wani ana gaugauta ana zuwa likita daga abu ya same ka daga wata 1 zuwa wata 2 mutun ya ruga ta likita kuma in babu lafiya ko ka ji shamkin jiki ka ruga ka ta likita to da menene yasa baka ji dadin jikinka likita wanda suke ga mu kanmu ya gire ya waye ni ba kauya ci ba yar bariki bacci ba a bariki ba aka hina kauya aka aihina yasa kaina ya kara wayewa wallahi ni kadai Allah ba bai wannan tunda uwata bata aiwa ba kaga yaro sam fiye da 10 he da yan gidan mata uku ko biyu ne amma mace daya da wuya amma mu biran ne a garin daga ni wata sarakuwa ta tana nan zaka dai ta 18 ita ma sana nan da ran sun
8: ya ake kallon ku tsakanin mata ku da Allah mai irin wannan
7: bai suna kallon suna mamaki mata tsakani da Allah an ana hira ma gaskiya na jinjina mu fi sabilla jinjina mu suke kanga kuma halin su ba yanda nake da regal in yi irin na da yanda nake da miji da wannan haka nake regal kina yanzu ma akan kaida sheki kuma na bi ta uban eh halin zube sauya wallahi halin zube ta sauya ba yanda nake da ku yanzu ma haka nake tsakani na da Allah
8: kina yana mihin kamar baki kare ba kenan nan gama ana
7: yi ni ma dai ina tsammanin wannan fi sabilillah ni ma ina tsammanin wannan kenan ban kare ba aiwa tunda da yanda nake da halin zaka nake nima kuma abin yana ban mamaki kuma duk gasu a nuna na tunda yanzu shekara ta ina baka misali shekara ta 50 da wata 7 na shiga na 8
3: su kansu bangaren likitoci kan yi mamaki matuka ta yanda matan a Niger ke iya haihuwa kusan su 20 a rayuwarsu kuma suke da cikakkiyar lafiya ko kuma karfi a jikinsu inji Dr. Sule Hassan da yake yara na ta bukatar bai da tazara da kuma kula da lafiya lura da cewa ba kowace mace ce ke iya haihuwar da yawa ba ganin cewa wasu da dama haihuwar ke a
6: kamar wajen aihuwan nan tunda mu muna tare da su muna ganin wanda sai ka samu aihuwa hafiye da 10 ko zaka samu wanda ta yi 12 akwai wanda za ta samu 13 har 15 hafiye da haka ma mun gani wanda muka gani da kanmu 17 wannan kuma ka gani idan an sa tsakanin sai kaga mace lafiya talaka ba wani matsalan ko amma idan kaga babu ci na kwarai kuma aka yi rurrutsa kana ji ko yawwa to za a waye gari sai kaga wannan makamancin watakila in ta samu ciki 1 2 5 6 8 ko to watakila na 10 shi zai tahi da ita ko na 12 shi zai tahi da ita saboda mi saboda rishin karhin ma'aifan zai sa musamman ma zubar da jini na karshe wato mace kaga in ta aihu dama an sani akwai jinin biki da ake wani jini da za ta zubar to rishin karhin ma'aifan wannan zai sa bayan aihuwar musamman ma wanda ta aihu da yawa sai kaga ma'aifar batta iya komawa gidanta na da ta rike wannan jinin saboda jinin biki bai kamata ba a ce ya wuce wani adadi in ya wuce wannan adadin so nawa ake kawo mana a cikin adaidaita ta aihu a gida tana zubar da jini sai an sa a cikin adaidaita ko cikin ambulance ana wannan cikin likitan namu kikenan Allah yayi al'amarinsa
3: kalamin da ta sule Hassan kenan game da hadarin da ke tattare da yawan haihuwa ga mata musamman ga waɗanda ba su samun kulawar lafiya ko abinci a wani yanayi da alƙalaman WHO ke jero wasu ƙasashen Afirka goma a matsayin mafiya yawan haihuwa da Niger akan gaba biye da Angola kana Congo sai Mali da Benin da Chad sannan Uganda da Somalia sai kuma Sudan ta Kudu da Burundi da kuma Nigeria

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22.
1: Kamis Sale.
0: Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Kungiyoyi masu zaman kansu sun yi kuro don tabbatar da an yi wa matasan da suka mutu a hannun jami'an Civil Defense na jihar Niger adalci. Dan wasan Senegal Sadio Mane ya zuba jarin dala miliyan 20 don sarrafa mangwaro a kasar. Hakanan za ku ji cewa shugaban gwamnatin Jamus ya sha alwashin ci gaba da mulki duk kuwa da koma bayan da jam'iyyarsa ta fuskanta azabu kan wasu jihohi. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya, kungiyoyi masu zaman kansu sun yi kuro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa akalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense a jihar Niger da ke tsakiyar kasar, lamarin da ya tada hankali matuka. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar Human Freedom International, daya daga cikin kungiyoyin da ke neman kwatowa waɗannan mutane haƙoƙinsu, ya bayyana matakan da suke ɗauka.
2: Human rights mun shigo cikin magana, muna nan kuma muna namu bincike, saboda duk irin wannan abu ya faru dole ka duba dai me ya kawo wannan abu, menene genesis. Yiwuwa a ce a doka ranka ya dade ka kama mutum ka arrest din shi on Tuesday, Wednesday, Thursday, ka ce baka dauke sa ba, sannan iyayen waɗannan yara ba su yi kasa a gwiwa ba, suna ta bin ku akan ku ba da bail, criminal case ne, capital offense, to suna da iko su kai su kotu. In suka kai su kotu, kotu ke da hurumin ta ajiye su a gidan yari, ko sai bu mutane su kai su, amma an ajiye mutane har kwana suna kulle. Kuma the worst part of it, abin bu as a woman right ya mana zafi, cell din nan yayi kankanta. Duk in irin wannan abu ya tashi, babu inda zamu ke rantsawa muke zuwa a guje kotu ne zamu je mu kai kara. Saboda me? Saboda mu neman mu wayannan bayin Allah fundamental woman right din su na wannan abu da aka yi musu wa bisa ka ka'ida karya doka insha Allah.
0: Comrade Abubakar Abdullahi kenan. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa ba zai halarci babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 da za a gudanar a birnin New York na ƙasar Amurka ba, inda ya buƙaci mataimakinsa Kashim Shatima a jagoranci tawagar Najeriya da za ta halarci taron. A sanarwar da mai taimakawa mataimakin shugaban ƙasar kan harkokin yaɗa labarai Sterling Uwacai fitar, ya nuna an samu sauyi daga sanarwar da jakadan dindindin na Najeriya a majalisar Jimo Ibrahim ya yi na cewar shugaba Tinubu ya amince ya halarci taron tare da gabatar da jawabin Najeriya. Wannan ne dai karo na uku a jere da shi taimake wakiltar Tinubu a babban taron na Majalisar Dinkin Duniya tun bayan na shekarar 2023 da ya halarta. Rahotanni na nuna cewar yankin Niger Delta ya samu kuɗin da suka kai kusan dala biliyan 160 daga rabon kuɗaɗen gwamnati da ayyukan raya ƙasa cikin shekaru 27 da suka gabata. Sai dai duk da irin wannan gudunmuwar da yankin ke bayarwa ga tattalin arzikin Najeriya da hanyar samar da man fetur da iskar gas, har yanzu al'umomi da dama na fuskantar manyan ƙalubalen ci gaba. Daga birnin Calabar, wakilinmu Murtala Adamu ya haɗa mana rahoto.
3: Wannan ne ya janyo muhawara tsakanin 'yan Niger Delta yayin da ake neman hanyoyin kawo sauyi mai amfani ga al'ummar yankin. Emeka Jensen ya ce wannan dama ce ga shugabannin yankin su kawo ci gaba na zahiri.
4: Wannan wata dama ce ga shugabanninmu na yanki su duba ƙalubalen tattalin arziki da kuma damar da muke da ita. Mu sake yin nazari kan irin yankin Niger Delta da muke son gani a nan gaba.
3: Kome hukumar raya yankin ke cewa kan wannan batu, shugaban gudanarwa na hukumar ce ABA ya ce suna da niyyar kafa tubalin ci gaba mai dorewa a yankin.
5: Mu a matsayinmu na hukumar raya ci gaban yankin Niger Delta, mun kudiri aniyar ganin wannan yankin ya samu ci gaba. Za mu iya kokarinmu na tsawon wa'adinmu domin kafa tubalin da zai baiwa waɗanda za su gaje mu damar ci gaba da bunƙasa yankin.
3: Sai dai masanin harkokin ci gaba Dr. Tamuno Briggs ya ce ci gaba ya wuce samun kuɗaɗe kawai, domin akwai buƙatar ƙara samarwa da inganta rayuwar jama'a.
6: Ci gaba shine lokacin da al'umma za ta iya hada albarkatu, jari, ababen more rayuwa, kwarewa da harkokin kasuwanci ta yadda za a ci gaba da ƙara yawan abin da ake samarwa tare da inganta yanayin rayuwar al'umma.
3: Yayin da ake neman mafita, babban kalubalen shine yadda za a sauya albarkatun yankin zuwa ci gaba mai dorewa da zai amfani al'ummar yankin. Murtala Adamu, Kalaba RFI.
0: To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da diga ayar tambaya game da dalilan da suka sanya Amurka amincewa da baiwa kamfanin Global Atomic Corporation na kasar Canada dala miliyan 414 don zuba jari a wata mahakar uranium da ke jamhuriyar Niger din, a daidai lokacin da ake ganin cewar alaka ta yi rauni tsakanin kasashen biyu tun bayan kifar da gwamnatin demokuraɗiyya a ƙarƙashin Muhammad Bazoum. To sai dai masani a game da batutuwan da suka shafi arzikin ma'adanai a ƙasar ta Niger, Aisami Muhammadu Chiruma, ya ce babban dalili shine wannan harka ce ta tattalin arziki da Amurka ke ɗauka da muhimmanci.
7: Muhimmancin shi shine dai yanzu kenan shine babban shiri wanda ake shirye-shirye a fara wannan aiki na hako ƙarfen uranium a ƙasar Niger. Kenan a yanzu an samu wani kamfani na wata ƙasa daban wadda ba horon shi ba, da ke kamfani na ƙasar Canada wadda za a yi wannan aiki na haƙo uranium. Cewa an samu wasu mutane daban waɗanda ba wanda aka saba gani ba. Kasan dama duk kamfani mai haƙo ma'adanai in ya samu dama ko kuma aka ba shi izini a cikin ƙasa ne, dole ne sai ya taimaki masu hannu da shuni ya nemi kuɗaɗe wanda za a zuba a yi wannan aiki. To kuma ƙasa Amurka kasu tana cikin ƙasashe wanda suna da ƙarin arziki, suna da hannu da shuni. Shi yasa wannan kamfani ya je ya buƙaci ƙasa Amurka ta bashi wannan kuɗaɗe, ta zuba kuɗaɗenta a yi wannan aiki na haƙo wannan ƙarfi a ƙasar Niger. Su kuma ƙasa Amurka kasa yan jari hujja ne, duk ƙasar da za su ga ana iya wannan aiki na ma'adanai, idan dai suka diba suka ga ana iya cin riba, to za ka ga sun saka kuɗaɗensu saboda a yi wannan aiki da su samu riba, su samu kuɗaɗensu.
0: Aisami Muhammadu wato Chiruma kenan. Fitaccen dan wasan kwallon kafar ƙasar Senegal Sadio Mane ya kaddamar da kamfanin sarrafa mangoro da darajarsa ta haura dala miliyan 20 da nufin haɓaka tattalin arzikin ƙasarsa. Hauwa Halliru Gwangwazo na ɗauke da cigaban labarin.
8: A jiya Lahadi ne fitaccen dan wasan na Senegal Sadio Mane ya kaddamar da kamfanin nasa da ya zuba jarin sefa biliyan 11,700 wajen samar da shi kwatankwacin dalar Amurka miliyan 20,400. Mane da ya kaddamar da wannan gagarumin aiki a mayafarsa da ke ƙauyen Bambali a yankin Casamance da ke Senegal, ya ce baya son a riƙa tuna shi da rawar da ya taka a ƙwallon ƙafa kaɗai, inda ya ce ya fi son ya ba da gudunmawa wajen samar wa jama'a aikin yi da kuma haɓaka fannin noma. Wannan kamfanin na da ƙarfin sarrafawa da ta ce har tan 8,500 na mangwara a duk shekara. Bugu da ƙari, shirin na Mane ya samar da ayyuka ga mutane fiye da 1,000. Dan wasan na son ganin an yi amfani da arzikin mangwaro da Allah ya bawa yankinsa wajen sarrafa shi da kuma shigar da shi kasuwannin Afirka da Turai da ma gabas ta tsakiya. Katafarin kamfanin zai fara aiki ne a watan Maris din shekarar 2027 mai kamawa a yankin Casamance da ke asarar kashi 30-45 na 'ya'yan itatuwan da ake shukawa kowace shekara saboda rashin kyakkyawan tsarin sarrafa su.
0: Rahotanni daga Habasha na cewar wasu kungiyoyi 7 na masu dauke da makamai sun kulla kawance a tsakanin su don yakar gwamnatin kasar. Mataimakin shugaban kungiyar 'yan tawayen Tigray ta TPLF, Manuel Asafine, ya shaida haka ga kamfanin dillancin labarai na AFP a jiya Lahadi, inda ya ce sun yi hakan ne domin cimma burinsu na kawar da gwamnatin kasar. Labaran da yana zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban gwamnatin kasar Jamus Friedrich Merz ya sha alwashin ci gaba da mulki tare da fafutukar ganin an kawo sauye-sauyen tattalin arziki da za su tabbatar da makomarsu, duk da koma baya da jam'iyyar ta CDU ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta fuskanta a zaɓukan jihohi biyu da aka gudanar. Bayanin nasa da ya zo ne bayan da sakamakon farko na zaɓukan da wato zaɓukan suka nuna cewar jam'iyyarsu da CDU ta samu sama da kashi 5 cikin 100 na ƙuri'un jihar Mecklenburg West Frominia wanda shine mafi karancin ƙuri'u da jam'iyyar ta samu a zaben jihar tun bayan kafuwar jamhuriyar tarayyar Jamus a shekarar 1949. Karfe 8:10. Taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye ga rukaya Abba Kabar ta saki dawowa.
9: To barka da aiki ka misali. Dan wasan gaba na Super Eagles ta Nigeria Victor Osimhen ba zai shiga sahun takwarorinsa a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON mai zuwa ba. A sakamakon raunin da ya samu to jami'in yada labarai na tawagar Super Eagles Promise of Iwato Efoge ne bayyana hakan a ranar Lahadi jiya kenan. Efoge ya ce rashin Osimhen ya tabbata ne bayan dan wasan ya gaza bugawa zakarin gasar Turkiya Galatasaray a wasan da suka yi ranar Asabar da ta gabata da kungiyar Trabzonspor. To Galatasaray ta sha kashi da ci 4 a hannun Trabzonspor wadda dan wasan Super Eagles Paul Onauchu ke takali da a cikin ta. Efoge ya ce ana sa ran Osimhen zai murmuri daga raunin ko kuma yagewar tsoka da ya samu, amma rashin buga wasan karshe a wato makon da ya gabata ya nuna cewa murmurewarsa bai kai matakin da zai iya bugawa Najeriya wasan neman gurbin ba. To saboda wannan rauni, Osimhen wanda ya buga wasansa na karshe ranar 5 ga Satumba ba zai samu damar ci gaba da neman kawo karshen da wato tarihin da dan wasan Najeriya Rashid Yakini ya kafa wanda ya fukuwa zira yawan kwallaye ba. A yanzu dai Osimhen yana da kwallaye 35 a Super Eagles, saura bi kenan ya kamo tarihin da Yakini ya kafa na kwallaye 37. Super Eagles za ta fara wasannin neman gurbin AFCON a rukunin L kenan da karbar bakuncin Madagascar a filin wasa na Godswill Akpabio dake Uyo a ranar 25 ga Satumba da muke ciki jibi kenan ko gata. To bayan kwanaki 4 Najeriya kuma za ta je Bissau kenan domin karawa da Guinea Bissau wato Wild Dogs, duk dai a kokarin da kasashen Afirka ke yi na ganin sun samu wancan gurbi. To a dazumin ko batun yadda kyakkyawar tafiyar da tawagar mata ta Najeriya Falconets ke yi ɗan ƙasa da shekaru 20 a gasar cin kofin duniya wato da ake gudanarwa a Poland ta kawo ƙarshe bayan Valerie Lobowa ta zura kwalla wato kwallo bayan ƙarin mintuna abin da ya bai Colombia damar doke Najeriya a wasan dabda na kusa da ƙarshe da aka buga a birnin Lodz kenan. To a wasan da aka fafata kungiyoyin biyu sun yi ta kokarin samun kwallo a zagayen farko amma babu wacce ta samu nasarar zura kwallo. Bayan dawowa daga hutun rabin lokaci kuma wanda ya kasance mai zafi da kuma jin jiki ga ƴan wasan Colombia ko kuma ƴar wasan Colombia Cynthia Sebas da Juan Oretkon sun samu katinan gargadi, yayin da Rebecca Adigmili ta samu katin gargadi a bangaren Najeriya. Ko da yake didik da waɗannan katinan gargadi, Colombia ta samu nasarar wuyin waje da Najeriya. To kocin kungiyar Real Madrid Jose Mourinho ya isa taron manema labarai bayan wasa tsakanin kungiyar da Atletico Madrid dauke da takarda da ke nuna cewa tabbas ƴan wasan Atletico su ma sun cancanci jan kati kamar yadda aka baiwa ɗan wasansa.
0: To muna godiya Rukaiya.
10: RFI.
0: To yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta wannan rana.
8: Mai sauraro barkanmu da wannan safiya, bari mu leƙa fagen siyasar Najeriya kamar yadda aka saba domin jin irin wainar da ake toyawa. Jam'iyyar APC mai mulki ce ta sanar da samun nasara a zaɓukan cike gurbi na 'yan majalisa da aka gudanar a jihohi huɗu na ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaɓen ƙasar na shekarar 2027, kuma wasu ke ganin farin jinin jam'iyyar ya ragu sosai saboda irin matakai masu tsauri da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta ɗauka waɗanda suka jefa talakan Najeriya cikin halin kunci. Shin ko wannan nasara da APC ta yi na nuni da irin yadda za ta ƙara yin tasiri a babban zaben? Ahmad Tijjani Lawal masanin siyasa ne a Najeriya.
11: Jam'iyyar APC mai mulki ta yi nasara a wannan zaben cike gurbi da aka yi a waɗannan wurare, amma wannan ba yana nuna mata ko yana ba da tabbas na cewar zaben 2027 za ta lashe shi bane, ba haka bane ko kaɗan. Hasali ma wato daɗa rufe jam'iyyar APC yake yi, ina rufe mata idanu domin in har kullun ta yarda cewar ana yin ta za a zaɓe ta, to kin ga shirin da za ta yi daban ne da idan ta fahimci tun yanzu ba za a zaɓe ta ba. Ba girin girin ba ne te mai, ai ita take da hukumar zaɓe ita take da yan sanda, ita take da sojoji. To har yau akwai dan adawa da kika ji ya fito ya ce ga shirin da yi na yadda zai ci zabe. Ai ita ce take taka rawar ta a filin ta, tana kidanta tana rawar ta. Dan haka yanzu ai zuba idanu ake yi, wannan zaben cike gurbi ba wani abu ne wanda za a dauka ya zama an yi awo da shi ba. Kai ki manta yanzu fa mutanen Najeriya sun kai yadda duk jam'iyyar da ta zo in za ta ba su kuɗi za su karba, amma fa wajen zabe fito anan ake yi daban. Ba lalle bane. Kuma dan kana da ƙarfi kai zabe a dan wani fari 1 2 3 ka cinye wannan ai ba yana nufin bane, a bari zaben na dogari yazo.
8: Masanin siyasa Ahmad Tijjani Lawal. Samun dangantaka tsakanin gwamnonin APC da ministan Abuja Gesson Wike ya sanya an fara daga ayar tambaya kan yiwuwar barkewar gagarumin rikici a jam'iyyar gabanin babban zabe na 2027. Masana da dama sun yi gargadin cewar idan har aka bari wannan rikici ya ci gaba da kamari, to tabbas sai ta fi kima da kuma makomar jam'iyyar a zabe mai zuwa. Takaddamar dai ta faro ne bayan ministan Abuja Gesson Wike da ke jam'iyyar PDP, amma kuma yake yi wa shugaba Tinubu aiki. Ya ce zai goyi bayan jam'iyyar ne a matakin ƙasa kaɗai, wato dai ba zai goyi bayan gwamnonin APC ba. Idan muka leƙa bangaren adawa kuwa, jam'iyyar NDC ce ta nisanta kanta da wani kwamitin yakin neman zaɓe mai mambobi 59 da aka samar da sunan goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Peter Obi da mataimakinsa Rabi'u Kwankwaso. Cikin wata sanarwa da shugaban NDC Cleophas Moses ya fitar a ƙarshen mako, ya buƙaci a yi watsi daga mayar da sunayen mutanen da aka bayyana a cikinta. Alhamis ɗin makon jiya ne tafiyar OK Movement ta ƙaddamar da kwamitin da ke ɗauke da shugabanni a matakin jihohi da yankuna da kuma daraktoci da za su sanya idanu kan harkokin mata na tsare-tsare da tsaro da harkokin shari'a da dai sauransu.
0: To an gaida wadda taskar siyasa muta wannan rana.
8: Najeriya kungiyoyi masu zaman kansu sun yi ƙoro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa aƙalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron Civil Defense a jihar Niger da ke tsakiyar ƙasar. An dai kafa dokar takaita zirga-zirgar jama'a sakamakon tarzoma ta barki biyo bayan wannan al'amari wanda ya yi matuƙar tayar da hankula. Shin me za ku ce a game da abin da ya faru a jihar ta Niger? Waɗannan matakai kuke ganin cewa sun dace a ɗauka don tabbatar da gaskiya a wannan al'amari tare da kaucewa faruwar irin haka a gaba? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Sauraro barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar ko da yaushe, sunana Asima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma ɗaiɗaikun waɗanda wata larura ta shafa don ɗaukar matakan gyara. Bisa ga zubin halittar ɗan adam, kowace mace kan iya haihuwa aƙalla sau 15 zuwa 30 a tsawon rayuwarta a wani yanayi da ƙasashen Afirka ke sahun gaba wajen yawan haihuwar. Kudayake likitoci na jin hankali game da muhimmancin bayar tazara ko kuma hutu ko ma taƙaita haihuwar baki ɗaya saboda dalilai da lafiya. Wasu alƙalman hukumar lafiya na nuni da cewa jamhuriyar Nijar ke kan gaba wajen yawan haihuwa, inda kowace mace a ƙasar ta yankin Sahel ke iya haifar yara aƙalla 7-8. Sai dai wasu bayanai da ke fita a baya-bayan nan na nuna cewa akwai ma matan da haihuwarsu ke dusar 20, kamar yadda wata uwa da ta haihu har su 17 ke shaida mana.
12: Aiwa ta 17 yanzu dai 15 da rai kuma bi san rasu. Wallahi raga sun dai Allah ya raga sun antane su. Wallahi wasu da bakin su sun samu baby, wasu sun samu malamai, wasu sun sabka. Eh maza da mata ne wajen mata huda mata arme ga sunan su ma hudu ma ina ga biyar maza masu arme hudu mata masu arme. Ai wadda ai lahiya lau ne ka sha yaji ka kama jikinka kai wanka yanzu ai wanzu da basu sawan kama yara aihuwa bi kawai shikenan ga mu da su duka mun dideta mun zo daya ba kama jiki ba komai ai yanzu me ake yi. wani ratsar ji kaɗan ce aka ina tsakanin ina ji ɗabi racin ratsar madi ne an samu ɗan hutu kaɗan muna samun zan shekara biyu wani har shekara uku kuma.
8: Duk da yake a hukumance babu wata doka da ta kayyade yawan haihuwar da kowace mace ke da damar yi a kasar ta Niger, amma Dr. Hassan Sule likita kuma daraktan cibiyar kula da mata da kananan yara a jihar Zandar ya yi tsokaci kan muhimmancin tazarar haihuwa ga matan.
13: Shi adadin haihuwa gaskiya ba mu ce ba gashin ga adadin da ya kamata a ce a tsaida. Babu wani takarda ko kuma wanda gwamnati ta aije a ce a in kai haihuwa kaza ka tsaida, a'a babu. Amma dai kamar yanda na faɗi ana so dai a kula a sa tsakanin haihuwa da aihu, saboda yawan aihuwan yana kawowa illa ga uwa kuma yana kawowa illa ga yara. Tsakanin aihuwa da aihuwa shi ana so kalla kalila a samu shekara biyu. A samu shekara biyu saboda wannan shekaran biyu yana sawa wato shi yaro ya samu kwarin jiki, ya sha nono, ya samu kwarin jiki kuma ya zama mutum wanda koda harin wasu cututtuka sun zo kenan kaga ya samu garkuwa ta hanyar shan nonon uwa wanda zai kare shi. Ita ma uwar kuma wannan shekaran biyu zai sa ka gani tunda duk cikin da sa mace ta samu to ai a jikinta ne za ta kera sabon mutum, ka gani ko? To kaga abin na jikin nata wannan wanda ya sa aka samu wannan halitta kenan dole ya kamata ta samu kulawa mai kyau, ta samu abinci mai kyau, ta samu hutu wanda zai sa jikinta zai komo kamar yanda yake. Amma muddin ba a samu wannan tsakanin ba, ba a samu wannan lokacin ba, to gaskiya ana cuta mutum.
8: Yayin da likitoci ke gargadi kan muhimmancin barra tazarar haihuwa wa ga lafiyar matan, yanayin haifan ya bambanta daga mace zuwa mace. Lura da yadda wata magidanci ya sahura Adamu da ta yi haihuwar har sau 15 kicewa ko su daya bata taba samun tarjiya walau a lokacin goyen ciki ko kuma haihuwa ba.
14: Muna da cikin matan da haihuwa daga zuwa 1 zuwa har 14. Kai ni halona barin da nayi wallahi na 15 kuma ni ban taba ganin matsala ni ko karin jini ba taba imin a likita. Kun ban da wannan dana bai taba zuwa aka kai shi gurin daga shi nan yayi zagalgalkin wani a ranka kai shi gurin yara masu tamuwa. Ni diyana har in zaman taba kai shi likitan tamuwa kam diyana kuma aihuwa kwa daga na aihu na yadda wanka ko na samu ciki kuma ni har in zuwa ta matsala ba taba samu na wallahi ina cikin koshin lafiya kuma ka ganna nan gurin ba sai an ga maka ba ai ga ni tare da ni da kai.
8: Dr. Hassan Sule ya bayyana cewa yawan haihuwar kan kasara mata matuka wanda kan haddasa ballewar jini a wasu lokutan ko kuma a gaza iya haihuwar da kai baki daya sakamakon yadda shekaru suka ja ko kuma mahaifa ta gaji matuka.
13: Ana gani ai wanda karfin su ma yake karewa, wanda mahaifar yau da gobe yau da gobe yau da gobe ita ma gajiya take. Yanda ka san gammo, ai ka san gammo, kowa ya san gammo ko? Yanzu ka dauki zane sabo da gammo, ai karfin su ba dai bane ko? To wallahi haka nan ne, yau da gobe yau da gobe idan mace tana yawan aifuwa, idan bata sa tsakani bata sawa jikinta ya komo mata, to zaka gani mahaifar kaman sai zaman to kaman wato gammo wanda shi zai sa bayan aifuwa jini ya kece, bayan cikin akan nakudar ma mahaifar ta fashe. Ga sanan dai ababe wanda yau da kullum muna kai. To saboda haka kenan muke cewa babu wani a ce gashi a an kayyade aihuwa, amma abinda ake so dai a sa wani lokaci. Mu dai a namu nan likita kalla kalila mutun ya samu koda shekara biyu, kuma ana so in mutun yana iya ma har ya fiya kanin kin, amma kalla kalila saboda wannan dai abinda yasa nace saboda yaro shi ma ya samu kwarin jiki, ita ma uwa kuma ta mai da kwarin jiki.
8: Duk da kiraye-kirayen na masana sahura Adamu mai haihuwa 15 na ganin muddin aka gettace maka da kuma kula da lafiyar mata, haihuwar fiye da 15 ba abin mamaki bane kuma babu matsalar da za a fuskanta.
14: Tunda namiji bai bar mace da ishirwa da yunwa iya tattalinta da ita da yaranta, kun ban da wani ana gaugauta ana zuwa likita. Daga ya abu ya same ka daga wata 1 zuwa wata 2 mutun ya ruga ta likita, kuma in babu lafiya ko ka ji shamkin jiki ka ruga ka ta likita, to da menene yasa baka ji dadin jikinka? Likita wanda suke gaya mu kanmu ya gire ya waye, ni ba kauya ci ba yar bariki bacci ba a bariki ba aka hina kauya aka aihina, yasa kaina ya kara wayewa wallahi ni kade Allah ba bai wannan tunda uwata bata aiwa ba. Kaga yaro sam fiye da 10 hedayin gidan mata uku ko biyu ne, amma mace daya da wuya, amma mu biran ne a garin daga ni wata sarakuwa ta tana nan zaka riyar da ita 18 ita ma sana nan da ransu.
15: To ya ake kallon ku tsakanin mata ku da Allah mai irin wannan
14: bai? Suna kallon suna mamaki mata tsakani da Allah, an ana hira ma gaskiya suna jinjina mu fi sabilillah jinjina mu suke. Kanga kuma halin su ba yanda nake da regal in yi irin na da yanda nake da miji da wannan haka nake regal kina yanzu ma akan kaida sheki kuma wannan bai taɓa ba. Eh halin su bai sauya wallahi, halin su bata sauya ba yanda nake da ku yanzu ma haka nake tsakani na da Allah.
15: Kina yana nihin kamar baki kare baki nan ga ma'ana
14: ni ma dai ina tsammanin wannan fi sabilillah, ni ma ina tsammanin wannan kenan ban kare ba aihuwa tunda da yanda nake da halin zaka nake. nima kuma abin yana ban mamaki kuma duk gasu a nuna nan tunda yanzu shekara ta ina baka ma misali shekara ta 50 da wata 7 na shiga na 8
8: su kansu bangaren likitoci kan yi mamaki matuka ta yanda matan a Niger ke iya haihuwa kusan su 20 a rayuwar su kuma suke da cikakken lafiya ko kuma karfi a jikin su inji Dr. Sule Hassan da yake yara na ta bukatar bayar da tazara da kuma kula da lafiya lura da cewa ba kowace mace ce ke iya haihuwar da yawa ba ganin cewa wasu da dama haihuwar ke ajalin su
13: kaman wajen aihuwar nan tunda mu muna tare da su muna ganin wanda sai ka samu aihuwa hafiye da 10 ko zaka samu wanda tai 12 akwai wanda za ta samu 13 har 15 hafiye da haka ma mun gani wanda muka gani da kanmu 17 wannan kuma ka gani idan an sa akanin sai kaga mace lafiya talau ba wani matsalan ko amma idan kaga babu ci na kwarai kuma aka yi rurrutsa kana ji ko yawwa to za a wayi gari sai kaga wannan macen watakila in ta samu ciki 1 2 5 6 8 ko to watakila na 10 shi zai ta daidaita ko na 12 shi zai ta daidaita saboda mi saboda rishin karhin ma'aifan zai sa musamman ma zubi da jini na karshe wato mace kaga in ta aihu dama an sani akwai jinin biki da ake wani jini da za ta zubi to rishin karhin ma'aifan wannan zai sa bayan aihuwar musamman ma wanda ta aihu da yawa sai kaga mahaifar ba ta iya komawa gidanta na da ta rike wannan jinin saboda jinin biki bai kamata ba a ce ya huce wani adadi in ya huce wannan adadin so nawa ake kawo mana a cikin adaidaita ta aihu a gida tana zubi da jini sai an sa a cikin adaidaita ko cikin ambulance ana zauwa nan cikin likitan namu shikenan Allah ya yi al'amarinsa
8: kalaman Dr. Sule Hassan kenan game da hadarin da ke tattare da yawan haihuwa ga mata musamman ga waɗanda ba su samun kulawar lafiya ko abinci a wani yanayi da alƙalaman WHO ke jero wasu ƙasashen Afirka goma a matsayin mafiya yawan haihuwa da Niger a kan gaba biye da Angola Kana Congo sai Mali da Benin da Chad sannan Uganda da Somalia sai kuma Sudan ta Kudu da Burundi da kuma Nigeria.

0: mai sauraro barkanmu da wannan safiya bari mu leka fagen siyasar Najeriya kamar yadda aka saba domin jin irin wainar da ake toyawa jami'ar APC mai mulki ce ta sanar da samun nasara a sabukan cike gurbi na ƴan majalisa da aka gudanar a jihohi hudu na kasar wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaben kasar na shekarar 2027 kuma wasu ke ganin farin jinin jami'ar ya ragu sosai saboda irin matakai masu sauri da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta dauka wadanda suka jefa talakan Najeriya cikin halin kunci shin ko wannan nasara da APC ta yi na nuni da irin yadda za ta ƙara yin tasiri a babban zaben Ahmad Tijjani Lawal masanin siyasa ne a Najeriya
1: eh jam'iyyar APC mai mulki ta yi nasara a wannan zaben cike gurbi da aka yi a waɗannan wurare amma wannan ba yana nuna mata ko yana ba da tabbas na cewar zaben 2027 za ta lashe shi bane ba haka bane ko kadan hasali ma wato dada rufe jam'iyyar APC yake ina rufe mata idanu domin in har kullun ta yadda cewar ana yin ta za a zabe ta to kin ga shirin da za ta yi daban ne da idan ta fahimci tun yanzu ba za a zabe ta ba ba girin bane te mai aiti take da hukumar zabe ita take da yan sanda ita take da sojoji to har yau akwai dan adawa da kika ji ya fito ya ce ga shirin da yi na yadda zai ci zabe ai ita ce take taka rawar ta a filin ta tana kidanta tana rawar ta dan haka yanzu ai zuba idanu ake yi wannan zaben cike gurbi ba wani abu ne wanda za a dauka ya zama an yi awo da shi ba kai ki manta yanzu fa mutanen Najeriya sun kai yadda duk jam'iyyar da ta zo in za ta ba su kuɗi za su karba amma fa wajen zabe fito anan ake yi daban ba lalle bane kuma dan kana da ƙarfi kai zabe a dan wani fari daya biyu uku ka cinye wannan ai ba yana nufin bane a bari zaben na dogari yazo
0: masanin siyasa Ahmad Tijjani Lawal samun dangantaka tsakanin gwamnonin APC da ministan Abuja Gesson Wike ya sanya an fara daga ayar tambaya kan yiwuwar barkewar gagarumin rikici a jam'iyyar gabanin babban zabe na 2027 masana da dama sun yi gargadin cewar idan har aka bari wannan rikici ya ci gaba da kamari to tabbas sai ta fi kima da kuma makomar jam'iyyar a zabe mai zuwa takaddamar dai ta faro ne bayan ministan Abuja Gesson Wike da ke jam'iyyar PDP amma kuma yake yi wa shugaba Tinubu aiki ya ce zai goyi bayan jam'iyyar ne a matakin ƙasa kaɗai wato dai ba zai goyi bayan gwamnonin APC ba idan muka leka bangaren adawa kuwa jam'iyyar NDC ce ta nisanta kanta da wani kwamitin yakin neman zabe mai mambobi 59 da aka samar da sunan goyen bayan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Peter Obi da mataimakin sa Rabi'u Kwankwaso cikin wata sanarwa da shugaban NDC Cleopas Moses ya fitar a ƙarshen mako ya buƙaci ayi watsi daga mayyar da sunayen mutanen da aka bayyana a cikin ta Alhamis din makon jiya ne tafiyar OK movement ta kaddamar da kwamitin da ke dauke da shugabanni a takin jihohi da yankuna da kuma daraktoci da za su sanya idanu kan harkokin mata na tsare-tsare da tsaro da harkokin shari'a da dai sauransu.
2: To an gaida wadda taskar siyasa mutu wannan rana.
0: Najeriya kungiyoyi masu zaman kansu sun yi kuro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa akalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron Civil Defense a jihar Niger dake tsakiyar kasar an dai kafa dokar takaita zirga-zirgar jama'a sakamakon tarzoma ta barki biyo bayan wannan al'amari wanda ya yi matukar tayar da hankula Shin me za ku ce a game da abin da ya faru a jihar ta Niger? Waɗannan matakai kuke ganin cewa sun dace a ɗauka don tabbatar da gaskiya a wannan al'amari tare da kaucewa faruwar irin haka a gaba. Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
2: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
0: Sauraro barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar ko da yaushe sunana Asma Bashir Aminu ke jan ragamar shirin shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko kuma daidaikun waɗanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara bisa ga zubin halittar dan Adam kowace mace kan iya haihuwa akalla sau 15 zuwa 30 a tsawon rayuwarta a wani yanayi da kasashen Afirka ke sahun gaba wajen yawan haihuwar kudai likitoci na jin hankali game da muhimmancin bayar tazara ko kuma hutu ko ma taƙaita haihuwar baki daya saboda dalilai da lafiya wasu alƙalman hukumar lafiya na nuni da cewa jamhuriyar Niger ke kan gaba wajen yawan haihuwa inda kowace mace a kasar ta yankin Sahel ke iya haifar yara akalla 7 zuwa 8 sai dai wasu bayanai da ke fita a baya-bayan nan na nuna cewa akwai ma matan da haihuwar su ke dusar 20 kamar yadda wata uwa da ta haihu har su 17 ke shaida mana
3: aiwa ta 17 yanzu dai 15 da rai kuma bi san rasu wallahi raga sun dai Allah ya raga sun antine su wallahi wasu da bakin su sun samu baby sun samu malamai sun sabka maza da mata ne wajen mata huda mata armi ga sunan su ma hudu ma ina ga biyar maza masu armi hudu mata masu armi ai wanda ai lahiya launi ka shayaji ka kama jikinka kai wanka yanzu ai wanzu da busa wanka ma yara aihuwa bi kawai shikenan ga mu da su duka mun didita mun zo daya ba kama jiki ba komi ai yanzu mi ake on ritsar ji kadan ce aka ina tsakanin ina ji dabi da ritsar madi ne an samu dan hutu kadan muna samu dan shekara biyu wani har shekara uku kuma
0: duk da yake a hukumance babu wata doka da ta kayyade yawan haihuwar da kowace mace ke da damar yi a kasar ta Niger amma Dr. Hassan Sule likita kuma daraktan cibiyar kula da mata da kananan yara a jihar Zandar yayi tsokaci kan muhimmancin tazarar haihuwa ga matan
4: shi adadin haihuwa gaskiya ba mu ce ba gashin ga adadin da ya kamata a ce a tsaida babu wani takarda ko kuma wanda gwamnati ta aije a ce a in kai haihuwa kaza ka tsaida a babu amma dai kamar yanda na hodi ana so dai a kula a sa tsakanin haihuwa da aihu saboda yawan aihuwan yana kawo illa ga uwa kuma yana kawo illa ga yara tsakanin aihuwa da aihuwa shi ana so kalla kalila a samu shekara biyu saboda wannan shekaran biyu yana sawa wato shi yaro ya samu kwarin jiki ya sha nono ya samu kwarin jiki kuma ya zama mutum wanda koda harin wasu cututtuka sun zo kenan kaga ya samu garkuwa ta hanyar shan nonon uwa wanda zai kare shi ita ma uwar kuma wannan shekaran biyu zai sa ka gani tunda duk cikin da sa mace ta samu to ai a jikinta ne za ta kera sabon mutum ka gani ko to kaga abin na jikin nata wannan wanda yasa aka samu wannan halitta kenan dole ya kamata ta samu kulawa mai kyau ta samu abinci mai kyau ta samu hutu wanda zai sa jikinta zai komo kamar yanda yake amma muddin ba a samu wannan tsakanin ba ba a samu wannan lokacin ba to gaskiya ana cuta mutum
0: yayin da likitoci ke gargadi kan muhimmancin barra tazarar haihuwa ga lafiyar matan yanayin haifa-haifan ya bambanta daga mace zuwa mace lura da yadda wata magidanci ya sahura Adamu da ta yi haihuwar har sau 15 kicewa ko su daya bata taba samun tarjiya walau a lokacin goyen ciki ko kuma haihuwa ba
5: muna da cikin matan da haihuwa daga zuwa 1 zuwa har 14 kai ni halona barin da nayi wallahi na 15 kuma ni ban taba ganin matsala ni ko karin jini ba taba imin a likita kun ban da wannan dana bai taba zuwa aka kai shi gurin gashi nan yayi zagalgalkin wani a ranka kai shi gurin yara masu tamuwa ni diyana har in zaman taba kai shi likita tamuwa kam diyana kuma aihuwa kwa daga na aihu na yadda wanka ko na sabu ciki kuma ni har in zo wata matsala ba taba samu na wallahi ina cikin koshin lafiya kuma ka ganna nan gurin ba sai an ga maka ba ai ga ni tare da ni da kai
0: Dr. Hassan Sule ya bayyana cewa yawan haihuwar kan kasara mata matuka wanda kan haddasa ballewar jini a wasu lokutan ko kuma a gaza iya haihuwar da kai baki daya sakamakon yadda shekaru suka ja ko kuma mahaifa ta gaji matuka
4: ana gani ai wanda karfin su ma yake karewa wanda mahaifar yau da gobe ita ma gajiya take yanda ka san gammo ai ka san gammo kowa ya san gammo ko yanzu ka dauki zane sabo da gammo ai karfin su ba dai bane ko to wallahi haka nan ne yau da gobe idan mace tana yawan aifuwa idan bata sa tsakani bata sawa jikinta ya komo mata to zaka gani mahaifar kaman sai zaman to kaman wato gammo wanda shi zai sa bayan aifuwa jini ya kece bayan cikin akan nakudar ma mahaifar ta fashe ga sanan dai ababe wanda yau da kullum muna kai to saboda haka kenan muke cewa babu wani a ce gashi a an kayyade aihuwa amma abinda ake so dai a sa wani lokaci mu dai a namu nan likita kalla kalila mutun ya samu koda shekara biyu kuma ana so in mutun yana iya ma har ya fiya kanin kin amma kalla kalila saboda wannan dai abin da yasa nace saboda yaro shi ma ya samu kwarin jiki ita ma uwa kuma ta mai da kwarin jiki
0: duk da kiraye-kirayen na masana sahura Adamu mai haihuwa 15 na ganin muddin aka gettace maka da kuma kula da lafiyar mata haihuwar fiye da 15 ba abin mamaki bane kuma babu matsalar da za a fuskanta
5: tunda namiji bai bar mace da ishirwa da yunwa iya tattalinta da ita da yaranta kun banda wani ana gaugauta ana zuwa likita daga abu ya same ka daga wata 1 zuwa wata 2 mutun ya ruga ta likita kuma in babu lafiya ko ka ji shamkin jiki ka ruga ka ta likita to da menene yasa baka ji dadin jikinka likita wanda suke ga mu kanmu ya gire ya waye ni ba kauya ci ba yar bariki bacci ba a bariki ba aka hina kauya aka aihina yasa kai na ya ƙara wayewa wallahi ni kadai Allah ba bai wannan tunda uwata bata aiwa ba kaga yaro sam fiye da 10 heda in gidan mata uku ko biyu ne amma mace daya da wuya amma mu biran ne a garin daga ni wata sarkuwata tana nan zaka dinta ita 18 ita ma sana nan da ransu
6: ya ake kallon ku tsakanin mata ku da Allah mai irin wannan
5: bai suna kallon suna mamaki mata tsakani da Allah an ana hira ma gaskiya na jinjina mu fi sabilillah jinjina mu suke kanga kuma halin su ba yanda nake da regal in yi irin na da yanda nake da miji da wannan haka nake regal kina yanzu ma akan kaida sheki kuma na bi ta uban eh halin zube sauya wallahi halin zube ta sauya ba yanda nake da ku yanzu ma haka nake tsakani na da Allah
6: kina yana nihin kamar baki kare baki nan ga mu ana eh
5: ni ma dai ina tsammanin wannan fi sabilillah ni ma ina tsammanin wannan kenan ban kare ba aiwa tunda da yanda nake da halin zaka nake ni ma kuma abin yana ban mamaki kuma duk gas a nuna na tunda yanzu shekara ta ina baka misali shekara ta 50 da wata 7 na shiga na 8
0: su kansu bangaren likitoci kan yi mamaki matuka ta yanda matan a Niger ke iya haihuwa kusan su 20 a rayuwarsu kuma suke da cikakken lafiya ko kuma karfi a jikinsu inji Dr. Sule Hassan da yake yana na ta bukatar bai da tazara da kuma kula da lafiya lura da cewa ba kowace mace ce ke iya haihuwar da yawa ba ganin cewa wasu da dama haihuwar ke aje
4: eh kaman wajen aihuwan nan tunda mu muna tare da su muna ganin wanda sai ka samu aihuwa hafiye da 10 ko zaka samu wanda tayi 12 akwai wanda za ta samu 13 har 15 hafiye da haka ma mun gani wanda muka gani da kanmu 17 wannan kuma ka gani idan an sa tsakanin sai kaga mace lafiya talaka ba wani matsalan ko amma idan kaga babu ci na kwarai kuma aka yi rurrutsa kana ji ko yawwa to za a wayi gari sai kaga wannan macen wata kila in ta samu ciki 1 2 5 6 8 ko to watakila na 10 shi zai taidaita ko na 12 shi zai taidaita saboda mi saboda rishin karhin mahaifan zai sa musamman ma zubu da jini na karshe wato mace kaga in ta aihu dama an sani akwai jinin biki da ake wani jini da za ta zubu to rishin karhin mahaifan wannan zai sa bayan aihuwar musamman ma wanda ta aihu da yawa sai kaga mahaifar ba ta iya komawa gidanta na da ta rike wannan jinin saboda jinin biki bai kamata ba a ce ya huce wani adadi eh in huce wannan adadin so nawa ake kawo mana a cikin adaidaita ta aihu a gida tana zubar da jini sai an sa a cikin adaidaita ko cikin ambulance ana zauwa nan cikin likitan namu shikenan Allah ya yi al'amarinsa
0: kalaman Dr. Sule Hassan kenan game da hadarin da ke tattare da yawan haihuwa ga mata musamman ga waɗanda ba su samun kulawar lafiya ko abinci a wani yanayi da alƙalaman WHO ke jero wasu ƙasashen Afirka goma a matsayin mafiya yawan haihuwa da Niger a kan gaba biye da Angola kana Congo sai Mali da Benin da Chad sannan Uganda da Somalia sai kuma Sudan ta kudu da Burundi da kuma Najeriya.

0: 5 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon CU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 16
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci a cikin labaran za a ji cewa hukumar tsaron civil defense a Nigeria ta gabatar da jami'anta 24 da ake zargin na da hannu a mutuwar matasan Niger 37 wani bincike ya gano yadda Amurka ta saki yar baki fiye da 25,000 zuwa kasashe 35 gwamnatin Donald Trump ta hana tawagar jami'an Iran bizar shiga Amurka don halartar taron majalisar dinkin duniya To yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Nigeria hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense ta gabatar da jami'anta 24 da ake zargi na da hannu a mutuwar wato masu hakar zinare 37 a jihar Niger tare da jaddada matsayar ta cewa za ta yi adalci a binciken da aka fara gudanarwa don gano musabbabin mutuwar matasan. Wakilin mu Ismail Karata Abdullahi na dauke da karin bayani.
2: As a core built on integrity, professionalism.
3: Kakakin hukumar kenan Babu Wale Afolabi yayin da yake bayyana matsayar su na yin adalci a tuhumar da jami'an su ke fuskanta a wani taron manema labarai a Abuja. Yace shugaban hukumar na tabbatarwa da duniya cewa babu wani abu da za a boye a wannan bincike da ake yi. Sannan duk jami'in da aka samu hannunsa a wannan abu da ya faru zai fuskanci fushin hukumar da kuma doka. To ko menene iyayen waɗanda suka rasa ransu suka ji kan wannan matsaya na hukumar yayin da suke neman a yi musu adalci ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa
4: iyaka haƙin yaron nan shine da gubu kata a kai shi ni ba zan iya fatan musu hakin su ba ban da wani ƙarfin da zan yi akan wannan abu shi dai ubangiji Allah bi musu hakin saboda an cuce mu lokacin da zaka ci amfanin shi an zo an kashe mashi ba dole karon ka ta ji ba
3: shi ma Comrade Abubakar Abdullahi daga kungiyar kare haƙin dan adam a jihar cewa yayi
5: a yanzu Nigerian Civil Defense sun dauko transparency akan wannan abu amma mu muna nan muna bibiyan su kuma duk inda muka ga za a yi dungu ko za a mai da hannu agogo baya za mu fito mu sanar ma duniya har mu ga lokacin da za su fito su gaya ma duniya abinda suka samu da abinda kuma su matakin da za a dauka akai
3: yanzu dai kimanin jami'an hukumar 24 ne ke fuskantar tuhuma Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: hukumar yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa ta annati ta EFCC ta samar da wata tawaga da za ta binciki wasu mutane da ake zargin da hannu a almundahanar kudin shirin samar da cibiyar lantarki ta Mambila jaridar Premium Times a Nigeria ta ce an hangi sunayen manyan 'yan siyasar Nigeria da suka rika mukamin gwamnati cikin kundin bayanan a matsayin waɗanda ke da alaka da kamfanin da aka dora wa alhakin wannan aiki da aka yi almundahana cikin sa a wancan lokaci 'yan siyasar sun hada da tsohon mataimakin shugaban Nigeria Atiku Abubakar da tsohuwar mai ɗakin sa Jennifer da tsohon ministan shari'a Abubakar Malami da Samba da Suki da dan sa da dai sauransu. Karo na uku kenan da mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ke wakiltar shugaba Bola Tinubu a babban taron majalisar dinkin duniya a Amurka. Lamarin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin masu fashin baki kan lamarin siyasa da kuma jam'iyyun adawa a kasar. Nasir Sani na dauke da rahoto akai.
6: Wannan shine karo na uku da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke tura mataimakin sa Kashim Shatima ya wakilce shi a wannan babban taro na majalisar dinkin duniya. Wanda zai gudana a birnin New York na kasar Amurka. Abubakar Adamu Musa shine sakataren tsare-tsaren jam'iyyar APC reshen Arewa maso yammacin Najeriya ga abin da yake cewa
7: shugaban kasa da ya tura mataimakin sa ba laifi bane ko kadan kuma ba wani ma da ya kamata wani ya yi lissafi wai ko abu daidai ko ba daidai ba domin abu ne da yake nan bisa ga tsari kuma magana da ake wai ya baya zuwa yau shekara na uku ai ba dole bane dole sai shi ya je duk abin da mataimakin sa zai iya idan shi yana da wasu abubuwa masu muhimmanci da zai ci da Najeriya gaba me zai hana shi ya je yin su ko mataimakin sa ya je kilce shi a wannan matakin
6: sai dai a nasa bangare Dr. Nazifi Wadamai Gatari masanin siyasar kasa da kasa a tarayyar Najeriya na cewa wannan mataki da shugaban kasar ya dauka dai da walakin wanda masu iya magana kan ce goro a miya
8: ban aka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya musamman lokacin da aka rantsar da shi ya fadi a cikin mota da kuma kwanan nan da ya je kasar Turkiya nan ma an samu irin wannan al'amari kuma ya fadi a kasar Turkiya watakila wannan dalilin zai iya sawa in ya ga ba zai iya ba ya tura mataimakinsa
6: matakin fadar shugaban kasar da yi ya tayar da kura a kasar musamman a bangarorin 'yan adawar siyasa da ke neman a fito fili a yi musu bayani dangane da wannan lamari. Nasiru Sani, RFI.
0: Gwamnatin Najeriya ta ce fiye da ƙananan hukumomi 8,000 da makarantu 4,500 a faɗin jihohin Najeriya 15 ne suke fuskantar barazanar ambaliya tsakanin 19 zuwa 25 ga watan Satumbar da muke ciki. Guda cikin hukumomin da ke sanya ido kan harkokin yanayi a ƙasar ce ta fitar da sanarwa mai duke da sa hannun babban daraktanta Umar Muhammad. Jihohin da gargaɗin ya shafa sun haɗa da Imo da Cross River da Delta da Ebonyi da Benue da Anambra da Akwa Ibom da Edo da Enugu da Bayelsa da Kogi da Abia da Taraba da Rivers da kuma jihar Lagos. A jamhuriyar Niger har zuwa wannan Litinin ba a ji duriyar Musa Kaka ba, tsohon wakilin Radio France International a ƙasar kuma mamallakin kafafen yaɗa labarai na radio da talabijin na Saroniya, wanda ya taba wato ya bata a hanyarsa ta zuwa gida bayan tashi daga aiki yau makonni uku kenan cir a birnin Yamai. Yan jarida da sauran masu fafutukar kare haƙƙin yaɗa labarai na ci gaba da yin kira ga mahukunta da su kaddamar da bincike domin gano inda yake. Kuma Juda Alahundom, shugaban kungiyar mamallaka kafafen yaɗa labarai a ƙasar Chad, na daga cikin masu irin wannan kira.
9: Musa Kaka est un journaliste connu en Afrique.
10: Musa Kaka sanannen dan jarida ne a Afrika kuma ba bako bane a cikin wannan aikin. Mutum ne da ya kafa tarihi a matsayinsa na wakilin Radio France International RFI, sannan kuma jagora ne a wata kafar yada labarai. Mutum ne da muka tabbatar da cewa yana aiki tukuru saboda ya yarda cewa demokradiya da kuma yancin fadin albarkacin baki abubuwa ne da ya kamata a tabbatar da su. Muna kira ga mahukuntan jamhuriyar Niger na farko su gaggauta bude bincike na musamman domin sanin hakikanin abin da ya faru da wannan dan taliki. Muna kuma kira ga mahukunta su dauki dukkanin matakai da suka wajaba domin gano inda wannan abokin aikin mu kuma jagora a aikin yada labarai yake.
0: Juda Alahandom daga kasar Chadi. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta kira taron gaggawa wanda General Assimi Goita ya jagoranta sakamakon yadda matsalolin tsaro ke ƙara tsananta a kasar ta yammacin Afrika. Wannan na zuwa ne bayan mummunan harin da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin sojin kasar na Diora dake tsakiya, wanda ya sanadin rayukan dakaru fiye da 100, duk da cewa babu wata sanarwa a hukumance da aka fitar bayan tattaunawar ta jiya. Amma dai ana kyautata zaton an tattauna game da yadda za a tunkarin matsalar tsaron ba mako da ke ƙararin caɓewa. Ɗaliban ƙasar Ghana da suka kammala karatun koyon aikin likitanci a ƙasar Cuba sun roƙi shugaban ƙasar John Dramani Mahama da ya sa baki domin a mayar da su gida cikin gaggawa. Ga rahoton Kabiru Yusuf.
11: Ɗaliban da suka kammala karatun sun ce yawan ɗage lokacin da aka tsara na komawa Ghana na jefa su cikin tashin hankali tare da barazanar kawo cikas ga shirinsu na samun lasisin aikin likita. Shugaban kungiyar ɗaliban da suka kammala karatun a Cuba, Rafael Otem Boke, ya ce sun kammala karatun nasu tun a ranar 22 ga watan Yuli, amma har zuwa yanzu suna ƙasar Cuba kusan watanni biyu bayan kammala karatun. Ya ce da farko an tsara za su bar Cuba a ranar 28 ga watan Agusta, amma daga bisani aka ɗage tafiyar tasu zuwa ranakun 3 ko 4 ga Satumba, sannan aka koma 7 da 9 da kuma 15 ko 17 ga watan Satumbar, amma duk waɗannan ranaku ba su yiwu ba. Otem Boke ya ce wannan jinkiri na iya kawo cikas ga shigar likitocin cikin tsarin kiwon lafiya na Ghana, saboda ana buƙatar su kammala horon aiki na tsawon watanni 6 kafin su rubuta jarabawar neman lasisin aikin likita. Ya kuma ce likitocin na fuskantar matsalar rashin kuɗi, inda ake bin su kuɗaɗen tallafin karatu na tsawon watanni 6.
0: Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Wani bincike ya gano yadda Amurka ta sake yayar baki fiye da 25,000 zuwa kasashe 35 cikin wata yarjejeniyar sirri da ta kulla da kasashen karkashin shirinta na fitattakar baki da dimbin masu neman mafaka a Washington. Azuma Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
12: Tun bayan isowar Donald Trump kan kujerar mulkin Amurka a wa'adi na biyu cikin watan Janairun 2025, ya fara kulla yarjejeniya da tarin kasashe masu tasowa don ganin sun amince da jibge bakin da yake kura, ko da yake yana ganin kalubale daga kotuna waɗanda suka haramta ta sakiyar bakin. Sai dai wani binciken kokof da Forbidden Stories ta jagoranta ya gano cikin sirri gwamnatin ta Trump ta ci gaba da aiwatar da manufofinta na korar bakin, inda binciken ya gano yadda Amurkan ta biya kuɗin da ya kai dala miliyan 410 ko da kai tsaye ga kasashen da za su karɓi bakin ko kuma ga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakamakon binciken ya nuna cewa zuwa ranar 31 daya ga watan Agustan da ya gabata gwamnatin ta Trump ta tasa kiyar bakin da yawan sai kai 25,447 kuma kusan 20,000 an tura su Mexico yayin da sauran aka rarraba zuwa kasashe 27 da suka kunshi wasu alatin Amurka da nahiyar Afirka da kuma yankin Pacific. A gefe guda wani binciken AAP ya gano cewa Amurka ta yi amfani da matakin hana visa ga kasashen Afirka wajen tursasa musu karbar bakin.
0: Wasu kungiyoyi masu dauke da makamai bakwai ciki har da kungiyar nan da ta taka rawa a yakin basasar Habasha na shekarar 2020 zuwa 2022 sun sanar da kafa wani kawance da nufin kifar da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. Wannan kawance ya hada da kungiyoyi da suka fito daga kabilu daban-daban daga yankin Tigray na arewaci da kuma yankunan kudancin Habasha dake iyaka da Somalia da dama cikin suna da ra'ayin tayar da hargitsi idan kifar da gwamnatin mai ci yayin da wasu suka fi nuna damuwa game da abin da suka kira bangaranci da gwamnatin Abi ke nuna musu ba ya kamar da yankunan su saniyar ware. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa MSF ta ce akalla mutane 12 ne suka rasa rayukansu, wasu gwammai suka jikkata sakamakon rikicin da ya barke a yammacin Habasha wato dake kudu da wato dake kusa da iyakar Sudan ta kudu. Ba sabon abu bane rikicin kabilanci a yankin Gambela dake zama mafaka ga yan gudun hijira fiye da 400,000, mafi yawan su al'ummar Sudan ta kudu da suka tsere daga kasar saboda tashi-tashin kula. Kungiyar likitocin ta ce ta karbi marasa lafiya 88 cikin su har da wasu mutum 8 da suka mutu kafin ma ta karbe su da kuma wasu 4 da suka koma ga mahallin su lokacin da aka isa da su asibitin MSF. Labaran nazar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Amurka ta hana tawagar jami'an Iran bizar shiga kasar domin halarta taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 da za a gudanar a Washington. Farfesa Tukur Abdulkadir masanin siyasar kasa da kasa ya yi wa RFI sukaci game da matakin na Amurka.
13: A yarjejeniya ta bisa yarjejeniya ta 1947 wadda ta kafa babban ainihin shalkwatan Majalisar Dinkin Duniya a New York, Amurka ba ta da iko da ko dama da take da ita wajen hana wani jakada ko wani wakili na wata ƙasa ya kawo ya ziyarci Majalisar Dinkin Duniya. Amma shekara da shekaru Amurka tun da dama ba yau kadai suka fara ba, shugabannin Afirka da dama sama da shekaru 60 sun sha ima dokokin duniya karan tsaye da rijiyoyin duniya, musamman kuma bayan wanzuwar shi tsohon wannan shugaban kasa Amurka na yanzu wanda dan dagajin diplomasiya ne, ba ruwan shi da dokokin duniya, ba ruwan shi da jejoni na duniya. Saboda haka Amurka ba ta da iko ko halacci ta hana wata kasa ko su wakile ko su jakadu daman halartar taron Majalisar Dinkin Duniya. Wannan yi wa dokokin duniya karan tsaye ne.
0: Farfesa Tukur Abdulkadir masanin siyasar kasa da kasa. A makon nan ne shugabannin duniya ke taruwa a birnin New York don tabbawa to don halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya a daidai lokacin da rikice-rikice suka addabi duniyar musamman ma na gabas ta tsakiya da Ukraine sai kuma barazanar kirkirarriyar fasahar AI. Kusan shugabannin kasashe 130 ne ke halartar wannan taro a wani yanayi da ita kanta Majalisar Dinkin Duniyar ke kokarin kare martabarta da kuma tabbatar da ikonta da irin barazanar da ke fuskanta daga shugaba Donald Trump wanda ya katse baiwa hukumominta da dama tallafi tare da janye Amurka daga cikin su. Ana kuma sa ran kasashe mambobin kwamitin sulhu da Majalisar Dinkin Duniyar za su gudanar da taro kan yakin Ukraine da rikicin gabas ta tsakiya ciki har da tattaunawa da shugabannin kasashen Larabawa da kuma jami'an diplomasiya. Jam'iyyar shugaba Vladimir Putin a Russia ta yi nasarar lashe kujeru 355 cikin 450 a zaben yan majalisa da aka gudanar a ƙarshen mako. Wannan na kunshe cikin wasu bayanai da shugabar hukumar zaben kasar Ella Pamphilova ta fitar bayan kammala zaben da aka shafe kwanaki uku ana yi. Sakamakon ya nuna cewar jam'iyyar ta samu wurin jayi fiye da yadda ta samu a makamancin zaben da aka gudanar a shekarar 2016 domin tun bayan faro yakin Ukraine ba a sake gudanar da zaben majalisa ba a Moscow. Ko da yake dama babu wata tsayayyar jam'iyyar adawa a Russia a halin yanzu inda jam'iyya mai mulki ta mamaye al'amuran siyasa a kasar baki daya. Gwamnatin China ta tabbatar da cewa shugaban kasar Xi Jinping zai kai ziyara Amurka a makon nan domin tattaunawa da takwaransa Donald Trump. Beijing ta ce tana sa ran ganawar za ta haifar da ɗa mai ido wajen daidaita alakar manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Washington ta bayyana karara cewa shugabannin za su gana ne da lalibomin fita game da rikice-rikicen kasuwanci da batun fasahar AI da dai sauran batutuwa ciki har da rikicin gabas ta tsakiya. Idan za a iya tunawa a watan Mayun da ya gabata ne, shugaba Donald Trump ya gayyaci Xi Jinping ya kawo ziyara zuwa Amurka a lokacin da ya ziyarci Beijing. Karfe 5:15. Taken labarin wasanni kenan ga Karibullah Abdulhamid na Madobi.
3: To barka da warhaka Hawa Gongozo. Bari mu fara da gasar Premier Nigeria inda kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta lallasa Doma United da ci 4-1 a wasan da suka fafata. Kin san an shiga mako na 4 na wannan gasar Premier ta Nigeria kuma gaskiya a bana sabbin kungiyoyi da suka shigo sun sa gasar tana daukar sabon salo kuma ana ganin kwazon kungiyoyi kamar su Doman da sauransu. Wasan da ya kayatar matuka kasancewar Doma na murzali da sosai a bana ta samu rashin nasara a wasan a hannun Pilas kuma Pilas din ta zazzaga mata kwallo hudu, amma duk da haka ita Doma ita ce take kan teburin gasar ta Premier a matsayin mataki na daya da makin ta guda tara, yayin da Barau FC take mataki na biyu a teburin da maki takwas, sai kuma ita Kano Pilas da ta samu wannan nasara tana mataki na uku a wannan gasa da makin ta guda bakwai, amma ita Pilas tana da kwantan wasa guda daya wanda wataƙila inda a ce an yi shi teburin zai iya sauyawa.
0: Lalle ka ce ta dan farfado a wannan kaka.
3: Pilas din daman kalubalen da take fuskanta a kakanni na bara kamar misali guda biyu da na bara da waccan shekarar shine bata iya rike wasa sosai, musamman an zo mintuna na ƙarshe sai kiga ko tana kan gaba in ta ji wasa a waje bata iya rike wasan ta samu. Amma
0: dai halin da wato dai kasashen Afirka dai
3: suka nuna a gasar kofin duniya ba. Ita kuwa Imba wannan babbar kungiyar a gasar ta Premier Nigeria ita ce ta koma can kasan teburi, wani abu da yake bada mamaki a kakar wasan ta bana. To rashin nasara a mintunan ƙarshe ya sanya ƴan wasan Najeriya ƴan ƙasa da shekaru 20 ficewa daga gasar wato gasar kofin duniya ta ƴan ƙasa da shekaru 20 dake gudana kofin wato gasar ta kofin duniya ta ƴan ƙasa da shekaru 20 mata ƴan wasan na Falconate sun yi fafatawa mai kyau su ma a wannan wasan. To sai dai matsalar da suka samu ta jan kati ya baiwa Colombia damar jefa wata kwallo mai ban haushi irin kwallon nan ce guda daya a mintunan ƙarshe suka samu suka jefa wa ƴan wasan na Najeriya, kuma wannan ya ba su damar tsallakawa zuwa wasa na kusa da na ƙarshe. To bari mu je gasar Premier Ingila inda Man City ta koma saman teburi ita ma a gasar bayan ta doke Sunderland da ci 5-3 a wasan da suka fafata ƙarshen mako kenan. A teburin da yanzu mai rike da kambun gasar Arsenal ce ta biyu, sai kuma Brighton a matsayi na uku, yayin da Brentford ta koma mataki na biyu.
0: Ita ma ai Arsenal din an mata ruwan wallahi.
3: Fulham ita kuma tana can kasan teburi a wannan gasa ta Premier Ingila. Kawo yanzu dan wasa Lionel Messi da ke takale da Inter Miami ya jefa kwallaye guda 930 a tarihin kwallonsa a duniya baki ɗaya kenan, kuma Messi ya ɗauki hanyar cin kwallo 1000 kamar yadda dan ko kuma abokin fafatawarsa a fagen ta Maula
0: Cristiano Ronaldo
3: shi kuma tuni ya jefa kwallaye 979 a iya cewa tazarar da ke tsakanin su ba biyawa kuma suna da damar cikewa kafin su kammala
0: lokacinka yayi.
3: To madalla
0: ajira-ajira kuma sai labaran tattalin arziki ga Ahmad Abba ya shigo.
10: To sannun ki da kokari Hawwa. Gwamnatin Najeriya ta fara biyan karin kudin fon shugaban ma'aikatan gwamnati da suka yi ritaya, inda ta ware kusan naira biliyan 1 da wato igo 1 ga tsoffin ma'aikata 175 daga ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya da suka yi ritaya tsakanin 1 ga watan Janairu zuwa 31 ga watan Agustan wannan shekara.
0: Lallai abu ne mai kyau wannan.
10: To hukumar kula da fansho ta kasa PENCOM ita sanar da haka, ta ce biyan kudin ne an fara shi karkashin Federal Government Exit Benefit Scheme, wanda majalisar zartarwa ta tarayya ta amince da shi kuma aka fara aiwatarwa tun 1 ga watan Janairu a gargashin tsarin ma'aikacin gwamnatin tarayya da yayi aiki na akalla shekara 10 zai iya samun karin kudin retire da yake kashi 100 na jimlar albashinsa na shekara guda. To Fencom ta ce an ware naira biliyan 32.9 kasafin kudin 2026 domin shirin yayin da gwamnati ya zuwa yanzu ta zuba naira biliyan 12.3 zuwa asusun wannan shiri. Duk da cewa kin san har yanzu akwai yuwuwar ma watakila ba za a aiwatar da kasafin kudi na 2026 ba a Najeriya, saboda kin san har yanzu ba a kammala wato kasafin kudin shekaru biyu da suka gabata ba a Najeriya.
0: Sai a wannan lokaci wato kasafin ne yake cin karo da kasafin wata shekarar da ba a kammala shi ba.
10: Kuma ma'aikatu suna kokawa dangane da wannan al'amari.
0: To
10: hukumar kula da harkokin man fetur ta kan tudu a Najeriya, wato NUPRC, ta yi barazanar soke lasisin wasu kamfanonin mai da suka gaza cika sharuɗan aiki da ya kamata su yi. Hukumar ta baiwa masu irin waɗannan lasisi wa'adin zuwa ranar 31 ga watan Oktoba domin su bayyana matsaloli da suka hana su fara ko kammala ayyuka da aka amince da su. Ko kuwa ta kwace musu
0: lasisi. A kwace irinku sai su siya.
10: Irinku dai Hajji Hauwa. To NUPRC dai ta ce matakin ya shafi har da wasu kamfanoni da aka ba su lasisin binciken man fetur, inda suke zuwa a yi bincike don a gano man fetur ko ma a fara aikin hako da su.
0: Ko watakila sun gano sun yi shiru ne, shi yasa NPRC ta ce za ta kwace.
10: So sai to wannan na zuwa ne yayin da Najeriya ke kokarin ƙara samar da danyen mai da kuma jawo sabbin kamfanoni zuwa wannan bangare na mai da iskar gas. Kin san aka ce kamar ana dan samun koma baya wurin gashi an tabbatar da cewa akwai waɗannan mai din a wasu wurare kuma har yanzu ba fara aikin su ba. To kasuwar hannayen jari Najeriya ta sake farfadowa a makon da ya gabata, inda darajar hannayen jarin kasar ta karu da sama da naira triliyon 4.57 duk da cewa har yanzu ana ci gaba da
0: sayen. To saboda shigar Dangote, haka shigar Dangote ka kasuwar nan ne yasa aka samu bunƙasar.
10: Tabbas.
0: To muna godiya Ahmadu
10: Abba. Alhamdulillah. RFI.
0: Bisa ga dukkan alamu maza na ci gaba da kauracewa aikin koyarwa musamman a matakin makarantun primary a Jamhuriyar Niger, inda alƙaluma dangane da adadin waɗanda suka zana jarabawar shiga makarantun horas da malamai a bana ke nuna cewa sama da kashi 95 dukkanin su mata ne. Kabir Yusuf na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
11: Kamar yadda alƙalamar jarabawar shiga makarantun horas da malamai suka nuna, duka maza 100 ne ke sha'awar shiga malanta, yayin da sauran 1,700 suka kasance mata. To ko saboda me? Madam Fanna Mamamadu, wata 'yar gwagwarmaya ce a Difa, ta ce akwai dalilai da yawa.
14: Na ɗaya zan ce an sanya makamanta zama sana'a ce ta mata ko ku aiki ne na mata, haka yanzu mutane suke mishi wannan kallo. Kallo na biyu da zan mishi a wancan din ma, matan muna da yawa kuma tokin scolarization kin bai muna permettre mu tafi university ko wani karatu mai nisa, sai mu tsaya a sanyima sai a ce ya ishe ki cin abinci a cikin gida.
11: Suleiman Yahaya shine magatakarda a kungiyar malaman makaranta da ake kira UJEN, yace sun jima suna jin hankalin mahukunta game da yuwar janyewar wani jinsi na al'umma daga wannan aiki na malanta.
15: Kamar wannan kararrawar mun bi bugata bayo ba jiya ba, tunda mun yi zancen halin aiki da halin rayuwa na malaman makaranta wanda suke ciki da babu kula. Dangance da haka ba kowane matashi ba zai ce to ya ga a wurin nan ana shan wahala, ya ga wurin nan ba gode bale na gode, shi ma ya zo ya ce sa kan shi, tunda shi zai shiga a cikin zillimin tabbacin ba ya samu aiki ba. Na ɗaya. Na biyu, in ya samu aikin albashin da za a bashi bai taka kara karya ba.
11: Wasu dai na ganin cewa gwamnati za ta iya tilastawa maza shiga aikin malanta idan tana bukata. Amma masu fafutuka irin su Abubakar Abdullahi na ganin cewa tilastawa ba ta dace da aikin koyarwa ba.
16: In an ɗauki doka ko in an ce tilasta za a yi abin da ya zama to ba da son ranka za ka yi shi baiwa a samu ba ni wanda masaka maka wanda ake so. Kenan in ana so gwamnati jiba ne zai yi. Karatu da harkar likita abubuwa ne wanda suna da amfani, su ne abubuwa na farko a rayuwar ɗan Adam, sannan tsaro. Kenan wannan abubuwa kamata ne ya yi. Gwamnati ya jiba gani yadda duka akwai su sistem wanga jiyawa wanda suna da reform iri-iri da wani abubuwa na daban da ake basu bisa harkar aikin shi, zaman to mushanni ma an sa cikin wannan hali. In an yi shi za ka ga mutane jiya suna zo ga wani.
11: To sai dai masanin aikin koyarwa Inspector Mumin Mamman San mai ritaya yace idan ana zancen kulawa to anan mace ta fi cancanta
17: wanda ya kamata ya kula da yaro babu kawuwa in ma tarbiya ce ta kwarai ita ne ta kamata ta tabada yadda namiji kini sai ce an yi gwamnati ma mata su yi wa cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne anka aza tarbiya na yara.
11: Nijar dai na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke ƙoƙarin cike gibi dangane da ƙarancin malamai da ƙasar ke fuskanta. Kabiru Yusuf, Lagos, RFI.
0: A Najeriya ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi ƙoro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa aƙalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense a jihar Niger da ke tsakiyar ƙasar, lamarin da ya matuƙar tayar da hankula. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da Comrade Abubakar Abdullahi, shugabar ƙungiyar Human Freedom International, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke neman ƙwatowa waɗannan mutane haƙoƙinsu, wanda ya yi masa ƙarin bayani dangane da irin matakan da suke kan ɗauka.
15: A gaskiya, civil defense sun yi acting unprofessionally, kuma mu a matsayinmu na woman right mun shigo cikin magana, muna nan kuma muna namu binciken. Saboda duk in irin wannan abu ya faru dole ka duba the both side. Me ya kawo wannan abu, menene genesis? Yiwuwa a ce a doka ranka ya daɗe ka kama mutum ka arrest ɗin shi on Tuesday, Wednesday, Thursday, ka ce baka ɗauke shi zuwa kotu ba, baka ɗauki kowane mataki a kansa ba, sannan iyayen waɗannan yara ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suna ta bin ku a kan ku ba da bail. Inda criminal case ne, capital offense, to suna da iko su kai su kotu. In suka kai su kotu ke da hurumin ta ajiye su a gidan yari, ko sibin mutane su kai su, amma a ce kun ajiye mutane har kwana uku suna kulle. Kuma the worst part of it, abinda mu as a woman right ya mana zafi, cell din nan yayi kankanta.
18: Har yanzu ana takaddama game da adadin mutanen da abun ya shafa, ko dai aka kama din ko kuma suka mutu, ku ana ku binciken wani alƙaluman kuke da su?
15: Alƙalumanmu da muka samu mutum 37 ne. Ko da an samu wani ƙarin rai to kila daga baya ne wanda mu ba mu sani ba, amma abinda muka sani daga lokacin ranar Alhamis da abin nan ya faru zuwa asibiti da sauransu, mun samu mutum 37 ne wanda Allah ya karɓi ransu.
18: To a yau kun karɓi zancen kamar kotu ne za ku je ku kare haƙƙin domin bincike a tabbatar da abin da ya faru, ko me kuke shirin yi?
15: In duk in irin wannan abu ya tashi, babu inda za mu ke rantsawa muke zuwa a guje, kotu ne za mu je mu kai ƙara. Saboda me? Saboda mu neman mu waɗannan bayin Allah fundamental human right ninsu na wannan abu da aka yi musu ba bisa ka ƙa'ida ba, an karya doka. To amma mutanenmu ba su fahimta ba, suna ta rikici, suna ƙone-ƙone da sauransu. Mun gaya musu su yi haƙuri, kar su ɗauki doka a hannunsu. Za mu bi daidai hanya da ya dace don a neman mu waɗannan bayin Allah da Allah ya ɗauki ransu haƙinsu.
18: Ana cewa kamar an ɗauki matakai na farko domin nuna alamar da gaske ake za a bincike abin ta hanyar dakatar da waɗanda ake zargi da hannu wajen kamawa da tsare mutane har suka mutu a hannunsu. Kamar anan kun kamsa irin matakan da ita gwamnati ke ɗauka domin tunkarar lamarin.
15: In dai mutum ya yi laifi na farko, first thing shine a dakatar da shi don a samu hurumin bincike da za a yi, wanda kuma yin haka ɗin ya nuna alamun cewa insha Allahu daga gwamnatin tarayya zuwa ita gwamnatin jiha za ta yi wani abu a kai. Saboda barinsu a cikin aiki suna aiki ana bincike ba zai yiwu ba, dole ne a dakatar da su don saboda a samu binciken da ake so a yi.
18: Ana batun mutane da suke gudanar da aikin haƙoƙin adinai ba akan ka'ida ba, kasancewarsu suna gudanar da ayyuka ne na haƙoƙin adinai ba akan ka'ida ba shine share fagen mata kai aka kama su har wannan abun ya faru da su.
15: Is illegal mining, kowa ya sani. To amma babu kuma wani doka da ya baka dama da don mutum ya yi laifi kidan ya take wancan hakkin kai kuma ka take nashi hakkin. Duk abin da ya shafi rai a doka na kawar da duk wani abu tafi cike wannan rai da aka rasa shi.
18: A matakin tarayyar Najeriya, idan wani lamari ya faru a wasu yankunan za ka ga irin martanin da ake mayarwa, wasu jihohin kuma kamar wani abu bai faru ba. Me za ku ce game da irin martanin gwamnatin tarayya kawo yanzu game da abin da ya faru a Niger?
15: Na farko dai, Inspector General of Police ya shigo cikin garin jihar Niger, ya kuma zo ya tafi inda wannan abin ya faru, ya kuma yi jaje, ya kuma juya ya koma. To yau duk abin da ya same ka wanda suke da hannu ko kuma wani daga cikin wakilai suka zo suka yi maka gaisuwa, duk yanda zafin abin ya yi maka zai maka sauki akan babu wanda ya zo ya waiwaye ka. To matakin farko, Federal Government ta tura delegate to His Excellency, sun zo sun yi gaisuwa, sun kuma dudduba wurin da wannan abin ya faru, kuma suna nan suna bincike saboda aikin gaggawa aikin shedan ne.
18: To Comrade Abubakar, muna godiya sosai fa.
15: Nagode, kwarai ranka da iko.
0: Tattaunawar Abdulkarim Ibrahim Shikal da Comrade Abubakar Abdullahi shugaban kungiyar Human Freedom International ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke neman kwatuwa waɗanda wato suka mutu a hannun jami'an Civil Defense haƙƙin su a Najeriya. Da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran, amma kafin mu sallama, tun da fari kunje hukumar tsaron Civil Defense a Najeriya ta gabatar da jami'an ta 24 da ake zargin na da hannu a mutuwar matasan Neja 37, wanda bincike ya gano yadda Amurka ta saki yar baki fiye da 25,000 zuwa kasashe 35 ciki har da nahiyar Afrika. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta hana taugar jami'an Iran bizar shiga Amurka domin halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81. Yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
19: Rayuwata.
20: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya, wadda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Kuma taken bikin na bana shine samar da zaman lafiya ga kowa a kowace rana a kowane lokaci. Kuwa gwamnatoci, jami'an tsaro, shugabannin al'umma, har ma da kungiyoyi masu zaman kansu kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a tsakanin mutane. To, dangane da bikin na bana, shirin rayuwa ta ya mayar da hankali akan rawar da mata ke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Kuma bakin mu sun hada da Ambassada Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Detective Awal Bala, mai sharhi kan al'amuran tsaro. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
19: Rayuwata.
21: A duk lokacin da aka ambaci zaman lafiya, sau da yawa ana kallon gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a matsayin waɗanda ke da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da shi. Amma a cikin iyali da al'umma, mata suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya tun daga cikin gida ta hanyar tarbiyyar yara. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya. Aisha Muhammad Lawan, uwar gida ce, ta bayyana cewa,
22: a matsayina na uwa ina tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kula da iyalaina. Ko da mai gidana kwa baya nan, nakan yi kokari wajen tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda na saba gudanar da shi.
21: To, ko me masana zamantakewa ke cewa? Ma'amun Usman, masanin zamantakewa ne, ya shaida cewa
23: mata suna bada gudunmawa sosai wajen kula da yara, wajen bada tarbiyya. Ita tarbiyya wato ita ce ginshikin gina al'umma. Dukkan al'ummar da ta rasa tarbiyya zaki samu cewa al'adunta suna tabarrewa, sannan duka abin da yake mai kyau fuskar al'ada ta fuskar cigaba za a samu cewa waɗannan abubuwan suna samun tabarrewa.
21: Ha Abubakar, mai unguwar Fani Sauni dake cikin garin Hadeja a jihar Jigawa, ya bayyana cewa
24: ni anguwata anguwace ta wanci di yan boko ne, saboda haka sai muka yi ma komiti. Akwai yan gidaje wanda muka yi saratin wanda yake manyan mata ne, su suke taimakawa wajen haihuwa ne, a wajen wani dan sasanto ne, wani abu ma kafin ma aje gun mai anguwa sai zo su ga mu sai an sasanta. Mun samu ci gaba kwarai, mun samu zaman lafiya.
21: To, shin mai al'umma ke cewa game da wannan batun? Aliyu Maji Shamaki da Aisha Salisu cewa
25: ya gudunmawar da mata ke bada na da muhimmanci sosai, domin su ne ginshikin iyali da al'umma baki ɗaya, kuma suna taka rawa wajen sasanta rikice-rikice da ƙarfafa zaman lafiya tsakani.
26: Saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhunta matsaloli da kuma ƙarfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
21: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya, ya dace a ƙara fahimtar muhimmiyar gudunmawar da mata ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya, tare da ba su damar ci gaba da taka rawa wajen gina iyalai da al'umma masu zaman lafiya.
1: laifi.
20: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya.
2: Hanyar da muke bi muke taka rawa wajen hana rikici da samar da zaman lafiya a cikin al'umma suna da yawa. Na farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Na biyu muna yi a media. Na uku akwai hanyoyi da ake bi ta kama na report office. An kama na report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar yan sanda, ma'aikatar civil defense, duk wanda ya kama muna amfani da su wurin ganin cewa wannan rikici ya hanu.
21: To idan muka duba batun kalubale, kuma wani irin kalubale ne mata ke fuskanta?
2: Rashin resources kamar kuɗi, ba wanda yake ba mu kuɗi. Sai muna bi muna roƙon al'umma masu kishin gari, muna bi muna sa mana mai za mu kai case dosi, saboda duk case ɗin da aka same shi wanda ya wuce a Hadeja ba za a yi shi a Hadeja ba, ba za a yi shi a Gumalo, ba za a yi shi a Kazawarba, dole sai an tafi dosi. So kin ga wannan ma kalubale ne. Wani yana ganin case ɗin ba zai ba saboda ba shi da kuɗin man da zai ɗauka ya tafi da shi ayi wannan case ɗin. So sai mutum ya ga ya gara ya haƙura. Sannan akwai idan aka kaddara ma case ɗin ya samu shiga, an yi duk abin da ya faru, to idan aka zo aka wuce maka dama za a kai case ɗin ne magistrate court, ita za ta rike. Idan case ya fito ya tafi high court, to a wannan high court ɗin dole sai wanda aka ci zarafin sa ya zo ya ba da shaida. To babban kalubalen ma shine sai su ki zuwa shi wanda aka yi wa abin, dole sai ya je ya kare kansa kuma ya ba da shaidu da kansa da kansa, to kuma sai su ki zuwa. Sannan da yawa an mun kai case ɗin daga inda muke an diba ragaga an tafi, to ana zuwa kuma state CID. Daga ranar state CID idan suka gama binciken su za su tura mutum kotu. To sai ki ga shi wanda aka yi wa laifin ya je zuwa kotu, sai wanda ya laifin ne zai rika zuwa kotu, sai kuma a zo a rika damun mu in an ba da bebi ai an ga waye a waje, an ga suspect a waje, bayan kai mai case ɗin kai ne baka mai da case ɗin ka serious ba.
4: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
5: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
4: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
5: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
4: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
7: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
5: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
20: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Detective Awal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro.
8: Mata suna bada gagarumar gudunmawa a wajen gudanar da harkokin tsaro, especially abin da ya shafi cikin gida da kuma kula da yara, especially ƙanana, da kuma taimakawa masu gidajensu ko yayyensu ko iyayensu.

0: abubuwa da suke tasowa tunda ka tushe, tunda duk wani babban matsalar tsaro sai ta fara daga cikin gida sannan ta girma. Na biyu, mata suna taimaka wajen samar da ya halayya mai kyau ta yanda za su yi wa yaran tarbiyya, ta hanyar da za su kula da su wajen zuwa makarantar su, wajen rainan su, wajen mu'amala da su ta kwanda kwanda.
1: To kuma me ya kamata gwamnati da hukumomin tsaro su yi domin ƙara baiwa mata damar taka rawa wajen samar da zaman lafiya?
0: Ita kuma gwamnati allakinta ne ta kula da matan da suke gida, ta samun musu da makarantu ko kuma ta samun musu da masana harkokin tsaro wanda za su dinga ba su bayanin da za su dinga gane hanyoyin da za su dinga taimakawa harkar tsaron, saboda ta wajen su ake samun duka labaran da ake samu na hanyoyin tsaro, ta wajen su ake tantancewa a gane wani ya lalace wani bai lalace ba, ta wajen su ake gane cewa a wani matakin wani yake na lalacewa ko kuma ya zai a samu masa da gyara. Kuma mun tsaro yana da kyau duk lokacin da aka ce suna neman wani abu, to labarin wajen mata yafi inganta.
2: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Detective Awal Bala, mai sharhi kan al'amuran tsaro dake tarayyar Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-888-8990.
2: Gare ku masu saurari, menene ra'ayinku game da bikin wannan rana na batun tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma? Ya lamarin zaman lafiya yake a inda kuke? Shin kun gamsu da matakan samar da tsaro da shugabanni ke dauka a halin yanzu? Muna da kun ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa assalamu huta lafiya.
4: An gaida Zainab.
5: RFI
4: ga labaran a zagaye na biyu. A Najeriya, hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense ta gabatar da jami'anta 24 da ake zargi na da hannu a mutuwar wato masu haƙar ma'adanai 37 a jihar Niger, tare da jaddada matsayar ta cewa za ta yi adalci a binciken da aka fara gudanarwa domin gano musabbabin mutuwar matasan. Tuni kungiyoyi masu zaman kansu suka yunkuro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu a wani yanayi da ta zo mata barki a jihar. Da yake gwamnati ta sanya dokar takaita zirga-zirga domin kwantar da tarzomar, dama dai gwamnatin Najeriya ta dakatar da jami'an da ke da hannu ko kuma da ake zargin suna da hannu, tare da kafa kwamiti na musamman da zai binciki wannan al'amari. Dakarun rundunar haɗin gwiwa ta Operation Fansan Yamma da ke arewa maso gabashin Najeriya ko kuma arewa maso yammacin Najeriya kenan, sun samu nasarar ceto mutane 23 da aka yi garkuwa da su, tare da kama wasu mutum hudu da ake zargin mayakan lakurawa ne a jihar Sokoto. Yayin gagarumin aikin da dakarun Najeriya suka gudanar jiya Lahadi, sun kuma yi nasarar dakile harin 'yan ta'adda a ƙananan kuma Mungurno da Sabon Birni, yayin da ƙaramar hukumar Wurno din sojin suka tilastawa 'yan ta'adda ficewa daga yankin saboda barin wutar da suka yi musu. A jamhuriyar Niger, har zuwa wannan Litinin ba a je duriyar Musa Kaka ba, tsohon wakilin Radio France International a ƙasar kuma mamallakin kafafen yaɗa labarai na radio da talabijin na sarauniya, wanda ya ɓata a hanyarsa ta zuwa gida bayan tashi daga aiki yau makonni uku kenan cir a birnin Yamai. Yan jarida da sauran masu fafutukar kare haƙƙin yaɗa labarai na ci gaba da yin kira ga mahukunta da su ƙaddamar da bincike domin gano inda yake, inda kuma suke ci gaba da bayyana damuwa kan irin barazanar da yan jarida da aiki kinki fuskanta. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta kira taron gaggawa wanda janar Asimi Goita ya jagoranta sakamakon yadda matsalolin tsaro ke ƙara tsananta a ƙasar ta yammacin Afirka. Wannan na zuwa ne bayan mummunan harin da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin sojin ƙasar na Diora, duk da cewa babu wata sanarwa a hukumance da aka fitar bayan tattaunawar ta jiya, amma dai ana kyautata zaton an tattauna ne game da yadda za a tunkari matsalar tsaron ba mako da ke ƙararin caɓewa. Wani bincike ya gano yadda Amurka ta tasa hakiyar baki fiye da 25,000 zuwa kasashe 35 cikin wata rijiyar sirri da ta kulla da kasashen karkashin shirinta na fatattakar baki da dimbin masu neman mafaka a kasar, tun bayan isowar Donald Trump kan kujerar mulkin Amurka a wa'adi na biyu a watan Janairun shekarar 2025. Ya fara kulla rijiyar da tarin kasashe masu tasowa don ganin sun amince da jibgi bakin, wato da yake kora kuma yanayi ba zai bayar da damar mayar da su kasashen su na ainihi ba.

0: karfe 5 agogon Najeriya ni jar Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon CU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 16
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci a cikin labaran za a ji cewa hukumar tsaron civil defense a Nigeria ta gabatar da jami'anta 24 da ake zargin na da hannu a mutuwar matasan Niger 37 wani bincike ya gano yadda Amurka ta sake yar baki fiye da 25,000 zuwa kasashe 35 gwamnatin Donald Trump ta hana tawagar jami'an Iran bizar shiga Amurka don halartar taron majalisar dinkin duniya To yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense ta gabatar da jami'anta 24 da ake zargi na da hannu a mutuwar wato masu haƙar zinari 37 a jihar Niger tare da jaddada matsayar ta cewa za ta yi adalci a binciken da aka fara gudanarwa don gano musabbabin mutuwar matasan. Wakilin mu Ismail Karata Abdullahi na dauke da ƙarin bayani.
2: As a core built on integrity, professionalism.
3: Kakakin hukumar kenan Babu Wale Afolabi yayin da yake bayyana matsayar su na yin adalci a tuhumar da jami'an su ke fuskanta a wani taron manema labarai a Abuja. Yace shugaban hukumar na tabbatarwa da duniya cewa babu wani abu da za a boye a wannan bincike da ake yi. Sannan duk jami'in da aka samu hannunsa a wannan abu da ya faru zai fuskanci fushin hukumar da kuma doka. To ko menene iyayen waɗanda suka rasa ransu suka ji kan wannan matsaya na hukumar yayin da suke neman a yi musu adalci ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa
4: iyaka haƙin yaron nan shine da ke bukata a kai shi ni ba zan iya kwatar musu haƙin su ba ban da wani ƙarfin da zan yi akan wannan abu shi dai ubangiji Allah bi mu saƙin saboda an cuce mu lokacin da zaka ci amfanin shi an zo an kashe mu shi ba dole karon ka ta ji ba
3: shi ma Comrade Abubakar Abdullahi daga kungiyar kare haƙin dan adam a jihar cewa yayi
5: a yanzu Nigerian Civil Defense sun dauko transparency akan wannan abu amma mu muna nan muna bibiyan su kuma duk inda muka ga za a yi dungu ko za a maida hannun agogo baya za mu fito mu sanar mu duniya har mu ga lokacin da za su fito su gaya mu duniya abinda suka samu da abinda kuma su matakin da za a dauka akai
3: yanzu dai kimanin jami'an hukumar 24 ne ke fuskantar tuhuma Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: hukumar yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa ta annati ta EFCC ta samar da wata tawaga da za ta binciki wasu mutane da ake zargin da hannu a almundahanar kudin shirin samar da cibiyar lantarki ta Mambila jaridar Premium Times a Nigeria ta ce an hangi sunayen manyan 'yan siyasar Nigeria da suka rika mukamin gwamnati cikin kundin bayanan a matsayin waɗanda ke da alaka da kamfanin da aka dora wa alhakin wannan aiki da aka yi almundahana cikin sa a wancan lokaci 'yan siyasar sun hada da tsohon mataimakin shugaban Nigeria Atiku Abubakar da tsohuwar mai ɗakin sa Jennifer da tsohon ministan shari'a Abubakar Malami da Samba da Suki da dan sa da dai sauransu. Karo na uku kenan da mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ke wakiltar shugaba Bola Tinubu a babban taron majalisar dinkin duniya a Amurka. Lamarin da ya haifar da cece kuce a tsakanin masu fashin baki kan lamarin siyasa da kuma jam'iyyin adawa a kasar. Nasir Sani na dauke da rahoto akai.
6: Wannan shine karo na uku da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke tura mataimakin sa Kashim Shatima ya wakilce shi a wannan babban taro na majalisar dinkin duniya. Wanda zai gudana a birnin New York na kasar Amurka. Abubakar Adamu Musa shine sakataren tsare-tsaren jam'iyyar APC reshen arewa maso yammacin Najeriya ga abin da yake cewa
7: shugaban kasa da ya tura mataimakin sa ba laifi bane ko kadan kuma ba wani ma da ya kamata wani ya yi lissafi wai ko abu daidai ko ba daidai ba domin abu ne da yake nan bisa ga tsari kuma magana da ake wai ya baya zuwa yau shekara na uku to ai ba dole bane dole sai shi ya je duk abin da mataimakin sa zai iya yi idan shi yana da wasu abubuwa masu muhimmanci da zai ci da Najeriya gaba me zai hana shi ya je yin su ko mataimakin sa ya je kilcece a wannan a matakin
6: sai dai a nasa bangare Dr. Nazifi Wadamai Gatari masanin siyasar kasa da kasa a tarayyar Najeriya na cewa wannan mataki da shugaban kasar ya dauka daidai walakin wanda masu iya magana kan ce goro a miya
8: ban aka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya musamman lokacin da aka rantsar da shi ya fadi a cikin mota da kuma kwanan nan da ya je kasar Turkiya nan ma an samu irin wannan al'amari shi ma ya fadi a kasar Turkiya watakila wannan dalilin zai iya sawa in ya ga ba zai iya ba ya tura mataimakinsa
6: matakin fadar shugaban kasar dai ya tayar da kura a kasar musamman a bangarorin yan adawar siyasa da ke neman a fito fili a yi musu bayani dangane da wannan lamari Nasir Sani RFI
0: Gwamnatin Najeriya ta ce fiye da ƙananan hukumomi 8,000 da makarantu 4,500 a faɗin jihohin Najeriya 15 ne suke fuskantar barazanar ambaliya tsakanin 19 zuwa 25 ga watan Satumbar da muke ciki. Guda cikin hukumomin da ke sanya ido kan harkokin yanayi a ƙasar ce ta fitar da sanarwa mai ɗauke da sa hannun babban daraktan ta Umar Muhammad. Jihohin da gargaɗin ya shafa sun haɗa da Imo da Cross River da Delta da Ebonyi da Benue da Anambra da Akwa Ibom da Edo da Enugu da Bayelsa da Kogi da Abia da Taraba da Rivers da kuma jihar Lagos. A jamhuriyar Nijar har zuwa wannan Litinin ba a ji ɗuriyar Musa Kaka ba, tsohon wakilin Radio France International a ƙasar kuma mamallakin kafafen yaɗa labarai na radio da talabijin na Saroniya, wanda ya taba wato ya bata a hanyarsa ta zuwa gida bayan tashi daga aiki yau makonni uku kenan cir a birnin Yamai. Yan jarida da sauran masu fafutukar kare haƙƙin yaɗa labarai na ci gaba da yin kira ga mahukunta da su kaddamar da bincike domin gano inda yake. Kuma Juda Alahundom, shugaban kungiyar mamallaka kafafen yaɗa labarai a ƙasar Chad, na daga cikin masu irin wannan kira.
9: Musa Kaka est un journaliste connu en Afrique.
10: Musa Kaka sananne dan jarida ne a Afrika kuma ba bako bane a cikin wannan aikin. Mutum ne da ya kafa tarihi a matsayin sa na wakilin Radio France International RFI, sannan kuma jagora ne a wata kafar yada labarai. Mutum ne da muka tabbatar da cewa yana aiki tukuru saboda ya yarda cewa demokradiya da kuma yancin fadin albarkacin baki abubuwa ne da ya kamata a tabbatar da su. Muna kira ga mahukuntan jamhuriyar Niger na farko su gaggauta bude bincike na musamman domin sanin hakikanin abin da ya faru da wannan dan taliki. Muna kuma kira ga mahukunta su dauki dukkanin matakai da suka wajaba domin gano inda wannan abokin aikin mu kuma jagora a aikin yada labarai yake.
0: Juda Alahandom daga kasar Chadi. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta kira taron gaggawa wanda janar Asimi Goita ya jagoranta sakamakon yadda matsalolin tsaro ke ƙara tsananta a kasar ta yammacin Afrika. Wannan na zuwa ne bayan mummunan harin da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin sojin kasar na Diyaura dake tsakiya, wanda ya sanadar rayukan dakaru fiye da 100, duk da cewa babu wata sanarwa a kumance da aka fitar bayan tattaunawar ta jiya. Amma dai ana kyautata zaton an tattauna game da yadda za a tinkarin matsalar tsaron ba mako da ke ƙararin caɓewa. Ɗaliban ƙasar Ghana da suka kammala karatun koyon aikin likitanci a ƙasar Cuba sun roƙi shugaban ƙasar John Dramani Mahama da ya sa baki domin a mayar da su gida cikin gaggawa. Ga rahoton Kabiru Yusuf.
11: Ɗaliban da suka kammala karatun sun ce yawan ɗage lokacin da aka tsara na komawa Ghana na jefa su cikin tashin hankali tare da barazanar kawo cikas ga shirin su na samun lasisin aikin likita. Shugaban kungiyar ɗaliban da suka kammala karatun a Cuba, Rafael Otem Boke, yace sun kammala karatun nasu tun a ranar 22 ga watan Yuli, amma har zuwa yanzu suna kasar Cuba kusan watanni biyu bayan kammala karatun. Yace da farko an tsara za su bar Cuba a ranar 28 ga watan Agusta, amma daga bisani aka dage tafiyar tasu zuwa ranakun 3 ko 4 ga Satumba, sannan aka koma 7 da 9 da kuma 15 ko 17 ga watan Satumbar, amma duk waɗannan ranaku ba su yiwu ba. Hotel Boke ya ce wannan jinkiri na iya kawo cikas ga shigar likitocin cikin tsarin kiwon lafiya na Ghana saboda ana buƙatar su kammala horon aiki na tsawon watanni 6 kafin su rubuta jarabawar neman lasisin aikin likita. Ya kuma ce likitocin na fuskantar matsalar rashin kuɗi, inda ake bin su kuɗaɗen tallafin karatu na tsawon watanni 6.
0: Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Wani bincike ya gano yadda Amurka ta tasa kiyayyar baki fiye da 25,000 zuwa kasashe 35 cikin wata yarjejeniyar sirri da ta kulla da kasashen ƙarƙashin shirinta na fitattakar baki da ɗimbin masu neman mafaka a Washington. Asma Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. Tun bayan isowar Donald Trump kan kujerar mulkin Amurka a wa'adi na biyu cikin watan Janairun 2025 ya fara kulla yarjejeniya da tarin kasashe masu tasowa don ganin sun amince da jibge bakin da yake kura, ko da yake yana ganin kalubale daga kotuna waɗanda suka haramta ta sakiyar bakin. Sai dai wani binciken kokof da Forbidden Stories ta jagoranta ya gano cikin sirri gwamnatin ta Trump ta ci gaba da aiwatar da manufofinta na korar bakin, inda binciken ya gano yadda Amurkan ta biya kuɗin da ya kai dala miliyan 410 ko dai kai tsaye ga ƙasashen da za su karɓi bakin ko kuma ga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakamakon binciken ya nuna cewa zuwa ranar 11 ga watan Agustan da ya gabata gwamnatin Trump ta tasa kiyar bakin da yawan sai kai 25,447 kuma kusan 20,000 an tura su Mexico yayin da sauran aka rarraba zuwa kasashe 27 da suka kunshi wasu a Latin America da nahiyar Africa da kuma yankin Pacific. A gefe guda wani binciken AFP ya gano cewa Amurka ta yi amfani da matakin hana visa ga kasashen Africa wajen tursasa musu karbar bakin. Wasu kungiyoyi masu dauke da makamai bakwai ciki har da kungiyar nan da ta taka rawa a yakin basasar Habasha na shekarar 2020 zuwa 2022 sun sanar da kafa wani kawance da nufin kifar da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. Wannan kawance ya hada da kungiyoyi da suka fito daga kabilu daban-daban daga yankin Tigray na arewaci da kuma yankunan kudancin Habasha dake iyaka da Somalia da dama cikin suna da ra'ayin tayar da hargitsi idan kifar da gwamnatin mai ci yayin da wasu suka fa nuna damuwa game da abin da suka kira bangaranci da gwamnatin Abiy ke nuna musu bai kamar da yankunan su saniyar ware. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa MSF ta ce akalla mutane 12 ne suka rasa rayukansu, wasu gwammai suka jikkata sakamakon rikicin da ya barke a yammacin Habasha wato da ke kudu da wato da ke kusa da iyakar Sudan ta kudu. Ba sabon abu bane rikicin kabilanci a yankin Gambela da ke zama mafaka ga yan gudun hijira fiye da 400 mafi yawan su al'ummar Sudan ta kudu da suka tsere daga kasar saboda tashi-tashin kula. Kungiyar likitocin ta ce ta karbi marasa lafiya 88 cikin su har da wasu mutum 8 da suka mutu kafin ma ta karbe su da kuma wasu 4 da suka koma ga mahallicin su lokacin da aka isa da su asibitin MSF. Labaran nazar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Amurka ta hana tawagar jami'an Iran bizar shiga kasar domin halartar taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 da za a gudanar a Washington. Farfesa Tukur Abdulkadir masanin siyasar kasa da kasa yayi wa RFI sukaci game da matakin na Amurka.
12: A yarjejeniya ta bisa yarjejeniya ta 1947 wadda ta kafa babban ainihin shalkwatan Majalisar Dinkin Duniya a New York, Amurka ba ta da iko da ko dama da take da ita wajen hana wani jakada ko wani wakili na wata ƙasa ya kawo ya ziyarci Majalisar Dinkin Duniya. Amma shekara da shekaru Amurka tun da dama ba yau kadai suka fara ba, shugabannin Afirka da dama sama da shekaru 60 sun sha ima dokokin duniya karan tsaye da yarjejeniyar duniya, musamman kuma bayan wanzuwar shi tsohon wannan shugaban kasa Amurka na yanzu wanda dan dagajin diplomasiya ne, ba ruwan shi da dokokin duniya, ba ruwan shi da jejoni na duniya. Saboda haka Amurka ba ta da iko ko halacci ta hana wata kasa ko su wakilai ko su jakadu daman halartar taron Majalisar Dinkin Duniya. Wannan yiwa dokokin duniya karan tsaye ne.
0: Farfesa Tukur Abdulkadir masanin siyasar ƙasa da ƙasa. A makon nan ne shugabannin duniya ke taruwa a birnin New York don tabbato don halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya a daidai lokacin da rikice-rikice suka addabi duniyar musamman ma na gabas da tsakiya da Ukraine sai kuma barazanar kirkirarriyar fasahar AI. Kusan shugabannin ƙasashe 130 ne ke halartar wannan taro a wani yanayi da ita kanta Majalisar Dinkin Duniyar ke kokarin kare martabarta da kuma tabbatar da ikonta da irin barazanar take fuskanta daga shugaba Donald Trump wanda ya katse baiwa hukumomin ta da dama tallafi tare da janye Amurka daga cikin su. Ana kuma sa ran kasashe mambobin kwamitin sulhu da Majalisar Dinkin Duniyar za su gudanar da taro kan yakin Ukraine da rikicin gabas da tsakiya ciki har da tattaunawa da shugabannin kasashen Larabawa da kuma jami'an diplomasiya. Jam'iyyar shugaba Vladimir Putin a Russia ta yi nasarar lashe kujeru 355 cikin 450 a zaben yan majalisa da aka gudanar a ƙarshen mako. Wannan na kunshi cikin wasu bayanai da shugabar hukumar zaben ƙasar Ella Pamphilova ta fitar bayan kammala zaben da aka shafe kwanaki uku ana yi. Sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar ta samu wurin jayi fiye da yadda ta samu a makamancin zaben da aka gudanar a shekarar 2016 domin tun bayan faru yakin Ukraine ba a sake gudanar da zaben majalisa ba a Moscow. Kodayake dama babu wata tsayayyar jam'iyyar adawa a Russia a halin yanzu inda jam'iyya mai mulki ta mamaye al'amuran siyasa a ƙasar baki ɗaya. Gwamnatin China ta tabbatar da cewa shugaban ƙasar Xi Jinping zai kai ziyara Amurka a makon nan domin tattaunawa da takwaransa Donald Trump. Beijing ta ce tana sa ran ganawar za ta haifar da ɗa mai ido wajen daidaita alaƙar manyan ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Washington ta bayyana ƙararrawa cewa shugabannin za su gana ne da lalibomin fita game da rikice-rikicen kasuwanci da batun fasahar AI da dai sauran batutuwa ciki har da rikicin gabas ta tsakiya. Idan za a iya tunawa a watan Mayun da ya gabata ne, shugaba Donald Trump ya gayyaci Xi Jinping ya kawo ziyara zuwa Amurka a lokacin da ya ziyarci Beijing. Ƙarfe 5:15. Taken labarin wasanni kenan ga ƙaribin La Abdulhamid na Madobi.
3: To barka da warhaka Hawa Gongozo. Bari mu fara da gasar Premier Nigeria inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas ta lallasa Doma United da ci 4-1 a wasan da suka fafata. Kin san an shiga mako na hudu na wannan gasar Premier ta Nigeria, kuma gaskiya a bana sabbin kungiyoyi da suka shigo sun sa gasar tana daukar sabon salo, kuma ana ganin kwazon kungiyoyi kamar su Doman da sauransu. Wasan da ya kayatar matuka kasancewar Doma na murzali da sosai a bana ta samu rashin nasara a wasan a hannun Pilas, kuma Pilas din ta zazzaga mata kwallo hudu, amma duk da haka ita Doma ita ce take kan teburin gasar ta Premier a matsayin mataki na daya da makinta guda tara, yayin da Barau FC take mataki na biyu a teburin da maki takwas, sai kuma ita Kano Pilas da ta samu wannan nasara tana mataki na uku a wannan gasa da makinta guda bakwai, amma ita Pilas tana da kwanton wasa guda daya wanda wataƙila inda a ce an yi shi teburin zai iya sauyawa.
0: Lalle ka ce ta ɗan farfaɗo a wannan kaka.
3: Pilas ɗin daman ƙalubalen da take fuskanta a kakanni na bara kamar misali guda biyu da na bara da waccan shekarar shine bata iya rike wasa sosai, musamman an zo mintuna na ƙarshe sai kika ko tana kan gaba in ta ji wasa a waje bata iya rike wasan ta samu. Amma
0: dai halin da ya wato dai ƙasashen Afirka dai
3: da suka nuna a gasar kofin duniya ba. Ita kuwa Imba wannan babbar kungiyar a gasar ta Premier Nigeria ita ce ta koma can ƙasan teburi, wani abu da yake bada mamaki a kakar wasan ta bana. To rashin nasara a mintunan ƙarshe ya sanya 'yan wasan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 20 ficewa daga gasar wato gasar kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 20 da ke gudana. Kofin wato gasar ta kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 20 mata 'yan wasan na Falconet sun yi fafatawa mai kyau su ma a wannan wasan. To sai dai matsalar da suka samu ta jan kati ya baiwa Colombia damar jefa wata kwallo mai ban haushi, irin kwallon nan ce guda daya a mintunan ƙarshe suka samu suka jefa wa 'yan wasan na Najeriya, kuma wannan ya ba su damar tsallakawa zuwa wasa na kusa da na ƙarshe. To bari mu je gasar Premier Ingila inda Man City ta koma saman teburi ita ma a gasar bayan ta doke Sunderland da ci 5-3 a wasan da suka fafata a ƙarshen mako kenan. A teburin da yanzu mai rike da kambin gasar Arsenal ce ta biyu, sai kuma Brighton a matsayi na uku, yayin da Brentford ta koma mataki na biyu.
0: Ita ma ya kasan Arsenal din an mata ruwan gwallaye.
3: Kwarai kuwa Fulham ita kuma tana can ƙasan teburi a wannan gasa ta Premier Ingila. Kawo yanzu dan wasa Lionel Messi da ke taka leda Inter Miami ya jefa kwallaye guda 930 a tarihin kwallonsa a duniya baki ɗaya kenan, kuma Messi ya ɗauki hanyar cin kwallo 1000 kamar yanda dan ko kuma abokin fafatawarsa a fagen ta Mora Cristiano Ronaldo shi kuma tuni ya jefa kwallaye 979 a iya cewa tazarar da ke tsakanin su babu yawa, kuma suna da damar
0: cicewa kafin su kammala. Lokacinka yayi.
3: To madalla.
0: Ajira-ajira kuma sai labaran tattalin arziki ga Ahmad Abba ya shigo.
10: To sunanki da kokari Hawwa. Gwamnatin Najeriya ta fara biyan karin kudin fansho ga ma'aikatan gwamnati da suka yi ritaya, inda ta ware kusan naira biliyan 1 da wato digo 1 ga tsoffin ma'aikata 175 daga ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya da suka yi ritaya tsakanin 1 ga watan Janairu zuwa 31 ga watan Agustan wannan shekara.
0: Lalle abu ne mai kyau wannan.
10: To hukumar kula da fansho ta kasa Pencom ita sanar da haka, tace biyan kudin ne an fara shi karkashin Federal Government Exit Benefit Scheme wanda majalisar zartarwa ta tarayya ta amince da shi, kuma aka fara aiwatarwa tun 1 ga watan Janairu. a gargashin tsarin ma'aikacin gwamnatin tarayya da ya yi aiki na akalla shekara 10 zai iya samun karin kuɗin retire da ya kai kashi 100 na jimlar albashinsa na shekara guda. To Fencom ta ce an ware naira biliyan 32.9 kasafin kuɗin 2026 domin shirin, yayin da gwamnati ya zuwa yanzu ta zuba naira biliyan 12.3 zuwa asusun wannan shiri. Duk da cewa kin san har yanzu akwai yiwuwar ma watakila ba za a aiwatar da kasafin kuɗi na 2026 ba a Najeriya, saboda kin san har yanzu ba a kammala wato kasafin kuɗin shekaru biyu da suka gabata ba a Najeriya.
0: Sai a wannan lokaci wato kasafin ne yake cin karo da kasafin wata shekarar da ba a kammala shi ba.
10: Sai kuma ma'aikatu suna kokawa dangane da wannan al'amari. To hukumar kula da harkokin man fetur ta kan tudu a Najeriya, wato NUPRC, ta yi barazanar soke lasisin wasu kamfanonin mai da suka gaza cika sharuɗan aiki da ya kamata su yi. Hukumar ta baiwa masu irin waɗannan lasisi wa'adin zuwa ranar 31 ga watan Oktoba domin su bayyana matsaloli da suka hana su fara ko kammala ayyuka da aka amince da su, ko kuwa ta kwace musu
0: lasisi. Ai, a kwace irinku sai su siya.
10: Irinku dai, Hajiya Hauwa. To NUPRC dai ta ce matakin ya shafi har da wasu kamfanoni da aka ba su lasisin binciken man fetur, inda suke zuwa a yi bincike don a gano man fetur ko ma a fara aikin hako da su.
0: Ko watakil sun gano sun yi shiru ne, shi yasa NPRC ta ce za ta kwace.
10: So sai to wannan na zuwa ne yayin da Najeriya ke kokarin ƙara samar da danyen mai da kuma jawo sabbin kamfanoni zuwa wannan bangare na mai da iskar gas. Kin san aka ce kamar ana dan samun koma baya wurin gashi an tabbatar da cewa akwai waɗannan mai din a wasu wurare kuma har yanzu ba fara aikin su ba. To kasuwar hannayen jari Najeriya ta sake farfadowa a makon da ya gabata, inda darajar hannayen jarin kasar ta karu da sama da naira trillion 4.57 duk da cewa har yanzu ana ci gaba da
0: sayen. Saboda shigar Dangote, haka shigar Dangote kasuwar nan ne yasa aka samu bunƙasar.
10: Tabbas.
0: To muna godiya Ahmad Abba.
10: Alhamdulillah.
13: RFI.
0: Bisa ga dukkan alamu, maza na ci gaba da kauracewa aikin koyarwa musamman a matakin makarantun primary a Jamhuriyar Niger, inda alƙaluma dangane da adadin waɗanda suka zana jarabawar shiga makarantun horas da malamai a bana ke nuna cewa sama da kashi 95 dukkanin su mata ne. Kabir Yusuf na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
11: Kamar yadda alƙalamar jarabawar shiga makarantun horas da malamai suka nuna, duka maza 100 ne ke sha'awar shiga malanta, yayin da sauran 1,700 suka kasance mata. To ko saboda me? Madam Fanna Mamman Madu, wata 'yar gwagwarmaya ce a Difa, ta ce akwai dalilai da yawa.
14: Na ɗaya zan ce an sanyi makamanta zama sana'a ce ta mata ko ku aiki ne na mata, haka yanzu mutane suke mishi wannan kallo. Kallo na biyu da zan mishi a wancan din ma, matan muna da yawa kuma tokin scolarization kinmu bai muna permettre mu tafi university ko wani karatu mai nisa, sai mu tsaya a sanya ma sai a ce ya ishe ki cin abinci a cikin gida.
11: Sulaiman Yahaya shine magatakarda a kungiyar malaman makaranta da ake kira UJEN, yace sun jima suna jan hankalin mahukunta game da yiwuwar janyewar wani jinsi na al'umma daga wannan aiki na malanta.
15: Kamar wannan kararrawar mun bubugata bayo bashiya ba, tunda mun yi zancen halin aiki da halin rayuwa na malaman makaranta wanda suke ciki da babu kula. Dangance da haka, ba kowane matashi ba zai ce to ya ga a wurin nan ana shan wahala, ya ga wurin nan ba gode bale na gode, shi ma ya zo ya ce sa kanshi, tunda shi zai shiga a cikin zillimin tabbacin ba ya samu aiki ba. Na ɗaya. Na biyu, in ya samu aikin albashin da za a bashi bai taka kara kariya ba.
11: Wasu dai na ganin cewa gwamnati za ta iya tilastawa maza shiga aikin malanta idan tana bukata, amma masu fafutuka irin su Abubakar Abdullahi na ganin cewa tilastawa bata dace da aikin koyarwa ba.
16: In an ɗauki doka ko an ce tilasta za a yi abinda ya zama to ba da son ranka za ka yi baiwa a samu bani wanda masaka maka wanda ake so. Kenan in ana so gwamnati diba ne zai yi. Karatu da harkar likita abubuwa ne wanda suna da amfani, su ne abubuwa na farko a rayuwar ɗan adam, sannan tsaro. Kenan wannan abubuwa kamata ne ya yi gwamnati ya ji ba gani, yadda duka akwai su sistem wanga jiyawa wanda suna da reform iri-iri da wani abubuwa na daban da ake ba su bisa harkar aikin shi, zaman to mushanni ma an sa cikin wannan hali, in an yi shi za ka ga mutane jiya suna zo ga wani.
11: To sai dai masanin aikin koyarwa Inspector Mumin Mamman San mai ritaya ya ce idan ana zancen kulawa to anan mace ta fi cancanta.
17: Wanda ya kamata ya kula da yaro babu kawuwa,
13: in ma tarbiya ce ta kwarai ita ne ta kamata ta tabada yadda namiji kini sai in ce an yi gwamnati ma mata su yiwa cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne an ka aza tarbiya na yara.
11: Nijar dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke kokarin cike gibi dangane da karancin malamai da kasar ke fuskanta. Kabiru Yusuf, Lagos, Arafai.
0: A Najeriya, ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi ƙoro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa aƙalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense a jihar Niger da ke tsakiyar ƙasar, lamarin da ya matuƙar tayar da hankula. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da Comrade Abubakar Abdullahi, shugabar kungiyar Human Freedom International, ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke neman kwatowa waɗannan mutane haƙoƙinsu, wanda ya yi masa ƙarin bayani dangane da irin matakan da suke kan ɗauka.
15: A gaskiya, civil defense sun yi acting unprofessionally, kuma mu a matsayinmu na woman rights mun shigo cikin magana, muna nan kuma muna namu binciken. Saboda duk in irin wannan abu ya faru dole ka duba the both side. Me ya kawo wannan abu, menene genesis? Yiwuwa a ce a doka ranka ya daɗe ka kama mutum ka arrest ɗin shi on Tuesday, Wednesday, Thursday, ka ce baka ɗauke shi zuwa kotu ba, baka ɗauki kowane mataki a kansa ba, sannan iyayen waɗannan yara ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suna ta bin ku a kan ku ba da bailey. In da criminal case ne, capital offense, to suna da iko su kai su kotu. In suka kai su kotu, kotu ke da hurumin ta ajiye su a gidan yari. Ko sibu mutane su kai su, amma a ce kun ajiye mutane har kwana uku suna kulle. Kuma the worst part of it, abinda mu as a woman right ya mana zafi, cell din nan yayi kankanta.
17: Har yanzu ana takaddama game da adadin mutanen da abun ya shafa, ko da aka kama din ko kuma suka mutu. Ku ana ku binciken wani alƙaluman kuke da su?
15: Alƙalumanmu da muka samu mutum 37 ne. Ko da an samu wani ƙarin rai, to kila daga baya ne wanda mu ba mu sani ba. Amma abinda muka sani daga lokacin ranar Alhamis da abin nan ya faru zuwa asibiti da sauransu, mun samu mutum 37 ne wanda Allah ya karɓi ransu.
17: To a yau kun karɓi zancen, kamar kotu ne za ku je ku kare haƙƙin domin bincike a tabbatar da abin da ya faru, ko me kuke shirin yi?
15: In duk in irin wannan abu ya tashi, babu inda za mu ke rangatsawa muke zuwa a guje, kotu ne za mu je mu kai ƙara. Saboda me? Saboda mu neman mu waɗannan bayin Allah fundamental woman rights ɗinsu na wannan abu da aka yi musu ba bisa ka ƙa'ida ba, an karya doka. To amma mutanenmu ba su fahimta ba, suna ta rikici, suna ƙone-ƙone da sauransu. Mun gaya musu su yi haƙuri, kar su ɗauki doka a hannunsu. Za mu bi daidai hanya da ya dace, don a neman mu waɗannan bayin Allah da Allah ya ɗauki ransu haƙƙinsu.
17: Ana cewa kamar an ɗauki matakai na farko domin nuna alamar da gaske ake za a bincike abin, ta hanyar dakatar da waɗanda ake zargi da hannu wajen kamawa da tsare mutane har suka mutu a hannunsu. Kamar anan kun kamsa irin matakan da ita gwamnati ke ɗauka domin tunkarar lamarin.
15: In dai mutum ya yi laifi na farko, first thing shine a dakatar da shi don a samu hurumin bincike da za a yi, wanda kuma yin haka ɗin ya nuna alamun cewa insha Allahu daga gwamnatin tarayya zuwa ita gwamnatin jiha za ta yi wani abu a kai. Saboda barinsu a cikin aiki, suna aiki ana bincike ba zai yiwu ba. Dole ne a dakatar da su don saboda a samu binciken da ake so a yi.
17: Ana batun mutane da suke gudanar da aikin haƙoƙin adane ba akan ka'ida ba. Kasancewarsu suna gudanar da ayyuka ne na haƙoƙin adane ba akan ka'ida ba, shi ne share fagen matakai aka kama su har wannan abin ya faru da su.
15: It's illegal mining, kowa ya sani. To amma babu kuma wani doka da ya baka dama da don mutum ya yi laifi, kidan ya take wancan hakkin, kai kuma ka take nashi hakkin. Duk abin da ya shafi rai a doka, doka na kawar da duk wani abu tafi cikin wannan rai da aka rasa shi.
17: A matakin tarayyar Najeriya, idan wani lamari ya faru a wasu yankunan, za ka ga irin martanin da ake mayarwa, wasu jihohin kuma kamar wani abu bai faru ba. Me za ku ce game da irin martanin gwamnatin tarayya kawo yanzu game da abin da ya faru a Niger?
15: Na farko dai, Inspector General of Police ya shigo cikin garin jihar Niger, ya kuma zo ya tafi inda wannan abin ya faru, ya kuma yi jaje, ya kuma juya ya koma. To yau duk abin da ya same ka wanda suke da hannu, ko kuma wani daga cikin wakilai suka zo suka yi maka gaisuwa, duk yanda zafin abin ya yi maka zai maka sauki akan babu wanda ya zo ya waiwaye ka. To matakin farko, federal government ta turo delegate to His Excellency, sun zo sun yi gaisuwa, sun kuma dudduba wurin da wannan abin ya faru, kuma suna nan suna bincike, saboda aikin gaggawa aikin shedan ne.
17: To Comrade Abubakar, muna godiya sosai fa.
15: Nagode, ƙwarai ranka da iko.
0: Tattaunawar Abdulkarim Ibrahim Shikal da Comrade Abubakar Abdullahi shugaban kungiyar Human Freedom International ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke neman kwatuwa waɗanda wato suka mutu a hannun jami'an Civil Defense haƙƙin su a Najeriya. Da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran, amma kafin mu sallama, tunda fara kunje hukumar tsaron Civil Defense a Najeriya ta gabatar da jami'an ta 24 da ake zargin na da hannu a mutuwar matasan Neja 37, wanda bincike ya gano yadda Amurka ta saki iyar baki fiye da 25,000 zuwa kasashe 35 ciki har da nahiyar Afrika. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta hana taugar jami'an Iran bizar shiga Amurka domin halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81. Yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
18: Rayuwata.
19: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya, wadda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Kuma taken bikin na bana shine samar da zaman lafiya ga kowa a kowace rana a kowane lokaci. Kuwa gwamnatoci, jami'an tsaro, shugabannin al'umma, har ma da kungiyoyi masu zaman kansu kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a tsakanin mutane. To, dangane da bikin na bana, shirin rayuwata ya mayar da hankali akan rawar da mata ke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Kuma bakinmu sun hada da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Detective Awal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
18: Rayuwata.
20: A duk lokacin da aka ambaci zaman lafiya, sau da yawa ana kallon gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a matsayin waɗanda ke da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da shi. Amma a cikin iyali da al'umma, mata suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya tun daga cikin gida ta hanyar tarbiyyar yara. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya. Aisha Muhammad Lawan, uwar gida ce, ta bayyana cewa,
21: a matsayina na uwa ina tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kula da iyalaina. Ko da mai gidana kuwa baya nan, nakan yi kokari wajen tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda na saba gudanar da shi.
20: To, komai masana zamantakewa ke cewa, Ma'amun Usman, masanin zamantakewa ne, ya shaida cewa,
22: mata suna ba da gudunmawa sosai wajen kula da yara, wajen ba da tarbiya. Ita tarbiya wato ita ce ginshikin gina al'umma. Dukkan al'ummar da ta rasa tarbiya zaki samu cewa al'adunta suna tabarrewa, sannan duka abin da yake mai kyau fuskar al'ada ta fuskar cigaba za a samu cewa waɗannan abubuwan suna samun tabarrewa.
20: Ha Abubakar, mai unguwar Fani Sauni dake cikin garin Hadeja a jihar Jigawa, ya bayyana cewa,
23: to ni anguwata unguwace ta wanci duk yan boko ne, saboda haka sai muka yi ma committee. Akwai yan gidaje wanda muka yi saratin wanda yake manyan mata ne, su suke taimakawa wajen haihuwa ne, a wajen wani dan sasanto ne, wani abu ma kafin ma aje gun mai anguwa sai zo su gaya musu cewa an sasanta. Mun samu cigaba kwarai, mun samu zaman lafiya.
20: To, shin mai al'umma ke cewa game da wannan batun? Aliyu Maji Shamaki da Aisha Salisu cewa suka yi,
24: ya gudunmuwar da mata ke badawa na da muhimmanci sosai, domin su ne ginshikin iyali da al'umma baki ɗaya, kuma suna taka rawa wajen sasanta rikice-rikice da ƙarfafa zaman lafiya tsakani.
25: Saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhunta matsaloli da kuma ƙarfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
20: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya, ya dace a ƙara fahimtar muhimmiyar gudunmuwar da mata ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya, tare da ba su damar ci gaba da taka rawa wajen gina iyalai da al'umma masu zaman lafiya.
18: RFI.
1: laifi.
19: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya.
2: Hanyar da muke bi muke taka rawa wajen hana rikici da samar da zaman lafiya a cikin al'umma suna da yawa. Na farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Na biyu muna yi a media. Na uku akwai hanyoyi da ake bi ta kama na report office. An kama na report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar yan sanda, ma'aikatar civil defense, duk wanda ya kama muna amfani da su wurin ganin cewa wannan rikici ya hanu.
20: To idan muka duba batun kalubale, kuma wani irin kalubale ne mata ke fuskanta?
2: Rashin resources kamar kuɗi, ba wanda yake ba mu kuɗi. Sai muna bi muna roƙon al'umma masu kishin gari, muna bi muna asa mana mai za mu kai case dosi, saboda duk case ɗin da aka same shi wanda ya wuce a Hadeja ba za a yi shi a Hadeja ba, ba za a yi shi a Gumalo, ba za a yi shi a Kazawar ba, dole sai an tafi dosi. So kin ga wannan ma kalubale ne. Wani yana ganin case ɗin ba zai ba saboda ba shi da kuɗin man da zai ɗauka ya tafi da shi a yi wannan case ɗin. So sai mutum ya ga ya gara ya haƙura. Sannan akwai idan aka kaddara ma case ɗin ya samu shiga, an yi duk abin da ya faru, to idan aka zo aka wuce maka dama za a kai case ɗin ne magistrate court, ita za ta rike. Idan case ya fito ya tafi high court, to a wannan high court ɗin dole sai wanda aka ci zarafinsa ya zo ya ba da shaida. To babban kalubalen ma shine sai su ki zuwa shi wanda aka yi wa abin, dole sai ya je ya kare kansa kuma ya ba da shaidu da kansa da kansa, to kuma sai su ki zuwa. Sannan da yawa an mun kai case ɗin daga inda muke an diba ragaga an tafi, to ana zuwa kuma state CID. Daga ranar state CID idan suka gama binciken su za su tura mutum kotu. To sai ki ga shi wanda aka yi wa laifin ya je ne zuwa kotu, sai wanda ya yi laifin ne zai rika zuwa kotu, sai kuma a zo a rika damun mu in an ba da bail ai an ga waye a waje, an ga suspect a waje, bayan kai mai case ɗin kai ne baka mai da case ɗin ka serious ba.
4: Matsayin ɗaya mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
5: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
4: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
5: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
4: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
7: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
5: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
19: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Detective Awwal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro.
18: Mata suna ba da gagarumar gudunmawa a wajen gudanar da harkokin tsaro, especially abin da ya shafi cikin gida da kuma kula da yara, especially ƙanana, da kuma taimakawa masu gidajensu ko yayyensu ko iyayensu ko ƙannansu wajen ƙarfafa musu gwiwa wajen kula da yanda za a yi maganin tsaro. Su ne suke ganewa wato abinda ake kira juvenile delinquency, wato laifuffukan ƙananan yara type A primary stage, wato daga shekara 3 zuwa shekara 9, da type B secondary stage daga shekara 9 zuwa shekara 14, da kuma type C tertiary stage kenan daga 14 zuwa 17. Yawanci mata sun fi gano ɗabi'o'in da yara suke yi, sai dai kawai a ba su san a wane mataki suke ba, kuma ba su san hanyar da za su yi maganin wannan ɗabi'ar ba. Amma da a ce iyaye mata sun samu wannan abin da muke kira ilimin tsaro daga tushe, wato za su iya daƙile matsaloli.

0: cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne anka aza tarbiya na yara.
1: Niger dai na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke ƙoƙarin cike gibi dangane da ƙarancin malamai da ƙasar ke fuskanta. Kabiru Yusuf, Lagos, Arafai.
2: RFI. Kashirinmu na gaba.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhabin da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya wadda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Kuma taken bikin na bana shine samar da zaman lafiya ga kowa a kowace rana a kowane lokaci. Kuwa gwamnatoci, jami'an tsaro, shugabannin al'umma har ma da kungiyoyi masu zaman kansu kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a tsakanin mutane. To dangane da bikin na bana, shirin rayuwata ya mayar da hankali akan rawar da mata ke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Kuma bakinmu sun hada da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Detective Awal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
3: Rayuwata.
5: A duk lokacin da aka ambaci zaman lafiya, sau da yawa ana kallon gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a matsayin waɗanda ke da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da shi. Amma a cikin iyali da al'umma, mata suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya tun daga cikin gida ta hanyar tarbiyyar yara. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya. Aisha Muhammad Lawan, uwar gida ce, ta bayyana cewa,
6: a matsayina na uwa ina tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kula da iyalaina. Ko da mai gidana kuwa baya nan, nakan yi kokari wajen tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda na saba gudanar da shi.
5: To ko me masana zamantakewa ke cewa, Ma'amun Usman masanin zamantakewa ne ya shaida cewa,
7: mata suna ba da gudunmawa sosai wajen kula da yara, wajen ba da tarbiya. Ita tarbiya wato ita ce ginshikin gina al'umma. Dukkan al'ummar da ta rasa tarbiya zaki samu cewa to al'adunta suna tabarrewa, sannan duka abin da yake mai kyau fuskar al'ada ta fuskar cigaba za a samu cewa waɗannan abubuwan suna samun tabarrewa.
5: Ha Abubakar mai unguwar Fani Sauni dake cikin garin Hadeja a jihar Jigawa ya bayyana cewa,
8: to ni anguwata anguwace ta yawanci duk yan boko ne, saboda haka sai muka yi ma committee. Akwai yan gidaje wanda muka yi selecting wanda yake manyan mata ne, su suke taimakawa wajen haihuwa ne, a wajen wani dan sasanto ne, wani abu ma kafin ma aje gun mai anguwa sai zo su gaya musu cewa an sasanta. Mun samu ci gaba kwarai, mun samu zaman lafiya.
5: To shin me al'umma ke cewa game da wannan batun? Aliyu Maji Shamaki da Aisha Salisu cewa suka yi.
9: Ya gudunmawar da mata ke badawa na da muhimmanci sosai, domin su ne ginshikin iyali da al'umma baki ɗaya, kuma suna taka rawa wajen sasanta rikice-rikice da ƙarfafa zaman lafiya a tsakani.
10: Saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhunta matsaloli da kuma ƙarfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
5: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya, ya dace a ƙara fahimtar muhimmiyar gudunmawar da mata ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya, tare da ba su damar ci gaba da taka rawa wajen gina iyalai da al'umma masu zaman lafiya.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya.
11: Hanyar da muke bi muke taka rawa wajen hana rikici da samar da zaman lafiya a cikin al'umma suna da yawa. Na farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Na biyu muna yi a media. Na uku akwai hanyoyi da ake bi ta kawo mana report office. An kawo mana report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense, duk wanda ya kama muna amfani da su wurin ganin cewa wannan rikici ya hanu.
5: To idan muka duba

0: sai mu je can kudancin India inda masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood ta sake daukar zafi a farkon wannan mako bayan da babban film din Jeremy Nani mai suna The Paradise ke ci gaba da mamaye kanin labarai gabanin fitowar sa a ranar 24 ga Satumba nan sai dai gwamnatin Telangana ta riga ta amince da karin farashin tikiti na musamman da kuma izinin nuna film din tun a daren ranar 23 ga Satumba domin rage cinkoson masu kallo idan muka waiwaya arewacin kasar kuwa ma'auratan nan wato fitattun jaruman masana'antar Bollywood Deepika Padukone da Ranveer Singh sun sanar da haihuwar diyarsu ta biyu a shafukansu na sada zumunta inda suka nuna hoton sawun jaririyar lamarin da ya sa dubin dubatar masoyansu da abokan aiki na masana'antar taya samurna wannan dai na zuwa ne kusan shekaru biyu bayan ma'auratan sun samu diyarsu ta farko mai suna Duwa
1: to an gaida Shamsiya Haruna
2: RFI
1: bisa ga dukkan alamu maza na ci gaba da kauracewa aikin koyarwa musamman a matakin makarantun primary a jamhuriyar Niger inda alƙaluma dangane da adadin waɗanda suka zana jarabawar shiga makarantun horas da malamai a bana ke nuna cewa sama da kashi 95 dukkanin su mata ne Kabir Yusuf na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto
3: kamar yadda alƙaluma jarabawar shiga makarantun horas da malamai suka nuna duka maza 101 ne ke sha'awar shiga malanta yayin da sauran 1700 suka kasance mata to ko saboda me madam fanna mamman madu wata yar gogorbaya ce a difa tace akwai dalilai da yawa
4: na daya zance an sanya ma kaman ta zama sana'a ce ta mata ko ku aiki ne na mata haka yanzu mutane suke mishi wannan kallo na biyu da zan mishi a wancan din ma matan muna da yawa kuma tokin scolarization ke mu bai muna permettre matahi university ko wani karatu mai nisa sai mu tsaya a sanya ma sai a ce ya ishe ki cin abinci a cikin gida
3: Suleiman Yahaya shine magatakarda a kungiyar malaman makaranta da ake kira UGEM yace sun ji masu suna jin hankalin mahukunta game da yuwar janyewar wani jinsi na al'umma daga wannan aiki na malanta
5: kamar wannan kararrawar mun bubugata bayo ba jiya ba tunda mun yi zancen halin aiki da halin rayuwa na malaman makaranta wanda suke ciki da babu kula dangance da haka ba kowane matashi ba zai ce to ya ga a wurin nan ana shan wahala ya ga wurin nan ba gode balle na gode shi ma ya zo ya ce sa kanshi tunda shi zai shiga a cikin zullumin tabbacin ba ya samu aiki ba na daya na biyu in ya samu aikin albashin da za a bashi bai taka kara kariya ba
3: wasu dai na ganin cewa gwamnati za ta iya tilastawa maza shiga aikin malanta idan tana bukata amma masu fafutuka irin su Abubakar Abdullahi na ganin cewa tilastawa bata dace da aikin koyarwa ba
6: in an doki doka ko an ce tilasta zai abinda ya zama to ba da san ranka zakan shi baiwa a samu bani wanda masaka maka wanda ake so kenan in ana so gwamnati diba ne zai karatu da harkar likita abuwa ne wanda suna da amfani su ne abuwa na farko a rayuwar ɗan adam sannan tsaro kenan wannan abuwa kamata ne yayi gwamnati ji ba gani yadda duka akwai su system wanga jiyawa wanda suna da reform iri-iri da wani abubuwa na daban da ake basu bisa harka aikin shi zaman to mu shanni ma an sa cikin wannan hali in an yi shi zaka ga mutane jiya suna zo ga wannan
3: to sai dai masanin aikin koyarwa inspector Mumin Mamman San mai retire yace idan ana zancen kulawa to anan mace ta fi cancanta
7: wanda ya kamata ya kula da yaro babu kawuwa in ma tarbiya ce ta kwarai ita ne ta kamata ta tabada yadda namiji ni sai ce an yi gwamnati ma mata su yi wa cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne an ka aza tarbiya na yara
3: Niger dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke kokarin cike gibi dangane da karancin malamai da kasar ke fuskanta Kabiru Yusuf Lagos RFI
2: RFI
1: kashirin mu na gaba
8: rayuwata
9: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya wadda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Kuma taken bikin na bana shine samar da zaman lafiya ga kowa a kowace rana a kowane lokaci. Kuwa gwamnatoci, jami'an tsaro, shugabannin al'umma, har ma da kungiyoyi masu zaman kansu kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a tsakanin mutane. To dangane da bikin na bana, shirin rayuwa ta ya mayar da hankali akan rawar da mata ke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Kuma bakinmu sun hada da Ambassada Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Detective Awal Bala, mai sharhi kan al'amuran tsaro. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A duk lokacin da aka ambaci zaman lafiya, sau da yawa ana kallon gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a matsayin waɗanda ke da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da shi. Amma a cikin iyali da al'umma, mata suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya tun daga cikin gida ta hanyar tarbiyyar yara. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya. Aisha Muhammad Lawan, uwar gida ce, ta bayyana cewa:
11: A matsayina na uwa, ina tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kula da iyalaina. Ko da mai gidana kuwa baya nan, nakan yi kokari wajen tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda na saba gudanar da shi.
10: To ko me masana zamantakewa ke cewa? Ma'amun Usman, masanin zamantakewa ne, ya shaida cewa
12: mata suna ba da gudunmawa sosai wajen kula da yara, wajen ba da tarbiya. Ita tarbiya wato ita ce ginshikin gina al'umma. Dukkan al'ummar da ta rasa tarbiya zaki samu cewa al'adunta suna tabarrewa, sannan duka abin da yake mai kyau fuskar al'ada ta fuskar cigaba za a samu cewa waɗannan abubuwan suna samun tabarrewa.
10: Ha Abubakar, mai unguwar Fani Sauni dake cikin garin Hadeja a jihar Jigawa, ya bayyana cewa:
13: To ni anguwata anguwace ta yawanci duk yan boko ne, saboda haka sai muka yi ma komiti. Akwai yan gidaje wanda muka yi selecting wanda yake manyan mata ne, su suke taimakawa wajen haihuwa ne, a wajen wani dan sasanto ne, wani abu ma kafin ma aje gummi anguwa sai zo su ga mu ce an sasanta. Mun samu ci gaba kwarai, mun samu zaman lafiya.
10: To shin me al'umma ke cewa game da wannan batun? Aliyu Maji Shamaki da Aisha Salisu cewa sukai
14: ya gudunmuwar da mata ke badawa na da muhimmanci sosai, domin su ne ginshikin iyali da al'umma baki daya, kuma suna taka rawa wajen sasanta rikice-rikice da karfafa zaman lafiya a tsakani.
15: Saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhun ta matsaloli da kuma karfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
10: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya, ya dace a ƙara fahimtar muhimmiyar gudunmuwar da mata ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya, tare da ba su damar ci gaba da taka rawa wajen gina iyalai da al'umma masu zaman lafiya.
9: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Ambassada Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya.
4: Hanyar da muke bi, muke taka rawa wajen hana rikici da samar da zaman lafiya a cikin al'umma suna da yawa. Na farko dai, muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Na biyu, muna yi a media. Na uku, akwai hanyoyi da ake bi ta kawo mana report office. An kawo mana report, za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense, duk wanda ya kama muna amfani da su wurin ganin cewa wannan rikici ya hanu.
10: To idan muka duba batun kalubale, kuma wani irin kalubale ne mata ke fuskanta?
4: Rashin resources kamar kuɗi, ba wanda yake ba mu kuɗi. Sai muna bi muna roƙon al'umma, masu kishin gari, muna bi muna sa mana mai za mu kai case. Saboda duk case ɗin da aka same shi wanda ya wuce a Hadeja, ba za a yi shi a Hadeja ba, ba za a yi shi a Gumalo, ba za a yi shi a Kazawar ba, dole sai an tafi Dutse. So kin ga wannan ma kalubale ne. Wani yana ganin case ɗin ba zai ba, saboda ba shi da kuɗin man da zai ɗauka ya tafi da shi ayi wannan case ɗin. So sai mutum ya ga ya gara ya haƙura. Sannan akwai, idan aka kaddara ma case ɗin ya samu shiga, an yi duk abin da ya faru, to idan aka zo aka wuce maka, dama za a kai case ɗin ne magistrate court, ita za ta riƙe. Idan case ya fito ya tafi High Court. To a wannan High Court din dole sai wanda aka ci zarafin sa ya zo ya ba da shaida. To babban kalubalen ma shine sai su ki zuwa. Shi wanda aka yi wa abin dole sai ya je ya kare kansa kuma ya ba da shaidu da kansa da kansa to kuma sai su ki zuwa. Sannan da yawa an mun kai case din daga inda muke an diba ragaga an tafi to ana zuwa kuma state CID daga ranar state CID idan suka gama binciken su za su tura mutum kotu. To sai ki ga shi wanda aka yi wa laifin ya je ne zuwa kotu sai wanda ya laifin ne zai rika zuwa kotu sai kuma a zo a rika damun mu in an ba da baby ai an ga waye a waje an ga suspect a waje bayan kai me case din kai ne baka mai da case din ka serious ba
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da detective Awwal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro
17: mata suna bada gagarumar gudunmawa a wajen gudanar da harkokin tsaro especially abin da ya shafi cikin gida da kuma kula da yara especially kanana da kuma taimakawa masu gidajen su ko yayyen su ko iyayen su ko kannan su wajen karfafa musu guyawa wajen kula da yanda za a yi maganin tsaro su ne suke ganewa wato abinda ake kira juvenile delinquency wato laifuffukan kananan yara type A primary stage wato daga shekara 3 zuwa shekara 9 da type B secondary stage daga shekara 9 zuwa shekara 14 da kuma type C tertiary stage kenan daga 14 zuwa 17 yawanci mata sun fi gano dabi'o'in da yara suke yi sai dai kawai a basan a wani mataki suke ba kuma basan hanyar da za su yi maganin wannan dabi'ar ba amma da a ce iyaye mata sun samu wannan abin da muke kira ilimin tsaro daga tushe wato za su iya dakile matsalolin manya-manyan matsalolin tsaro da suke tasowa tun daga tushe tunda duk wani babban matsalar tsaro sai ta fara daga cikin gida sannan ta girma na biyu mata suna taimaka wajen samar da ya halayya mai kyau ta yanda za su yi wa yaran tarbiya ta hanyar da za su kula da su wajen zuwa makaranta su wajen rainan su wajen mu'amala da su ta kuddukutu
18: to kuma me ya kamata gwamnati da hukumomin tsaro su yi domin ƙara baiwa mata damar taka rawa wajen samar da zaman lafiya
17: ita kuma gwamnati allakinta ne ta kula da matan da suke gida ta samun musu da makarantu ko kuma ta samun musu da masana harkokin tsaro wanda za su dinga ba su bayanin da za su dinga gane hanyoyin da za su dinga taimakawa harkar tsaron saboda ta wajen su ake samun duka labaran da ake samu na hanyoyin tsaro ta wajen su ake tantancewa a gane wani ya lalace wani bai lalace ba ta wajen su ake gane cewa a wani matakin wani yake na lalacewa ko kuma ya zai a samu masa da gyara kuma mun tsaro yana da kyau duk lokacin da aka ce suna neman wani abu to labarin wajen mata yafi inganta
9: tattaunawar Hafsat Abubakar da detective Awwal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro dake tarayyar Najeriya
19: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2349888899
9: gare ku masu saurare menene ra'ayinku game da bikin wannan rana na batun tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma ya lamarin zaman lafiya yake a inda kuke shin kun gamsu da matakan samar da tsaro da shugabanni ke dauka a halin yanzu muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
1: an gaida Zainab
2: RFI
1: za mu je ga shirin ra'ayoyin masu sauraro
3: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya kungiyoyi masu zaman kansu sun yunkuro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa akalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an Civil Defense a jihar Niger da ke tsakiyar kasar. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai a yau. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook, inda zamu fara da Sani Muhammad Karmo Abujan Najeriya. Yace salamu alaikum Arafai Hausa, yace a gaskiya wannan abin Allah wadai ne kuma zalunci ne. Wallahi ina rantsuwa sai Allah ya tambayi shugabannin Najeriya da dukkanin masu fada a ji a kasar. Kuma ya kamata gwamnatin jihar Niger ta yi kwakkwarar bincike domin gano sanadiyar mutuwar matasa 37. A ƙarshe ina addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama. Arafa Hausa a tashi lafiya. Shi kuwa Rabi Ma'azu Rabi'u ya ce ku kwantar da hankalinku, amma babu abin da za a yi, yaudara ce kawai. Ina labarin mutanenmu na Kano da aka kashe a Uromi tunda aka ce an sa kwamitin bincike, an sake jin magana? Haka kasar take, sai dai mu ci gaba da yin addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, a cewar Rabi'u Ma'azu Rabi'u. Sai awar Rabi'u wanda ya ce da farko ya kamata a rushe rundunar gaba daya, saboda ita hukumar albarkacin ƴan sanda take ci, kuma ya kamata gwamnatin Niger ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa an yi amfani da rahoton da kwamitin ya binciko kuma ya gano, tare da hukunta duk wasu masu laifi a mutuwar waɗannan matasa bayin Allah da basu ji ba basu gani ba. Umar Ari Abadan daga jihar Diba a jamhuriyar Niger ya ce a zahirin gaskiya abin ya yi muni da yawa, da fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi bincike tsakani da Allah wajen gano musabbabin aukuwar wannan iftila'i wanda ya ritsa da 'yan uwanmu matasa kusan 37 a hannun jami'an tsaro na Civil Defense a jihar Niger. Arafai Hausa, muna godiya da wannan dama da kuke bamu ta tofa albarkacin bakinmu. Sai Yusuf Haruna Kariya Niger ya ce akwai wahala a yi bincike mai kyau game da wannan danyen aiki da wasu marasa tausayi suka aikata. Mu dai fatanmu shi ne gwamnati na Niger ya tabbatar da cewa an hukunta duk waɗanda aka samu da laifi a wannan lamari, domin hakan ya zama darasi ga masu aikata ire-iren waɗannan miyagun ayyuka. To a birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso, Imran Hassan Madaha cewa yi muna kira ga hukumomin jihar Niger da su hukunta duk waɗanda aka samu da hannu wurin hallaka matasan nan 37, hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga masu wannan hali. Sai Umar Abubakar ya ce muna goyon baya 100%, kuma duk wanda yake da hannu a cikin mutuwar waɗannan matasa Allah ya hada shi da abin da ya dace da shi a ranar gobe kiyama, ranar da babu wata inuwa sai ta Allah. Shi kuwa Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi ya ce hakika abin da ya faru a jihar Niger a Najeriya, inda matasa kimanin 37 suka rasa rayukansu a lokaci daya kuma a hannun jami'an tsaro na Civil Defense, abin Allah wadai ne. Saboda haka mun bi sabon kungiyoyin da ke fafutukar ganin an yi bincike mai zaman kansa wanda zai zakulo gaskiya, sai kuma hukunci da batun biyan diya ga 'yan uwa da iyalan waɗanda wannan lamari ya shafa. Allah Ubangiji ya kyauta. Arafai Hausa, muna godiya sosai. Lawal Sade Daura shi ma dai a jihar ta Katsina, wanda ya ce ya kamata gwamnati ta hukunta duk jami'in Civil Defense da aka samu da hannu a mutuwar waɗannan matasa 37 domin zama izina ga 'yan baya. Ta haka ne kawai ƙura za ta lafa, kuma a biya diyyar kowane rai. Allah Ubangiji ya bi musu haƙƙinsu ya kuma saka musu. Salisu mai shinkafa Song daga jihar Adamawa ya ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Arafai Hausa, muna goyon bayan kungiyoyi masu zaman kansu akan gudanar da bincike domin hukunta waɗanda ake zargi da hannu wajen mutuwar matasa 37 domin ta haka ne kawai zai sa hankalin ɗan Najeriya ya kwanta. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Shi ko Suleiman Musa yace ina mai tabbatar muku da cewa babu wani hukunci da za a yi nan da wasu ƴan watanni ma duk mun manta da maganar. Haka halin mu yake mu ƴan arewacin Najeriya. Kawai dai mu addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu. Sai Salu Ibn Idris yace Allah Ubangiji ya sa a yi adalci wajen gabatar da wannan bincike, wani ita ce addu'ar mu. Mai Shai Aminu Taraba kuwa cewa yin bincike ya zama dole ganin irin tsabar rashin imani da aka yi waɗannan matasa. Nasiru Mustafa cewa ya kamata a hukunta duk waɗanda bincike ya gano cewa suna da hannu dumu-dumu a mutuwar waɗannan yara. Shamsuddin Yusuf ya ce Allah ya ji kansu da rahama, Allah Ubangiji ya bi musu haƙƙinsu. Amma maganar bincike, to Allah shi ya san karatun bebe. Ya ce in dai an zalunce ka a wannan ƙasa, sai dai Allah Ubangiji ya bi maka haƙƙinka. To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan mu Mustafa Adebisi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura, naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa peace salam, ku kasance lafiya.
1: RFI. Allah ta haka muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci, amma kafin mi salama ga bitar muhimman kanin su. Hukumar tsaron Civil Defense a Nigeria ta gabatar da jami'anta 24 da ake zargin na da hannu a mutuwar matasan Neja 37. Kun ji mu da rahoto kan yadda wani bincike ya gano yadda Amurka ta saki yar baki fiye da 25,000 zuwa ƙasashe 35. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta hana tawagar jami'an Iran shiga wato bizar shiga Amurka domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya hada shirin, sai kuma injiniyan mu na wannan rana Mustafa Adebisi da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Hawwa Alrukungo, nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe. Bisalamu, kwana lafiya.

0: kasashen kudancin India inda masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood ta sake daukar zafi a farkon wannan mako bayan da babban film din Jeremy Nani mai suna The Paradise ke ci gaba da mamaye kanin labarai gabanin fitowar sa a ranar 24 ga Satumbar nan sai dai gwamnatin Telangana ta riga ta amince da karin farashin tikiti na musamman da kuma izinin nuna film din tun a daren ranar 23 ga Satumba domin rage cinkoson masu kallo idan muka waiwaya arewacin kasar kuwa ma'auratan nan wato fitattun jaruman masana'antar Bollywood Deepika Padukone da Ranveer Singh sun sanar da haihuwar diyarsu ta biyu a shafukan su na sada zumunta inda suka nuna hoton sawun jaririyar lamarin da ya sa dubin dubatar masoyansu da abokan aiki na masana'antar taya su murna wannan dai na zuwa ne kusan shekaru biyu bayan ma'auratan sun samu diyarsu ta farko mai suna Duwa
1: an gaida Shamsiya Haruna
2: RFI
1: Bisa ga dukkan alamu maza na ci gaba da kauracewa aikin koyarwa musamman a matakin makarantun primary a Jamhuriyar Niger inda alƙaluma dangane da adadin waɗanda suka zana jarabawar shiga makarantun horas da malamai a bana ke nuna cewa sama da kashi 95 dukkanin su mata ne Kabir Yusuf na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto
3: Kamar yadda alƙalamin jarabawar shiga makarantun horas da malamai suka nuna duka maza 100 ne ke sha'awar shiga malanta yayin da sauran 1700 suka kasance mata to ko saboda me madam fanna mamman madu wata yar gogorbaya ce a difa tace akwai dalilai da yawa
4: na daya zan ce an sani ma kaman ta zama sana'a ce ta mata ko ku aiki ne na mata haka yanzu mutane suke mishi wannan kallo kallo na biyu da zan mishi a wancan din ma matan muna da yawa kuma tokin scolarization kin mu bai muna permettre mu tahi university ko wani karatu mai nisa sai mu tsaya a sanya ma sai a ce ai ya ishe ki cin abinci a cikin gida
3: Suleiman Yahaya shine magatakarda a kungiyar malaman makaranta da ake kira UJEN yace sun jima suna jin hankalin mahukunta game da yuwar janyewar wani jinsi na al'umma daga wannan aiki na malanta
5: kamar wannan kararrawar mun bubugata bayo ba jiya ba tunda mun yi zancen halin aiki da halin rayuwa na malaman makaranta wanda suke ciki da babu kula dangance da haka ba kowane matashi ba zai ce to ya ga a wurin nan ana shan wahala ya ga wurin nan ba gode bale na gode shi ma ya zo ya ce sa kanshi tunda shi zai shiga a cikin zullumin tabbacin ba ya samu aiki ba na daya na biyu in ya samu aikin albashin da za a bashi bai taka kara kariya ba
3: wasu dai na ganin cewa gwamnati za ta iya tilastawa maza shiga aikin malanta idan tana bukata amma masu fafutuka irin su Abubakar Abdullahi na ganin cewa tilastawa bata dace da aikin koyarwa ba
6: in an dauki doka ko an ce tilasta za a yi abinda ya zama to ba da san ranka zakan shi baiwa a samu bani wanda masagamako wanda ake so kenan in ana so gwamnati diba ne zai karatu da harkar likita abuwa ne wanda suna da amfani su ne abuwa na farko a rayuwar ɗan adam sannan tsaro kenan wannan abuwa kamata ne yayi gwamnati ji ba gani yadda duka akwai su system wanga jiyawa wanda suna da reform iri-iri da wani abubuwa na daban da ake basu bisa harkar aikin shi zaman to mu shanni ma an sa su cikin wannan hali in an yi shi zaka ga mutane jiya suna zo ga wani
3: to sai dai masanin aikin koyarwa inspector Muminu Mamman San mai retire yace idan ana zancen kulawa to anan mace ta fi cancanta
7: wanda ya kamata ya kula da yaro babu kawuwa in ma tarbiya ce ta kwarai ita ne ta kamata ta tabada yadda namiji kini sai ince an yi gwamnati ma mata su yi wa cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne an ka aza tarbiya na yara
3: Niger dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke kokarin cike gibi dangane da
7: cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne an ka aza tarbiya na yara
3: Niger dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke kokarin cike gibi dangane da karancin malamai da